queer.

0: daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds, Wonder Eye Solution. Kuya Dodds, Wonder Eye Solution.
1: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
2: Pasensya na, day. Usaon nga, luya naman ko, hinay ng bumba.
1: Ingnat yun, nga di nakatabumba.
2: Day, agotahan lang ko.
1: Hello, moy? Ikaw ko rin padaganon, nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay kapasdanan. Makalagot!

0: wa na ni mong kidli. Kinahanglang tantango na kini.
1: Unsa? Iduok.
0: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Gipaila-ila ang pinaka-unik, pinaka-bag-o o pinaka-epektibo. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
0: Adunay mga sangkap nga direktang moayo sa nadaot o kaguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
3: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kayo magkatunan. Sa programa, Health Nerves with Kuya Dots. Health Nerves with Kuya Dots. Ingat!
4: Nagtudlo ang Diyos kanako mahitungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linyukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanong o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dods sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasod Pilipinas sa diyang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dods. Health Tips with Kuya Dods.

Ega like John, kumusta? Bayong buntag, kanatong tanan. Welcome din ni atong tulumanon ang health tips ni Kuya Rods. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya. Karong buntaga, karong adlawa, mainit nga kabuntagon din sa akong limutangan. Kumusta og mayong buntag bukid nun? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, og Davao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Agusan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao del Sur, del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo niya? Kumusta mga katikaran o mga pagpunikay-sikay? Sa gihapon kini nasabi niyong pinalanggang Kuya Rods, mga inaot nga kitang tanan. Ha? Dinhining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas. Inubanan sa kadasig o kakugi. Kay ang tao nga makugihon, permaminting busog. Marapina, kanindot nga labanan dinhining ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa atong panginabuhi. Ang labing mahinungdanon, dasig o kugilang.

0: Okay, balik ta din ini nga itong pagpanaguban. Mabuhi sa kogalingong paningkamot nga dili magsalig sa uban. Kay lami kayo tagamtamon ang mismo natong hinaguan. Ay buntag sa ato mga nanay, tatay, lolo, lola, ati, kuya, bunso, mga senior citizen or katigulangan man. Ay buntag, nakaantabay na karon, nakabagat-bagat, nakahulat-hulat na. Gumikan kay magsugod na, si Kuya Dudes na. Ang inyo diya sa ato mga partner radio station sa Tibok Mindanao, mayong buntag, tagiyag tagdumala, gikan sa News Station Manager, padulong sa News Bureau Chief, good morning. Labi na gyud sa Technical Department. Salamat kayo mga technical team.
1: Thank you!
0: Sa matag-adlaw nga pagkonekta. O siyempre, sa itong mga igsoong mag-uma, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Salamat sa inyong kadasig o kakugi na makaon ng katauhan. Isa na nga akong kinatibok ang banay diya mapasalamaton o dako.
1: Thank you!
0: Sa mga nananom, sama-sama ay sumay tubo balanghoy, saging kamuti, pinya, kape, guban pa nga mga lagot mon, mga gulay or prutas. Salamat kayo ninyo ha!
1: Thank you!
0: Sa kanan ng mga magbalantay, sa kaapsay o kalinaw, diya sa kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan o karagatan, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Salamat sab, ha? Nga nahi mong malinaw ng usa ka area, lugar or komunidad, gumikan sinong kadasig o kakugig sakripisyo sa pagbantay niini.
1: Thank you!
0: Doon atong mananagat, dagan kayong salamat. Sa inyong kadasig o kakugi, naapod may masudan.
1: Thank you!
0: Siyempre, taga-merkado publiko, ato mga gwapo-gwapang mga tindero tindera diya sa nagkadaya nga palingke o merkado sa Tibok Mindanao, nga nakamonitor karun nga mga orasag, karun nga mga takna, labi na diya sa bugasan, karnihan, gulayan, protasan, isdaan, uban pa mga panindag panginabuyan diya sulod sa merkado, maimbuntag ninyo diya, dasig o kugi lang sa matag-adlaw.
1: Good morning!
0: Pantalan, taga-terminal, ato mga biyador, o dumadoong, mga liberer and porter, driver and conductor, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Ato mga driver diya sa babao, gabalabal, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko, mampribado, nga mga sakyanan, nga naglawig, naglabigar sa kadalanan, karun nga mga orasag, karun nga mga takna. Uro magigukod o gabalhaban. Ayaw mo kalimot ang pag-amping kanunay sa biyahe sa matag adlaw. Lasa inyo ang labigar. Oh, amping sa biyahe, ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa nag-uyog-uyog na dughan. Para tunay, og tiunay, ang atong padulngan, kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahals kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli. Na silang pinakauna nga mamahimong malipayon nga safety ka sa pagbiyahe labi na layo kayo ay muhang kanini ang paglabigar. O, amping langgid kanunay. Na ayaw kalimot, labi na sa mga driver nga naminaw ron, inyong bana o inyong mga bana diya, asawa, inyong bana driver. Pabaloni na ha, o Kuya Dudes, ay solusyon. Ako dyan kayo nagamit, promise na siya, labi na sa mga driver. Kuya Dudes, herbal oil. Pabalunig hapon para nga dili manakit, maminhod, mamuypoy ang mga kaunuran, abaga, hawak, batang, ubitiis, labi na sa taas kayo nga pagbiyahe. Niya ikaw, mahilig kagbiyahe, sakay-sakay, umasakyanan, para nga dili ka kabuhion, dili ka daling malipong, labi na sa baho sa kanini ang ligid or kanini mga brick lining, kabuhion ka, nakay Kuya Dudes herbal oil, makatabang gihapon nagdako. Na siyempre, sa atong mga driver, ayaw mo kalimot pagbalon gin mo sa atong mga anting-anting. Kuya Dudes, Bomberman, ang anting-anting sa mga kalalakinan para dili madutlan. Ang kaalalay sa mga lagay nga nilanay. Ayaw! Siyempre din sa atong live, salamat kayo ninyo mga kapungango na to. May buntag? Sulay puas, sulay undang, sa matag-adlaw, nga magkuyog-kuyog, mag-uban-uban, magsabay-sabay, magsabak-sabak, magbababa, sungay-sungay ni Kuya Dudes. Dini sa atong live sa Kuya Dudes, Herbal Marketing and Trading. Dagan kayong salamat ninyo.
1: Thank you!
0: O, siyempre sa A6FM 99.7, dagan gihapon kayong salamat.
1: Thank you!
0: O, kunti na lang, wala kay lingaw karon, samtang naminaw ka, tapos na kay cellphone, pwede ka magsamok-samok, mag-apil-apil, dinining atong tulumanon. I-type lang diya sa inyo ang Facebook. Sa search engine ninyo ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading na ana diya. Awag sa A6FM 99.7. Sa mga nakahulat-hulat na karon sa tagsa-tagsa nila kapanimalay, samtang usay gikabisihan, yan nagmonitor, may buntag ninyo diya.
1: Good morning!
0: Sa una taas, mga pagpanimbaya, Girly Caparuso Kirubin.
1: Good morning!
0: May buntag ninyo diya. Pasensya na jud karon kuya, karon pa ko naka-open. Kay busy kayo permi. Wala jud ta ani ma mayor. Sige lang kabisi, kaya wala kuno siya na mayor. Gikan sa Santa Maria Prosperidad, Agusan del Sur. Pamilyang Kiruben, may buntag.
1: Good morning!
0: Dear lady, okay, nagyapon kayo. Ivy Claire Ruiz Derecho, may buntag ni mo niya biyang.
1: Good morning!
0: Ivy Claire. Samok-samok na po ka dire.
2: Ayon!
0: Saan ito yung iyaan biyang kanini ang imong iyaan ba nga nakalimot og inom og tambal? Imong iyaan dito sa kaluan si Claire Claire gyapon pareyagid mo ngalan si imong iyaan. Gibaha kuno ang kanini ang kuan biyang gibaha ang tibuok nasud Pilipinas. Particular na nga grabe ang pagbaha sa Davao. Waoroy siya kilati gulod. Hindi rin naman nagipahid na may noon sa Davao nga isa naman gani kabuan may uwan-uwan. Okay, ang Mindanao kanini ang makasinati o grabe nga huwa or El Nino doon na may mga pag-ulan pero bihira lang kayo. Klaro man to tataw man ito matay kalimot siguro tog inom og tambal imong iyaan biyang. Iyaan ni Ivy Claire Ruiz Derecho Castro. Nakalimot og inom sa tambal sa mga hungog. Grabe ang pagbaha sa kauluhan diri gipahid sa Dakbayas, Dabaw. Bria! Buwan naman gani, iway on-uwan. ECQ Kale, may buntag ni Muria, technical team, salamat kayo. Gikan dia sa Express Radio La Paz, may buntag.
1: Thank you!
0: Unay lampayan, morning ni Muria ron. Gikan sa Happy Radio Talakugon, salamat.
1: Thank you!
0: Matagadlaw nga kanini ang pagpasabot, pagpaabot din sa inyong pagkunikta. Og siyempre kang Mary Joy Diaz, may buntag sa tanan, nga kong mga silingan. Labi na kang Ate Girlie Kirubin diha sa Santa Maria o kaya Dudoy diha sa Andanan, Bayuga City o sa Amua o sa GC sa mga Talikala sa Gugma. Kaya yung GC niyo, no? Talikala sa Gugma. Good morning sa tanan. Mary Joy Diaz, gikan sa Purukdos, Piglawigan, Esperanza, Agusan, Del Sur.
1: Good morning!
0: Yawag GC niyo, Talikala sa Gugma. Natoy duha ka mag-best friend ba, Mary Joy? Duha ka mag-best friend nga babae. Mas kuan gyapon sila kanang silingan pero dili taga kuan, dili taga Piglawigan. Pagkamatay nila nga magbarkada, kato sila duha gyud. Naman na sila gihapoy grupo sama gyapon sa inyo. Sila may nauna sa ilang grupo ba? Sila una ni Pano. Pagabot ito sa langit, ipapili siya o kaning kuan, ipapili sila ni San Pedro o gunsay lahang pangutanon man jud ka o gunsay mga binuhatan ni Modres Yuta. Ito ipangutan nga kamong duha mga buutan bagid mo. Kinahanglan di gid mo mamakak kaya kung mamakak mo maimpirno gid mo. Ngayon tong duha ka magbarkada nga kuan mga babae nga ubutan kay mi dito ni Pedro oy sa yuta ubutan kay mi mayo wajud mo na makak wala jud ni Pedro kanini ang dili gid mo kanini ang naghimo og salaod bisag kanini ang gamay lang so wala gid ni Pedro oy mayo gid mi nga mga tao gusto gid mi nga malangit niya. Wala mo nagbisag ka ng chismis lang. Ang dugay ka sila nakatingog. Kamutan na, bisag chismis lang yun. Wala yun. Wala po mo ng libak. Wala ni Pedro eh. Di man may libakiro sa amo. Libakira sa amo ah, dito sa kuan. Dito pa miss Yuta. Wala. Binuang. Be, tanaw na to inyong cellphone. Kana inyong GC ato tanawon. Nagtinanaway ang duha ka magbarkada. Ana din siya. Kana lang, murag alanganin mi.
2: Ayaw!
0: wala lagi mang libak personal, pero dito sa GC, ala, grabing linibakay. Lae namang libak ron, kinanas GC. Diligid mo mga daotan tao dito si Uta, nadili ni Orpidroy, kay gusto biya taon may malangit. Wala gid mo naghimog sa laod bisag gamay, wala ni Orpidro mga buutan biya. May bitaw bitaw nga sayo may gikuha sa amo ang grupo, kay basta sayo daw kunukuhaon kanini ang mga maayong tao na. Wapon mo na kitsismis dito, wapon mo ng daot sa inyo mga silingan, wala mo naglibak-libak. Wala man gyud ni Orpidro, sukad sa among kinabuhi. Aminay mo silpon bi, tanaw na to inyohang GC. Pagtanaw sa GC, aminay na anas Pedro. Aminay niyo silpon bi, tanaw na to na inyohang GC. Kinaaway sila duha, tinutukay, nagatubang siya. Ako na lang, murag mapiki mi dia. Imperno mo, imperno. Kusog mo na kayo mang libak sa GC. Glogo. Lucky Radio Technical, salamat kayo, may muntag.
1: Good morning!
0: Christine Kabugnason, Rilampagos, diri sa Prok Ono, may muntag Kuya Rods, Barangay Kanayugan, Bayugan City. Shout out! Kusa akong masilingan diri nga naa sa likod ng tambay. Sila Ate Maricar, og si Joel, og si May, og kang Maymay. Nagunsa mo diha oy. Matur na ni Christine Kabugnason, Rilampagos. Aka na sila, naglinibakay po na. Ano na ni Atin, kana yung mga angkuhan? Christine Kabugnason, Rilampagos. Bago arga ita nag-isgot. Kanang imong silingan diyan nga naa sa likod, kanas lang Maricar, si May, o si Maymay, naa diyan sa likod si mong balay, mga silingan, naglinibakay na. wala. Labi na, isa tong kwan, wala sa grupo. Sigurado, pag wala sa tapok, libakiro, libakira.

Ah, di ba? Yung kumpiyansa. Nalibak-libak di ay. Maka-impirno. Dili lagi libakiro sa personal o libakira. Pero tanawa na ang GC. Di ba kayo pritinagaan ng libak di ay? Jocelyn Hubay Sabredo, may buntag. Shout out sa akong mama diri sa East Bayugan Central Elementary School nga nagsaulog sa Asian Nation 2026 mabuhay. Gikan ni Jocelyn Hubay Sabredo. Salamat kay ninyo ha, Bayuganon. Good morning ninyo diya. Good morning! Dagan kitag kuhan diya, dagan kitag sa mukan diya sa Bayugan. Salamat kay sinyong kanunayon nga pagtuo pagsalig sa atong mga produkto diya sa Dakbayans Bayugan, labi na sa upat na to ka-partner radio station sa Bayugan City. Good morning! Thank you kayo ha. Thank you. Binadias gikan Lucky Radio Bayugan, Metro FM Bayugan, Smile FM Bayugan, City FM Bayugan. Thank you so much Bayuganon. Thank you. Ramel Angelo Labadia Silori, oy. Morning ni mo dia. Jilo. Good morning. Yo, may buntag ni mo dia. Karon pa jud mi ka paminaw. Okay, karon pa man sad mo na minaw. Pamilya si Lurio dia kan jojo raminisis raminisis gi kawatan og manok. Og upat pa lang na kabuo karon jo sunod adlaw ana himuon na lang lima. Ay kumpiyansa kay bisan ra ba og gabi ang mga halo mo atake para sa skuwa dire. Para sa nasa kuha diri nga ini kabuntag kulang man akong mga kanini ang kuan, kulang man ako ang mga piso. Unya kung hala kung kuan baksan isa ra may kaunon na gidi man makakaog kadulo ko sos dunganon gyung upat oi. ay buntag ni mo na jo kinatibok ang bahin sa imong banay pamilya dia. Partikular na sa taga Indangan. Good morning. Good morning. Angelo dia. Morning ni mo dia, Angelo. Good morning. Buntag. Naot ko nga namos mayong pagpaminaw kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi. Kaya ang tao biya nga makugihon permaminting busog. Masig o kugi lang sumatag adlaw, bahalag masiruhan. Hey, Tabaransa, may buntag, Maringbune, Avalia, Arribado. May buntag ni Moria, kang Cedric Relampagos, gikan dia sa Bugo, Cagayan, De Oro City, good morning. Naot ko, naamos mayong pagpaminaw dia, taga Cagayan. Mary Joy Diaz, daghan jud kayo na igo sa imuhang kanta, Kuya Rudes. Asa ato, katong libakiro, libakira. gamit gihapong kayo na eh. Kaya wala bitaw na sila Mary Joy kana mga chismusog chismusa mga libakirog libakira wala man po ilami imuhang kinabuhi din hining kalibutana kung walay musaway ni mo walay ilami ang imong kinabuhi or pagpakabuhi din hining kalibutana kung kanini ang walay mainggit ni mo normal na siya normal na siya kay kung mag pakabuhi ka niya, ikaw ra isa, wakay silingan ng mga himantayon, mga pakialamiro, pakialamira. Huwag ilami, laay mong kinabuhi yun. So, gibutang na sila diha, naana sila, kana mga himantayon, mga pakialamiro, pakialamira ni mong mga silingan, maik silingan lang. Ang pinakapait pag diha, imong kadugo. Pinakapait diha, imong kaliwat, mga pakialamiro, pakialamira. Di man po ka madasig sa imong kinabuhi o gula na sila. So normal na sila gihapon. No. Tibuay man, na impirno. Kent Russell Costas, may buntag ni mo niya, Bon. Good morning! May buntag, ano man ka? Kauli na ka? Ay nalang ko ano, pagpuyo na lang diya. Gikan diya sa Ayala, Cagayan, De Oro City. Jonathan Kiamjot, may buntag ni mo niya, Jo. Roger Hidna, morning ni oy, morning ni mo Roger. To mga guwapo-guwapa dia. Nga mga cashier sa GGR Grocery Public Market Bayugan City, labi na kang Roland ug kang Christian, kang Jason ug sa among mga cashier pod nga si Morin ug si Judian. Oh, si Nika, sorry karon pa ko nakabalik. Kay nakadikit ko, salamat kayo. Gikan ni Roger Hidna dia sa GGR Grocery Public Market Bayugan City.
labi na sa mga kasir daw diya nga si Judy Ann o si Nika. Otro po ni mga kasir, himan tayo. Himan tayo, mabuntag bitaw ninyo diya. Kuya, nakay kaila nga single mom diya. Uy, ano man? Dalaga po na si Ibiang kuya? Oh, single mom? Nga, dalaga po ba daw kuno si Ibiang? Ay, kagahapon din eh. Kagahapon eh. Tunggiingon ako nga ako ang General Secretary sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading diya sa Agusan, si Ivy Claire Ruiz Diritso, nga sobra na napulo katuig ang among relasyon. O niya, dili pong kumukuha og sekretary nga dili guwapa. Kanang makita ni mo siya nga makakita mo sa akong sekretary tungod sa iyang kanya kung kataho mura kag ibayaw sa langit. Hapon eh, ayaw na lang. Ayaw lang na. Ngung tana kag dalaga po na si Biang, ayaw na kwan. Maguba imong daot imong kinabuhi ana. Ni utong naman ang gani kog rusi ka tuig kay umantay mahimo. Nakapalit na ko o gastro kagahapon. Kuya, kaduha pa ko nakainom. Grabe. Salamat kayo ninyo diha. Katuring taga Monte Vista, Davao de Oro. Mati atong naisgutan kagaba, kagahapon. May kabahan sa Kuya Dudes Gastro. Nga katong naay magulpot-ulpot sa iyang kuto-kuto nga grabe nga kabuhi. Kanang kabuhi bitaw nga tulo ka klase ang kabuhi namo nga mga waray nun. Kabuhi nga bugtong, kabuhi nga latagaw, o kanini ang kabuhi nga katag. Kabuhi nga bugtong, mao na tong gibati ato niya nga magulpot-ulpot nga magtibugol bitaw sa atong kuto-kuto diya sa atong tiyan. Ni murag kumo bitaw sa bata, magbagtok atong kuto-kuto, nanay magsulpot-sulpot diya, sakit kay matandog. Muna'y kabuhi nga bugtong sa mua nga mga waray nun, o kabuhi nga katag, muna siya ang kanini ang imuhang tiyan na ay magdagandagan ng hangin, magbalin-balhin, magdaguok, magkuro-kuro, padung si imong puson. Niya sakit pod, niya ang kabuhi nga latagaw sa amua, katuto siyang kabuhi nga magsubay-subay si imuhang gusok. Kanang musuksok ba si imuhang gusok? Si gusok magsubay-subay. Wala, dili siya man to si imuhang tiyan. O niya kung musuksok na siya, dool sa imuang kasing-kasing, gusok ni mo dapit sa wala, maglisod na dahil kaginawa, tawgon din na sa mga katigulangan, nga sama na mong tiguang, kay kaming mga tiguang, maulagi na, tawgon din na mo nga sinda. Di ba? Putol-putol imong ginawa. Muna siyang grabe nga kahasol, nga ihatag sa tao. Inubanan po na yun sa sobrang asido, sobrang hangin, so, mahitabo, makuan gina siya, sakit gina siya. So, Kuya Dudes Gastro ray makaluwas diha. Kay ulcer, peptic ulcer, hyper acidity, heartburn, GERD, and acid reflux. Matabangan gihapon ka nas Kuya Dudes Gastro. Di ba? Unta, matuloy-tuloy na na. Salamat kay ninyo diha, taga Monte Vista, Davao de Oro. Thank you kayo. Thank you! Thank you, Kuya Dudes. Unsa man na, Kuya, nga murag bat, hanginan, galanay. Balat hanginan galanay. Avid listener ni Monay sa San Roque, Panaon, Misamis Occidental. Sa man to kanang kuan? Katong sa Bamerman. Kung ang imo ka mo, nagingon ako nga Kuya Dudes Bamerman, Monay anting-anting sa mga kalalakinan karon. Kung ang imo hang pungango, mura nag bat or balat ngalanay. Bat hanginan ba mulanay? Laki, magpakalaki man gyud, magpakaruning nun, pero sa tinuod lang, bisag ako, naana sa tama nga pangidaron, diferensya naman gyud, taga panahon, diferensya naman gyud ang kanini ang magkaedad ka, kaya munang giingon ako, walay tao nga magkaedad din hining ibabaw sa kalibutan, nga tanan parte sa atong lawas, gikan sa ulo, padulong sa tiil, magkaanam og kahimsog. Hinunoa, magkanam na siyang kaluya. Isa na itong, isa ng pungango sa lalaki diya. Isa ng pungango sa lalaki diya nga. Apiktado gid, basta magkaedad na. Istorya ramang gud na nga, mugahi pa. Mugahi lagi, pero di, mudugay. Mugahi lagi, pero mulanay. Ana ba ang mahitabo?
Unya sa pakigbugno di kurokong humangod, namang di ang itawag nga endurance and stamina. Kinahanglan nga makalahutay ka. Kaya di ka makalahutay, maulawan, mauuaw po biya. Ayon! Ya kung imong pugson, imong lugson, murag maapiki po ka kay buwis buhay biya na, gisod biya ka ginamano kay maghangos-hangos ka. Diyan ni pasok og ikagubtan og mayo ang Kuya Dodge Bomberman gumikan kay sukwahi og lahi siya nga klase sa suplemento nga muhatag og talagsaong kahimsog kabaskog sa atong lawas labi na nga atong pungango. Siya rapod ang naginusarang pabuto. Kuya Dodge Bomberman ang naginusara og nagbinugtong nga pabuto nga ampay mabasa ang pabilo. Ang uban pabuto mabasa pabilo din man butong kiyos. Kanara po'y pampagana nga kung imong imnon, ang imong pungango murag nagpididos 20% length times width. Kung inom ni mo Kuya Dodge Bomberman, ang imong pungango 20% ang kalapdon, 20% ang katason. Okay, okay na.

0: an kon digestive system or sistema sa panunaw para nga kanunay kining limpyo unya dali ra ka makapagawas imong hugaw sa matag karon ug unya. Kay ang hinungdan sa maglisod ta pagpagawas sa hugaw ang pinakauna dia kaning atong mga pagkaon na karon halos na processed food tanan para nga mahinluan ang atong ginhawaan unya dili ta maglisod pagpagawas atong hugaw. Kanunay paginom og Kuya Dudes colon cleansing duha ka tablitas lang buntag utog hapon kanang wala pay kaon o matabangan matabangan na malimpyuhan pa ang atong ginhawaan sa natural nga pamaagi pinaagi sa pag-inom sa Kuya Dudes colon cleansing.
1: Kuya Dudes, kukyutin. Alang niniyan itong mga tao nga dunay problema sa kasing-kasing. Kana bitawang murag kumuto ng imong dugan, hangakon ka or hangusun ka, kadalihok hangos, bisag pagpanilig hangos, makabaklay gamay hangos, kalihok-lihok gamay, mga gimbuhaton diya sa balay, halos mag-apas na ta sa atong ginawa. Kung nakasinati ka, murag kumuto ng imong dugan, murag panuslukon og dagom, niya muhuot ang imong dugan, naanay tubag, niya na nga problema ha, Kuya Dudes Cocutin. Isa lang ka kapsula, kada buntag, kada human kaon, sulbad na na, daghan na kay kag matrabaho, daghan na kay kag mabuhat, eh wala na may hangos, wala na po'y hangak, niya dili na po'y muhuot ang imong dugan, basta, muinom ka o Kuya Dudes Cocutin. Usa lang ka kapsula, kada adlaw, sulbad na na siya sa Kuya Dudes Cocutin.
2: Na problema ka ba sa imong buhok nga nipis na kayo? Tungod sa bugha, pasmo ug tungod sa nagkadaiyang medisina nga imong gigamit. Duna nay sulbad ni ana. Kuya Dudes Hair Grower makatabang sa paspas nga pagtubo sa imong buhok. Ang Kuya Dudes Hair Grower adunay sangkap nga makapabalik sa imong buhok nga himsog. Kuya Dudes Hair Grower.
0: Kuya Dudes Liver Care Forte. Alang nini ato mga tao nga nagka problema or naguba na daot ang ilahang atay, naghubag ang atay, nagka liver cirrhosis or nawasan sa abdo, basta kay tanan nga kadaot sa atay gumikan kay kining atong atay muna siya gitawag nga processor sa ato ang organ kon digestive system, tigproseso sa mga pagkaon. So atong ampingan atong atay kasi ang una matamaan kung manubra ang atong pagkaon nga dili na namao niya nito mga tao pod nga nagka problema sa atay, mabagsak sa ilahang medical, dili makapasar, dili maka sa pagipang-applyan diha nga trabaho, dili makadayon og kaning apply tungod kay nagkaproblema ang atay, kahipa na hipa A, hipa B, kanang mga ingon ana nga klase sa kaso. So atong ampingan ang atong atay, atong amumahon ang atong atay kay balikon ko siya ang pinakaunang mutrabaho, muproseso sa atong pagkaon. Kung dili niya kaya, magkaproblema jud, may pektahan ang tanan nato nga mga vital organ. Vital organ mo na say mga naguna ng mga organo sa atong lawas nga dunay kalambigitan para nga mamahimo kitang himsog or baskog. So, unang-una atong protektahan amumahon ang atong atay nga dili na dili madaot. Kanunay ang pag-inom sa Kuya Dudes Liver Care Forte duha ngadto sa 4 ka tablitas buntag udto hapon kada human kaon. Usbon ko katong mga tao nga nagkaproblema sa ilahang atay para nga mubalik og kahimsog, balik og kabaskog, katong mga daot or nga dunot ng atay diha, ayaw kalimot inumi kana siya og Kuya Dudes Liver Care Forte.

0: Chega. Power.
1: Ni ana bitau. Dili ana diha.
0: Apa terlagi deh? Hendi ana.
1: Shima. Oi, tengok in town, Shima.
0: Aku sakit aku samput Shima. Aku.
1: Naun siya man ka? Kamu buwan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gingunitan, nahagbong pag yun ka?
0: Ako, kalit magbigulgol ko na nga kong tuhon, o nawadaan o kusog. Sakit kaayo Shima.
2: Ngulngul nga tuhod, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan, agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang, na wa natay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula, arthritis o rayuma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
0: Talaga?
2: Kiniang tumara, Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
0: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet?
2: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kaayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
3: Kuya Dodge Anti-Arthritis

0: Lulu, gatota kilid man lagi kanakaw. Buro magibog atan lo.
1: Sobra mas gibog atan na po. Haskang sakita. Og haskang ngulgula.
0: Misugma ta sa di mong rayuma lo. Kini o, tumara.
1: Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
2: Ngulngul nga tuhod, sakit nga mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, unsaon na lang kung muarangkada si Manang na watay kasagang. Pero no problema mga lulu o mga lula, arthritis o rayuma, taas nga uric acid, naatay pangal kontra.
3: Talaga?
2: Kini ang tumara, Kuya Dodge anti-arthritis tablet. Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
1: Cha-cha-cha-cha-cha. One. La-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la.
3: Grabe si Lulu ah. Abog-abog ramang agi kung maka-cha-cha. Daw bilo, ang rayoma.
1: Impas nag-rayoma apo. Niyaro mo di ay ne. Kuya Dodge anti-arthritis tablet. Wag tang ang rayoma. Tuhod kondisyon ah.
3: Pwede nang mo-cha-cha.
1: La la la la la la la la la la la la.
2: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga balatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts o arthritis ang iskutan. Kini ang kasaligan, Kuya Dodge anti-arthritis tablet. Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
3: Kadako na sa imong kausaban. Dili na ikaw ang kanhing lalaki nga anda mo unong tanako, labi ng pag-ukumali ko.
0: Oh, hinaot na masabtan ko nimo.
3: Masabtan? Ngaon sa? Ngaluya ka na? Ugwa na'y ikabuga?
1: Kabata pa nimo?
0: Ula ginoy, may pangwati. Mukito'y pagmaputol. Pero kini, bisan paglantikan. Di na gud mapuslan. Ikaw noy, pero may mga kapanghampol si Manang. Unsa may sekreto?
1: May lain pa ba? Sama sa ilang gigabit nga akong gigabit ug murag ikaw nalaywa pa kagamit. Kenedo Bummerman.
3: Kadako sa imo.
0: Sa akong kausaban?
3: Nausab la kini. Ngano man ni?
0: Tungod kay doon ako'y gisaligan. Ang epektibong kaabag namong kalalakihan.
3: Unsa man ha?
0: Kiniday, ang Bummerman.
2: Bummerman, kusog mo arangkada. Bummerman, dili ka maluya. Bummerman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bummerman, aron siguradong tunay ikabuga. Bummerman, Bummerman.
3: Dung, bombahi pa ko pi.
2: Bummerman!
4: Aray! Kasakit sa akong tiyan! Lulu! Lula! Tabang mo!
1: Ay, pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali!
5: Ay, shoes! Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dodge Herbal Oil.
4: Yehey! Maayo na ko, Lulu!
1: Wa na'y sakit imong tiyan, apo?
4: Oh, Lulu!
1: Oh, it's a miracle!
4: No, Lulu! It's because of Kuya Dodge Herbal Oil! Vamos!
2: Kuya Dodge Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakaw, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dodge Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubag, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag nga mga ugat, napasmo nga mga kusog, sakit nga likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dodge Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodge Herbal Oil.
3: Dehang tapit ah. Pislit-pislit ah.
0: Ganahan ka?
3: Oh, kalaming paminahon. Init-init og halang-halang nga mo dapat sa imong panit. Og, humot pa kaayo. Unsa pa na nga haplas?
2: Kuya Dodge Herbal Oil.
3: Dodds Herbal Oil. Ang tinuod nga haplas, nagkikan kayod sa purong herbal. Sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madre kakao, tuba-tuba, kalapo o gluya. Busa, makasalik ka sa kaipitibo sa Kuya Dodds Herbal Oil.
2: Kuya Dodds Herbal Oil.
3: Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal Oil.
6: Que trato de olvidarla. Mi alma no da razón.
3: Dung, tanawa si nanay. Naghilak siya.
0: Tanaday, atong doon. May gigunitan siyang suwat.
3: Diba, daot naman ang iyang mata. Di naman siya makabasa.
0: Nay?
7: Nagsuwat ang inyong bagoot. Napromote siya sa trabaho.
0: Mihilak malagi ka, Nay.
7: Luha sa kalipay, ada.
3: Nay, nabasa ni mo ang suwat ni Inday?
7: O, ada. Tinoda ba nag akong padadaw? Nagsige ba ya akong patulo sa akong mata? Aning Kuya Dodds Wonder Eye Solution.
3: Kaipiktibo good anak, Nay. Di ba, halos mahalap naman ka sa una? Tungod sa imong glaucoma.
7: Aban tungod sa Kuya Dodds Wonder Eye Solution, naulian og mihayag lang akong pananaw.
2: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o uban pang kadaot sa pananaw. Higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-ana sa daghang higayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.

0: Mahal, niya nga ko sildo. Kumpleto na ha? Way iban.
1: Sigurado ka? Kumpleto ni?
0: Oo, lagi. Ipagani.
1: Bebe ko no, be. Kaya akong ipon.
0: Giiha pa. Murag magkaklaro.
1: Oy, do. Kadako man taon sa kuwang ini.
0: Isakto na, oy.
1: Ay, kung ilara, Cardo, ha? Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
0: Laro na, day?
1: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution na ulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bebebe, ang kulang.
0: Di arbita, day, oy. Nagpinta kong palitdaan, day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad ka ron, ako nasad patuluan ang akong mata aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.
2: The time now on FMR. It's 9 o'clock. 96.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Dugang alibyo alang nimo nga ang lagundi puno sa anti-inflammatory, antimicrobial o analgesic properties nga dagung alibyo sa mga naglisod o ginhawa. Ilado sa Pilipinas ang lagundi sa pagka-epektibo niini kontra sa mga lain-laing ubo sa mga kabataan o sa mga hamtong nag-edad pati na sa mga katiguangan. Pipila ka mga balatian ang kayang masolusyonan sa lagundi. Sama sa almoranas, digestive trouble, sakit sa atay, respiratory problem. Sama sa hubak, hutoy, tungod sa antitussive o anti-asthma niana. Kusgan ang lagundi, mupakunhod sa mga paghubag sa mga kasukasuhan o joints. Duna kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvent, Food Supplements Distributor Hotline. Back-to-back partners sa kayuhan. Partners sa kahimsog, ang imong adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa lawas. Mao nang ayaw kalimot sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Puno sa mga natural nga healing herbs nga makatabang sa pagpalingkawas sa nagkalain-laing balatian og pagpalig-on sa immune system. Ug para sa imong kabuntagon nga puno sa kusog, himo ang partner ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Humot, lami, masustansya og herbal pa. Para sa tinud-anay nga kahimsog, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule og Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Duna kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvent, Food Supplements Distributor Hotline.
6: Hello sir, good evening po.
7: Okay, good evening po ma'am. Taga saan po ito?
6: Taga Kalbayog, Samar po.
7: Sige ma'am, o sige pangalan ni mo ma'am?
6: Kwan sir, Donna Salazar, 52.
7: 52 years old. Nakapalit na ka o pito-pito herbal capsule o confirmer?
6: Kwan na sir, ang ako napalit ang kape pa lang kay makusang capsule, wala man din.
7: Ah, nahutan.
6: Opo.
7: Kumusta man imong pag-inom sa pito-pito herbal Confirmex, ma'am?
6: Kwan sir, ini nga. Okay man kay, di naman siya tamis, ura-ura, sakto la.
7: So may pamati ni mo, so di na nakainom ka?
6: Kwan sir, maayo naman ang akong pagkaturog. Tapos, okay naman ang kwan, lalawas, malakma, di na maluya, magaan sa lawas na.
7: Ma'am, kining agdaha ang mga taga Samar karon nga moinom sila pito-pito herbal Confirmex, ma'am. Go ahead, ma'am.
6: Oh, san mga waray pa nakainom san pito-pito herbal coffee mix. Palit na kam kay marasa para mag-upay yung pamati kay kon may da kami naabat sa iyo lawas nga diri maupay. Pag-try kang pag-inom san pito-pito herbal coffee mix para mag-upay lotan niyo pamati sa iyo lawas.
7: Okay, yes, hello, maayong hapon.
8: May hapon, did you know?
7: Okay, taga-asa ganun ni Palihog.
8: Si Hada, tagbilaran buhol.
7: Tagbilaran buhol. Kusog bang atong tulumanon nun diya, ma'am?
8: Oh, kusog yung DJ.
7: Nakagamit na ka o pito-pito herbal capsule?
8: Oh, nakagamit na ko DJ o pito-pito capsule. Then, nakapalit na po kong pito-pito coffee. Tapos, salamat yung kong dapo kay katokong hupong sa ang TL. Yung kupos, good siyang. Wala na pa dahil yun ang yapong ko DJ. Napasalamat yung ko sa Ginoo nga naayo ko sa pito-pito capsule, pito-pito coffee.
7: Katong hupong sa ang TL, pila naman to kaadlaw?
8: Dugay na DJ. Pagbalik-balik siya, mga hapit na 2 years, kabalik-balik din siya.
7: Oh, 2 years?
8: Nadaghan ako, daghan akong giino, mga, kinabito, mga herbal. So, wala man din siya. Para na ako, wag yung ipit DJ niya. Nakadungo ko sa testimony bitaw sa DYTR. Nga kung halaka, musuway ka ko ano no? Kaya ito na yung babae gahilak DJ. Dito ko nakaprobe. Muto nga yung suway, joke ko niya. Kaluyan sa Ginoo, naayo ko. Ako ika-solti sa mga tao karon labi na namin ginawa sa program ni DJ Unyo. Musulay mo sa iyahang product nga pito-pito capsule, pito-pito coffee. Kaya ako nakaprobe. Ko nga naayo ko. Salamat jud sa Ginoo. Kanaan ni pito-pito capsule o pito-pito coffee.

0: na, aniya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad, kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kayo.
2: Lock!

Maayong adlaw Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome dire sa tuang panag-uban ning programang Gulong ng Palad. Kauban si DJ Oniog ng Bayan. Maayong adlaw Mindanao, maayong adlaw Pilipinas, apil na usab ang tibuog kalibutan. Ay, maayong adlaw ninyo! Naana po si Oniok, mga palangga, magiguban, magiglingaw-lingaw si inyong tanan. Asa na pita at remigala sa Mindanao, ang atuay nga tulumanon? Nagpakapaka ba? Naglagubo ba? Kining atong programa, mga palangga. Okay, salamat kaayo, kinaagin mo diyan aminaw, dito sa tuan, tulumanon. With your DJ Oniok ng Bayan. Okay! Maayong pagpaminaw, usab mga higalas, mga taga-Camiguin Island, Misamis Oriental, Zamboanga del Sur, Bukidnon. Labi na po sa mga namati, Dias Cotabato, maayong adlaw ninyo. Labi na po Dias Mlang Cotabato, Matalam Cotabato, Kidapawan Cotabato, Bigkawayan Cotabato, Kabakan Cotabato, Carmen Cotabato, Surala, South Cotabato, sa tanang mga Cotabato, Sudad, Lungsod, Barangay Purok, Cotabato Province, hello! Tripon sa Davao Region, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, Davao City, sa tanang mga sudad, hello! Sinuntunan mga taga Davao! Labi na po mga higala dere sa Agusan del Sur, sa tanang mga sudad, lungsod, barangay, purok, dere sa Surigao del Sur, shout out sinuntanan. Og labi na po sa mga taga Agusan del Sur, kumusta muntanan? Tanang mga sudad, kalungsuran, barangay, purok, dere sa Agusan del Sur, maayong adlaw sa tanan. Laras Lampurnas aron walay mahay. Kay ni anapod ang inyong ubos nga higala, DJ Oniok ng Bayan. Nga magig-uban sa kanunay ninyong tanan,

끝나기로. 끝나기로 딱 끝나기로. 보이노 보이노 라이온다 hotline na to, katong gusto gud mo text mga palangga, bag-o na ni atong hotline ha. Basig na apay wa makakuha diring dapita. Bag-o na madya ang atong hotline mga palangga ko. Katong nay mo tubag na stigmo, gusto magtestimony. Oh, onya, oh, basiga dito gihapon mo speakers ga text ha. Wala na to. Diri na mo sa to ang bagong hotline. Diri tubag sa 0965-239-3505. 0965-239-3505. Usbon ko. 0965-239-3505. Oni, ang ato ang hotline mga kaibigan. Agpas na mo!

atong timbayaon ang atong mga farmers. So, shout out sa atong mga farmers ha. Hinaot malipayon ang tanan atong mga farmers karon. DJ, pwede nimo awaton si Mr. Bean.

0: Abot naman mong Mr. Binoy. Last number 221. O niya, ato patingogos, Mr. Bin, ha? DJ, mga on, di etag manok bisaya. Paborito ni nimo, DJ ba? Jusel ni naminaw, Dresa. Kamigin. Agoy, kalami, anang, kalami ba anang manok bisaya, oy? Alami ba ng manok bisaya? Ganahan yung ng manok bisaya. Labi na ka na bitong paa. Pako, tapos atay. Agoy, on na tinain na yun, ah. Arang lami, ah. Favorito ko na ko ng manok bisaya kaysa anang mga litson baboy, di ha. Pinaka-favorite ko na akong manok bisaya nga ka ng tinibuok. tinibuok, ah, tapos ka, kanang humok kayo nga pagkaluto, ah, pak, ah. Makaingon good ka mga palangga nga, ah, grabe ha, hashtag lalalalamia. Napoy nag-text dari, oh, kuya, unsay maayong buhaton aning akong asawa nga pirmi man magbaraha. Uy, anong kabaraha man imong asawa ni mo doy? Ignan imong asawa nga di na magbaraha, ha? Kay kasagara rabas sa mga asawa nga hilig og baraha, sapoton kayo ng asawa, ha? Eh, sige lang kapildi. Uni og mudaog, pertira pong gamaya. Wa kabaway mga igala sa kwarta nga napilde. Amo na giingon, sugal pamor. Huwag yun ay makatunan sa inyong mga anak ninyo, magsugal-sugal mo. Wad agyo na ninyo mga sugal-sugal, ha? Kindi gina maayo mga palangga. Hindi yan nakaka-buti-buti sa buhay mo. Diba, Mr. Ben?
1: Okay. Okay kayo. Today? Okay. Today? No, today. Today. Where are you? No,
0: wretch. Diba, Idi Garcia? Alam mo, Coronel, gurusok na bito ka di manoy. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Diba, Jisa Kasoho?
2: Mga kapuso, dili gina pwede. Nang asawa nyo, magbaraha. Ikli, Jisa Kasoho.
0: Ikli, Jisa Kasoho.

0: Ah, nakahona-hona na mo ang setobag ninyo or basing ipang kapoy na mo. Ako, kapoy na po baya ako balik-balik na tigmoan na pamatubag. Nagkadako na raba ang premium nato mga palangga. Oh, onsa man, tubag na mo? Manubag na mo, kaya hindi mo manubag ron na. Bantal mo. Ay, gay. Tugma, at tugma na minoon ay. Tigmo na di Zonyok, natugma na gano'n eh. Tigmo na di Zonyok, nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay. Daghan ko nagtubag pero nagkalandrakas lang ang ilang explanation. Wa magkadimao ang explanation. Natoy na ako'y nabasa, kasakto yung tubag. Pero mali ang pag-explain. Wala na haom. So, usbon ko, upat karol ragyod ang akong gipangayo ninyo. Una, pangalan. Tapos, address. Tubag o explain. Pero, og naara mo aning tulon, na kay pangalan, na kay address, na kay tubag, o niya sakto. Pero, og walay explain, di gihapon mo kadaog. Sa pila na nako, nagibalik-balik, ha? Nagsunod-sunod, pero dili magkita ay... Magsagubangay pero dili magsultianay. Kuya Onyok, lanog-lanog imong programa dinhi sa Davao de Oro. Paborito kanako nga DJ. Ah, grabe ka paborito, oy. Ganaha masadaan na, oy. Kay ang imong programa makawala sa kalaay, ikaw ang pinaka-the best DJ sa balat ng radyo. Masuon ni mo ang tingog ni Digong. Ah! Alam mo, sa totoo lang, maraming salamat po talaga sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Pag makauwi ako, padayon ta. Lahat ng adik, patayon ko. Okay. Dijonyok, tagabi Silig City ko. Maminaw ko sa imong tigmo ang akong tubag. Dijonyok, mauni. Lapa-lapa sa tiil kay mulakaw ang tuo musunod pod ang wala. Ah, walay. Wa may explanation. Wa pagi pangalan. DJ Onyok ang akong tubag. Ako ni si Lani og Daguok. Lani G. Daguok, taga Bisling City. Dilo diha, Lani. Hi, Lani. Dili mo yung mong tubag, Lani. Clone ako ha. Pangalan, address, tapos tubag og tig, explain sa tig mo, mga palangga. Anara ka simple ha. Okay, ayun ninyo ikuwang-kuwang mga palangga. Kay aron mga palangga, ha? Sayang inyong tubag, magkuwang-kuwang mo diha. War ba tayo mga kuwang-kuwang? paatindan sa DJ Naminaw Midri, Malang North Cotabato. Shout out mga taga-Malang! Ato nga mga ikso ondra, mga Ilonggo, mga Ilongga, maayo nga aga sa inyo, maayo nga udto, maayo nga hapon, maayo nga gabi sa inyo nga tanan. Ano ginaobran niyo haw? Ang pingi mo ba na og asawa kay basta maduwa na? magbakal na ka mo sa pito-pito o pagsaba sa kuko na kapalit na ka kay apel ta ka sa raffle. Okay, manawag sa ta. Ma'am, dili mao, ma'am, ha? Marilyn Minyosa, ang imong tubag, ma'am. Dili mao, pasinsa, ma'am. Balik-balik lang tubag, ma'am. Kay burag, imong tubag, ma'am, burag, nakulbaan ko. Okay, kinahanglan, nga kining kakulba na ako, kanang tuloy-tuloy na, aron nga, daog na gid ka. Putol-putol pa maning kulbaan eh. Lera ba ko, basta makabasa ko, insakto kay, wa na, buto-buto ng dugahan, bug-bug-bug-bug-bug. buto-buto ng dugahan, oy. Okay, padayon ta, manawag sa ta na sa tetawagan mga palangga, nga, user ni, tawagan sa nato ni mga higala ha, aron maka-appeal ni Sir Raffle. Kamo diha mga nagamit, palit ano mo pag-appeal mo. Kanang inyong pag-appeal, dili gud ingon nga 100% good is makadawat gud mong premyo. Kanang inyong pag-appeal mga palangga, makatabang nas mga tao nga naminaw katong dunay mga gibati. Ini atong raffle, suerte-suerte ra mong gini. So, pag-appeal mo, katong mga nagkapalit og pito-pito capsule, pagsaba og naggamit mo, ki-appeal ta mo sa raffle. Tawag sa ta mga higala ha.
1: Ano pa mong text ni mo? Tagasa ka na ni ma'am. Si DJ Onyok din ni ma'am.
2: Ay, anak ba doctor nun po, DJ Onyok. Nakikinig po ako ngayon. Kalbayog po.
1: Ah, okay. Sa Kalbayog City, Samar.
2: Nakikinig po ako ngayon. Naka-airin po kayo ngayon. Nandito sa Infinite Radio po.
1: Ay, maraming.
2: Ako ng Infinite Radio.
1: Maraming salamat po dahil nakinig po kayo sa iyong programa po.
2: Okay.
1: Good afternoon, ma'am. Kining, anong pangalan niyo po?
2: Jessica Marmito.
1: Okay, ilang taon na po kayo, ma'am?
2: 48 po.
1: 48 years old.
2: Apo.
1: Okay. May asawa na po ba kayo, ma'am?
2: Wala na.
1: Wala na?
2: Apo, wala na.
1: Hindi na kayo nag-asawa ulit?
2: Ay, nagano, pero wala na rin. Hindi na rin, ayaw na.
1: May anak na po ba kayo, ma'am?
2: Opo, tatlo.
1: Ah, okay, tatlo. Sige, ma'am. Nabasa ko po kasi ang text nyo po, nakabili na po kayo ng pito-pito herbal capsule at saka Coffermax po.
2: Opo.
1: Mm-hmm. Nakaintindi po ba kayo ng Bisaya, ma'am?
2: Opo, gamay.
1: Ah, gamay. Okay. User kas pito-pito herbal capsule at Coffermax.
2: Opo.
1: Sige, kumusta man imong paggamit, ma'am?
2: Ay, ano po, maano po sa katawan, mag-answer sa katawan, saka yung bita, namaman yung mga kamay ko dati. Tapos pa kumiinom ako nung ano, na wala, nawawala yung mani niya. Saka ang sarap sa pakiramdam talaga, ha? Ano, yung pag sinagpawisan ka, marang ang lakas-lakas na ganun. Kaya kailanganap po, walang ano, ubus-ubusan dito ng stock.
1: Saan kayo nakabili ng pito-pito?
2: Dito po, sa Infinite Radio. Kaso naubos na yung stock namin dito.
1: Okay, sige po.
2: Tapos po sa mga pharmacy din, naubos na rin po.
1: Sige po. Okay. Sige, ma'am. Among ignon si distributor nga pabutangan utro di, ma'am, ha?
2: Opo, ang dami naghahanap.
1: Okay po. Sige, ma'am. Pila naman kabuwan ng inyong mga ginabati, ma'am?
2: Ngayon, tagal na to. Tapos, ngayon lang ako nakaramdam ng ano, lamagat. Tsaka constipated ako dati. Pag, nung nakainom ako ng ano, araw-araw na ako nagbabawal. Dati, dalawang linggo. Minsan, pag maano na ako, dumarating ako sa point na nahihilo na ako bago, ano, kung ano na lang gawin ko para makadumi. Tapos nung nakapag-take ako nung pito-pito, ayun, maganda na yung pagbabawas ko.
1: Maraming salamat sa Diyos.
2: Opo.
1: Okay.
2: So, yun ang number one ko talaga na ano, kasi mahina yung panunaw ko.
1: Opo.
2: Kaya matagal ako kung magdumi. Tapos minsan, pag napapasa ng kain ng mga... Kasi nagluluto ako eh. Pag napapakain ako ng marami, pag mga karne-karne, hindi ako natutunawan. Kaya ngayon, yung paubos na yung stock namin dito, nagtira talaga ako. Inunti-unti ko na lang. nung una sa isang araw, tatlong beses ako mag-inom. Nung wala ng stock, nagkadaubusan na ng stock, inunti-unti ko na lang kung kailan na lang ako... may sipon. Maano siya kasi pag yung halimbawa, masama yung pakiramdam ko na mamamanin yung mga kamay ko. Yun, umiinom lang ako nan. Tapos, maganda na yung pakiramdam ko. Kunun.
1: Maraming
2: kaya nakapaano talaga pag wala kami mahanap na dito. Ubus-ubusan talaga dito eh.
1: Sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am, sa pagsalig sa tuwang produkto, ma'am, ha?
2: Opo, okay. Maganda rin naman kasi po yung sa katawan ni. Maganda kasi yung resulta niya. Kaya Ganon.
1: Kinsa may nagsulti si Moha, ma'am? Sino ba yung nagsabi sa'yo na bumili kayo ng pito-pito?
2: Hindi, naririnig ko kasi yung ano nyo, yung
1: programa,
2: pro, ano nyo, programa nyo.
1: Ah, saka, okay.
2: No, pag, dito nga kasi ako nagtatrabaho sa Pinitradio, di ba may pa, may stock man sila na nilagay dito. Nagano ako, nagkumuha ako ng ano, ng item. Tapos, naglako ako, nag-ano ako sa mga kaibigan ko.
1: Okay.
2: Yung nag-consignment lang ba rin ako, kaya ano, sa bus ko. Tapos, ayun. Pati sa mga ano ko sa kamag-anak ko, nag-ano ako sa kanila, naglako ako sa kanila. Nung naubos na yung stock, ala, ang dami na nag-ano. So, kasi pati ako rin, gumamit din kasi ako. Kasi pag nag-ano, siyempre pag magbenta ka, diba, gagamit ka rin muna para mapatunayan mo sa mga buyers mo na talagang epektibo yung ano. Kaya yun, nung ano, wala na na ano na kami, kung paano kami man. Kasi ang dami naghanap talaga ngayon din sa akin. So, kaya wala na nga akong magamit, sabi ko.
1: Sige, ma'am, sige. Okay, ma'am, ano ba yung masasabi niyo po sa lahat ng mga kapatid natin na hindi pa nakasubok ng pito-pito capsule at saka Confirmex po?
2: Ay, ayun, gumamit na po kayo sa mga hindi pa nakakatikim ng ano, ng sa pito-pito capsule. Gumamit na po kayo. Sobrang epektibo po. Talagang garantisado. Dahil user po talaga ako. Tsaka nag-ano rin po ako. Nag-aalok-alok din po talaga ako. Ay, syempre, di mo talaga ma-ano yung binibenta mo kung hindi mo subukan. Kaya, nasubukan ko, napatunayan ko sa sarili ko na okay talaga siya. Kaya, ano pa naantay nyo? Bumili na po kayo.
1: Wow.
2: As in, talaga pong, ano, sobrang epektibo po talaga.
1: Sige, ma'am. Ma'am, kaya, maraming salamat po, ma'am.
2: Oo po. Sana po magkaroon na po ng stock dito sa Kalbayo. Ang dami na po naghahanap.
1: Sige po. Sige po. Sige.
2: Thank you rin po, DJ Unyo. Kalo, thank you rin po talaga na starstruck ako. Nagulat ako. Thank you po.
1: Okay, you're welcome, ma'am. God bless you.
2: Okay, God bless din po. Okay. Thank you. Bye-bye.
1: Okay, God bless, ma'am. Jessica Marmito from Kalbayog City, Samar. Maraming salamat po, ha. Sweet ng kwan, ganang yung tingog, no? Lambing yung tingog, mga palang. Ganahan kayo kong interview, may kunanay ng mga tingog ba? Ganahan kayo tag-entertain, may kunanay ng mga tingog, ano? Ano ba ito? Mga tingog, hindi ka-estrikto. Ay, maka-estrikta. Okay, mga exoon. So, nadungog ninyo ang iyahang testimony. So, subok na. No, sa karamihan na nakatutulong talaga ang ating produktong pito-pito capsule o ang pito-pito herbal confirmex. Onya, invite na ko ito ng mga ginikanan nga mag-text ako ang hotline karon aron nga matawagan tamo, ha? Kay Saturday na, mga palangga, ito ang prize. And ang atong pito-pito capsule mapalit sa tanang butika, no, sa tanang butika sa inong mga lugar. And then, ang ato ang pito-pito herbal products gama giniigsoon sa Melvin Food Supplement Distributor ang orihinal. Mga palangga, wala na tayo oras. Og, musunod ang laing drama, o kininga drama, gihatod usap ka na to, mga higala sa Mimo Pro Plus. Epektibo ang makatabang kinis makabataan, labila sa mga bata ng aluyohon. Batang at dalira mga higala mahilantan, magsakit, dalira malipong, dalira mag-ubo, sipon. Takuntabang yun ang Mimo Pro Plus. Strawberry flavor. Unya, ganahan ang mga bata kung mo inom ani kay humot siya, lami ang lasa. Unya, lasang-lasang strawberry talaga, mga palangga. Nga mo ay paborito sa mga kabataan. Sa mga elementary level, guwapo kini ang Mimo Pro Plus para sa inyong mga pagpaningkamos pag-eskwela. Dako ning ikatabang gid sa inyong tanan. Musunod lang lang drama, ang Mimo Pro Plus 249 to 259. Mapalit sa mga butika.
3: Oh!

0: Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
0: Dear Kuya, sugo dig akong kinabuhi. Tuguti ako sa pagpakayo o katahuran da ninyong tanan. Maayong adlaw sa mga naminaw niining imong programa. Maayong adlaw usab diya kanimo kuya. Itago mo lamang ako sa pangalan Mira. 26 anos. Dalaga. Ginagpuyo sa Bansalan, Davao del Sur. Gituyo ko sa pagsuwat, sa pagsaysay dining akong solerans kinabuhi. Kinagapamasin nga makuhaan kini og pagtulunan sa mga naminaw. Aron kini hisabdan mong tinan, isugod ko sa sinugdana. Ania ang kinatabuk ang mga panghitabo.

0: Mayong buntag pod.
1: Oy. Ma, mula ka sa ko, ma. Diin man ka magkado. Magsige naman lang kaglaag, Mira. Di naman ka masugo dire sa bahay, oy. Kaibaw ka, ha? Dagantag tarabuon dire sa bahay. Si mamo, oy. Baraman sagtag, oy, o si Mura. Himuan na po ko ni

0: Pasensya kung nakasaban kasi mong mama ni mo.
1: Okay lang. Basta ikaw.
0: Salamat kayo, Mira.
1: For what?
0: Eh, naigugan ako. Tuwabi ako nga. Imugugong indyanon karong adlawa.
1: Nagsabot na ta. Dili mahimo nga. Mangilat ko sa imo. Maskin pa man nga, sa silpon ng tanag ila, sa silpon ng tanag uyob. Pero, ang akong pagsaling, naas imo ha.
0: Salamat. Parehas ta. Mali pa yun sa gayo ko nga. Nailaila tika. Buutan kay kan ako. Ayaw ka walang kamira. Kanang imong kabuutan ni mo na ako. Ako ka ng ampingan.
1: Seryoso ka?
0: Oo. Seryoso ko para ni mo. Tara na. Manglaag ta.

0: Gigutom na ko.
1: Gigutom ka?
0: Mm-mm. Sakit na akong ulo. Tingali. Gutom ng tingali ni.
1: Pasensya. Wala ba kay kwarta?
0: Wala kay?
1: Oo. Wala ba kay kwarta, Mira? Nagkakwarta pero ego lang gani. Pamiliti.
0: Tanawan sana ako sa pitaka, ha? May 100 pesos pa ako. Sige na. Ato na lang ng ikawning 100.
1: Basta wala ka na kwarta.
0: Sige lang. Importante nga. Makakaunta.
1: Oo, sige. Tara. Adotas ka rin diri, ha? Mga unta.

0: ko pa'y magsuri ni mo. Kay, wala ko'y dalang kwarta.
1: Nakasabot ka ni mo. Pitlos be kayo kanong panahon na.
0: Sige lang, bawal ako ni mo phone. Oga, nanagay kwarta.
1: Sige lang, uy, ayun ako na panahon na ah. Pasinsa og 100 po akong kwarta.
0: Ayaw ka bala ka, ha? Kay makatigom-tigom ko mga onrat ako lami nga mga pagkaon. Sunod laag na to.
1: Diyos, uy, ayaw na ka na problema pa.
0: Oo niya, muli na ta.
1: Andrew, thank you.
0: Salamat sad ka, Ayumera. Mag-amping ka, ha?
1: Mag-amping sad ka.
0: Unya, wala ba'y...
1: Ang unsa?
0: Wala ba'y case di, ha? I love you.
1: I love you too. Bye-bye.

0: mayo pa kami ragi na kay Uyob. Ako ani, wala pa yun.
1: Pangita na, kadagag lalaki sa kalibutan. Unya, wala pa kay Uyob, kagwapa ni mo.
0: Sus, uy. Di ba ginamawala na ako, ha, ng kagwapa? Natural. Well, naagin ni...

0: Unay ang kagwapa na to, dahi. Kaya huwag dito magpagwapa, dahi. Way laki mo doon na to.
1: Unya?
0: Bito ko eh. Patanawa ko si picture si mong uya, B.
1: Wala.
0: Kajit lang ha. Narao. Patanawa ko, B. Narao. Uy! Hala, kaswerte ni mo. Gwapo kaayos ya, as in. Mas gwapo din mong dating uyab di mo, uy. Taas kag ilong. Hala, uy. Gwapo siya day ay. Pero, ay gumpiyansa. Basin fix boy na. Dilo, uy. Hilumon gani kayo na siya. Manggiwawon kayo. Anya, ang kaapan lang gadyot kay nang laag mi kagahapon ba? Wala si kwarta. Mara may problema niyo, uy, wala si kwarta. Sa kumango uyab na ako, siya lang gidang, wala makalibre na ako. Mauba? Okay na na, uy, ang importante dahil guwapo imong uyab.
2: Ayaw!
0: Maulagi pero, wala man si kwarta, uy. Ako lang kanina libre niyo og pagkaon. Pero, sons, ang saan may nang naikwarta pero batig nawong uy. Maulagi. Pero, da, ang importante nga, malipayon mang duha. Yes, correct.

0: Ayo. Ayo, palit ko.
1: Ay, ansa may ato?
0: Palit ko, kuya.
1: Ay, ansa may...
0: Ay, Ricky?
1: Ikaw na, kining...
0: Yes, Mira.
1: Uy, kumusta naman ka, classmate?
0: Gamay, regid kayo ang kalibutan. Binihipata nagkita.
1: Ala, wa ko magdahom nga. Silingan raman na ay tamate.
0: Maogani ba? Dugar magad ang tapot ko nga. Mupalit din ang tindahan. Karon dagat po ko nakalugar nga. Mupalit din eh. Wa ko magdahom, ikaw ang nagbantay din ang tindahan.
1: Kumusta naman ka, mate?
0: Okay lang. Maaragi hapon. Tambay sa bahay. Wala trabaho. Ikaw, kumusta naman ka?
1: Oh, okay hapon. Not as bahay. Eh, ati man na niya akong negosyo na ko.
0: Maayo ka. Kanaka-negosyo pa ka. Ako ani. Nag-uma lang.
1: Okay rin ang umaw eh. Nagkagahapon nag-income ng uma. Mane.
0: Uy, kinsa niyang sakinan niya na adinin sa gawas?
1: Eh, baratuhon rin na.
0: Uy, wow! Imo na sakinan?
1: Oo. Bago lang ako na napalit. Ikatulo na ako ng sakinan, mate.
0: Ikatulo?
1: Oo. Ina pa. Kumusta naman imong love life nimo?
0: Okay lang ba ya? Ikaw?
1: Wala ko love life. Still single gapon. Ako iyab ka ni Addo pero buwag dami.
0: Nga naman?
1: Mahabang explanation. Oh, sige. Basin, bakanti ka uning hapon. Laglaag ta.
0: Sure ka?
1: Oo.
0: Naoy, wala ko'y kwarta, oy.
1: Ay na, ako'y bahala si Ibo. Sige na, total, wabampag ko'y kauban. Wako laing barkada diri, oy.
0: Sige, mananggit ko ni Mama Onya.

0: guwapo mo de kayo yung manguyab di mo. Mate?
1: Sama ni mo.
0: Uy, layo ras tinood eh. Layo ras tinood. Mutagay ka ba? O gamay lang. Di lang kung ta magpalabi og tagay.
1: Asa man ta magtagay?
0: Dinilang sa kung sakinan. Di lang ta magtagay diya sa gawas tindahan kay kabaw ka na. Basinun niyag mga hubog ta, tripanta.
1: Sige. Basta ihatod ba ako iniguli ha?
0: Ayaw gabala ka. Ihatod di ka.
1: Sige. Pagpalit nag-ilim nun.
0: Sige. Diyan ka.

0: Oh, yandam na lang akong banig din eh, ha? Basi kainumon ka o kape. O, di ba ka ha? Kainumon ka o kining ininit tubig?
1: Kalipungin man ko eh.
0: Oon siya?
1: Mate, pwede ba nga magpahilot ka si Moha?
0: Oo, sige. Magkuha kong haplas.
1: Laban man tayo kong ulo eh. Dari.
0: Talikod.
1: Ay sa hubuan sa nako kong sanina.
0: Uy, makita ko.
1: Sige na, Gwen. Okay lang umakita ni mo.
0: Pag ganindot ba ni Buglawas? Sige lang, isuka lang ka na.
1: Sorry ha. Nakahugaw ko din sa imong kwarto.
0: Okay lang. No problema. Sige, talikod.
1: Mate, pwede ba? Dili na lang ko magpahilot ni mo.
0: Oon siya.
1: Mate, kibaw kina. Kita lang duha din sa kwarto ni mo. Buhatin na. Unsi mong buhatin ni mo na ako.
0: Mate?
1: Mate? Mate?
0: Mate? Basin, masuko imong...
1: Sagay na siya. Wala ko labot niya. Wala si Sapi, wala si Kwart. Ma-enjoy, na-enjoy ko. Mate?
0: Kuya! Tungon sa kahubog na ko, wala ko'y uhaw. Tungon sa bino, nakabuhat ko og di mayo og milagro. Dunay milagro nga nahitabo na mo ang atas kong classmate, kuya. Kaniadto. Og dili lang one round. Ikaupat ka round, kuya. Nagbuntagay gumi, kuya niyo ka. Hantod kami na huwasan. Biglabay ang buwan kapin. Gikan sa netabo na mo. Nagtuo ko og wala lang to, kuya. Night time, kuya. Nga mura na kong balipong, mura kong kabahiyoon. Magsige na lang kong suka. Og dito, kuya. Wa na ko duga. Duwa ka semana. Kuya Uniok! Sa dihang nagpiti ako, kuya. Buntis di ako. Buntis ako, kuya. Kuya Uniok! Nabalaka ko basin makahibao ang akong uyam. Kuya, naglibog ko kung si angay na kumuhaton. Angay ba kumusaba ang atos kong uyam, kuya? Nabuntis ako, nadili siya ang amahan. Kuya, unsa may angay na kumuhaton? Nga wala man po may relasyon kato sa kuang classmate, kuya. Kaniadto. Kung angay ba ko nga masama nga to kang Ricky nga naburusan ko niya nga may uyab mampun daw kuno siya, kuya. Kaya nalibog ko. Kung siya angay kumbuhato palihog tambagi ako.

0: basta si DJ Onyok, okay kayo!
1: Yahoo!
2: DJ Onyok, I love you!
3: Ang programang puno sa kaalam, kabahin sa kahimsog o kaayuhan. Hatod sa Melvin Food Supplements Distributor. Uban, ang inyong Doctor of Alternative Medicine. And Certified Naturopathy Doctor. Naturopathy Doctor, Doc Alfred Sedeño.
4: May wadlaw sa tanan. Ang atong pagabatbaton karon mo kining geriatrics. Geriatric is a branch of study in medicine or in College of Medicine. Geriatrician mao ang doktor para sa mga idaran og naana sa 50 anyos pataas. Ako usab usa na ka senior citizen, no? Nga nagakinahanglan magpa-check up sa usa ka geriatrician. Ang geriatrician mao ang doktor nga naga-check up sa mga senior citizen sa ilang mga suliran sa panglawas, elderly diet, exercises, and medications. Ang produkto sa Melvent Food Supplements Distributor adunay produkto nga 7 plus herbal capsule na gikinahanglan gayud sa mga senior citizens aduna kinisangkap na panyawan. Kining panyawan nga gikinahanglan sa senior citizens na adunay gout o arthritis. Maalibyo sa impotence sa mga lalaki nga senior citizens. Kani kini ang problema sa mga kalalakihan karon kung unsaon pagpatindog sa ilang manoy, no? Pag labi na magkaedara na ug aduna nay problema sa ilang prostate or prostatic hypertrophy. Gikinahanglan usab ang panyawan nga kini makapugong sa anemia tungod sa unhealthy diet, no? Dili maayong pagkaon sa mga junk foods, no? Ubang mga tigulang kusog ra ba kaon pug junk foods, soft drink, no? Para sa mga babae nga senior citizen, it will help heal o mayuma o suliran sa reproductive health. Ang 7 plus herbal capsule aduna sa lagundi gawas sa panyawan nga atong gi-discuss ganiha. Kining lagundi mo alibyo sa adunay respiratory complaints, no? Sama sa asthma, bronchitis, pneumonia, gahi na ubo, ubo nga adunay plema ug tuberculosis, no? Usbon ko aduna ang 7 plus herbal capsule na panyawan, lagundi ug ang sunod mao kining alingatong. Ang alingatong para sa nagdialysis ng mga senior o katong adunay kidney stones or urinary tract infection para sa mga kababainhan o prostate enlargement para sa mga lalaking senior citizen. Aduna sa mangustin ang 7 plus herbal capsule. Kini mo improve sa ilang mental awareness, no? Mental awareness nga magpasutibo ang mga tigulang nga dili maghuna-huna o dili maayo tungod sa ilang kahimtang, no? Sa mga nag-edad o 60 pataas na naa sa sintoma sa Alzheimer's disease, no? Kanang kalimtanon, isa ni sa mental awareness kining pagkamalimtanon or senility. Improved skin health kining mga kababainhan nga senior, hilig na ba ni magpagwapa kay numdum ko sa kong mama ba na mupalit yung siya produkto para sa iyang skin health. Also, it prevents hypertension, no? Kasagaran sa mga geriatric patients, mao nga taas ilang pressure sa dugo. Kiniusab o pataas sa energy level sa mga hamtong na senior nga mo pataas ilang kapasidad sa pagbuhat sa ilang mga dapat buluhaton. Ang 7 plus herbal capsule aduna usay banaba. Kining banaba mupaubos ni siya sa blood sugar, no? Good news sa mga senior citizen nga dunay diabetes. Mukontrolar usab kini sa blood pressure katong mga high blood nga senior diha. Helps cure kidney and gallbladder stone. Also, controls cholesterol levels, sanglit, kasagaran sa senior citizen, tabata-bata pa kusog kayo mo kaon o glitsyon, humba, balbakwa, nga makapapundo o cholesterol o plaque diha sa ilang artery. Ang banaba, maayo usab para sa kidney or gallbladder stone, no? O usbon ko, controls cholesterol levels. Ang 7 plus herbal capsule aduna usay gabon. Kining gabon mutabang para sa urinary tract infection o disorder, no? Ngining kababainhan nga taas og sugar silang blood, lagmit makabaton o urinary tract infection. Kini si Dr. Alfred Sedeño, usa ka naturopath og maayong adlaw sa inyong tadan. Healthy day.
3: Inyong napaminawan ang programang puno sa kaalam, kabahin sa kahimsog ug kaayuhan. Hatod sa Melvent Food Supplements Distributor. Uban ang inyong Doctor of Alternative Medicine and Certified Naturopathy Doctor. Naturopathy Doctor, Doc Alfred Cedeño.
0: Basta si DJ Union, okay kaayo.
1: Yahoo!

0: Okay, mga silingan, parayon tader sa ito ang pagperguban. Huwag inyong nabati ang gulong ng palad sa kinabuhi sa ito ang letter sender nga si Mira. Onsa may inyong matambag, onsa may inyong mahatag na opinion. Text lamang kamo sa ito ang cellphone number 0955-937-8054. Kadtong nga drama porsyon sa gulong ng balas sa kinabuhi sa ito ang letter sender. Atod ka na ito mga egsoon sa 7-7-8-in-1 herbal capsule o 7-7-10-in-1 herbal coffee mix. Ang epektibong kapsula o ang epektibong coffee. Alang kininyo kung kamo adunay balatian sa kalawasan. Kini ang batasan sa paggamit matagadlaw. Kay kini makahatag og kayuhan sa tuang kalawasan. Ang ato ang 7-7-8-in-1 herbal capsule barato ro kaayo ni dili mo magmahay. Gawas nga barato makatabang og epektibo kini sa tuang kalawasan mga igala. Wa na magud gatay igong oras mga igsuon. Og ako na lamang magaingon sa tuang letter sender. Ayong adlaw kini mo sender. Dagang salamat sa imong pagsalig diri sa tuang dilumonon. Siguro kadto nga mga panahuna nahimo nimong kumpara ang imong uyab ngadto sa imong batchmate. Ang imong uyab sa panahon ng laag mo wala ka ma-enjoy tungod kay wa sa kwarta ikapang libre de si mo. Dito ka sa imong batchmate. Tibok adlaw, tibok gabi, naguban mo, nga malipayon mong duha. Maskin gani, wala mo relasyon, pero nahatag ni mo ang tanan, pati ang imong pagkababae. Nabutang si mong nuhuna nga, kini malipayon ko, mahatag ni ang kalipay. Nalipay ka sa usa ka butang tungod kay may kwarta. Asa man ni magipili, kwarta o gugma? Lesonan ka na si Mohang kinabuhi ni mo. Amping sa sunod. Huwag may anak ka na o maabot po. Palanggaahe gugma ang ibong anak. Dagang salamat! Sindan, dagang salamat sa Malavent Food Supplement Distributor. Kinadilamang sige unyok, mayong adlaw ka na itong tanan. Bye-bye!
1: Kamu ba na sayod nga ang panyawan daghang benepisyo ilado sa tawag nga makabuhay ang uga stems og dahon niana ginagamit nga herbal treatments sa dugay ng panahon ania ang pipila sa mga balatian nga maalibyuhan sa makabuhay anti malaria anti cancer panambal sa mga kasamaran kagid gout arthritis hepatitis anemia constipation hyperacidity abdominal pains og impotence ang panyawan pangontra sab sa diabetes heart problems hepatitis o tuberculosis. Nasuwaya na. Epektibo sukad kini adto. Pito-pito plus 8-in-1 herbal capsule. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
2: Kini ang FMR.
3: Favorite music radio.
4: Ten o two.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Mayong adlaw, kanatong tanan mga kaigsunan. Hello sa ating lahat. Ito na naman po inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Captain Jake po para sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel para sa atong kahimsog sa panglawas, no? Ang Magnum C Herbal Capsule po, mga nanay at tatay, nga karun lang nakadungog, kabahay ni ito ang produkto. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal, pure Moringa Oleifera. O malunggay, mas kilala sa malunggay na tinatawag siyang Tree of Life, tinatawag siyang Miracle Tree, tinatawag na Supermarket on a Tree, at tinatawag ding Superfood. Bakit po? Dahil po sa napakaraming binipisyong na ibibigay nito sa ating kalusugan. Kaya mga nanay at tatay na nakikinig po sa programa natin ngayon, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule, more than 300 kamanaglahi-lahing sakit. Iba't ibang sakit po, more than 300 na sakit ang pwedeng masolusyonan, pwedeng maalibyuhan, pwedeng matulungan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Meron din po tayong kape na napakaganda sa kalusugan natin. Kapag kape ang pinag-usapan, dapat herbal coffee po, mga nanay at tatay. Magnum C Herbal Coffee, walang hilab sa tiyan. Napakaganda sa kalusugan dahil Moringa Oleifera din po ang pangunahing sangkap nito. At kapartner ng Moringa Oleifera ang mangustin na mas kilala sa mataas o kilala na may mataas na anti-inflammatory, may mataas na antioxidant, panglaban po sa mga malulubhang karamdaman. Kaya sa mga suking tigpanubay, yung mga suki natin tagapakinig sa programa po natin, baka hindi nyo pa nasubukan ang pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kapag ang atong lawas doon ay pamaol, doon ay sakit sa hawak, sakit sa ulo, namuy po ang kalawasan, napakaganda. Magnum C Herbal Massage Gel, mga nanay at tatay. Bakit po? Dahil ang Magnum C Herbal Massage Gel, napakaraming herbal po ang kombinasyon dyan at ginawang massage gel. Pagka inamoy mo pa lang yung haplas na yan, napaka-soothing ng amoy, nakaka-relax. 10 minutes after ka magpamasahe, aba, maramdaman mo na kaagad na lami kaya matulog, nakaka-relax kasi. Napakaganda yung init, yung hagod, yung lamig sa ating katawan, bugnaw, nga halang. Ay nako, subukan nyo lamang po mga nanay at tatay na mabibili na rin po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar, sa Bislig City, sa Tandag City, Agusan del Sur. Halos lahat ng butika meron na pong Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. And available na rin po sa lahat ng butika dyan sa North Cotabato, Kinapawan, Makilala, Midsayap, Kabakan, Lang, Matalam. Halos lahat po ng probinsya dyan, available na po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. Sa mga gusto mo hamis mo guwapa, nadi ang atong sabon nga effective gayo, Mutia Kojic Papaya Soap. 48 pesos lamang po mga nanay at tatay. Yes, 48 pesos lang, napakamura. Ang atong haplas, 95 pesos lamang po. Ang atuang kape, 175 per box. At ang atuang capsule, 11 pesos lamang po mga nanay at tatay, na napaka-effective, napakaganda para sa ating kalusugan. May mataas na vitamin C, may mataas na potassium, may mataas na calcium, may mataas na iron. Kaya maganda po sa mga dunay problema sa anemia, problema po sa hypertension, diabetes, may problema sa itawag na tugbughat, kanunay hangakon o daling kutasan. Napakaganda po Magnum C Herbal Capsule. Mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Napapaalam na muna ang inyong kapitan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Hanggang sa muli po mga kaibigan.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
4: Diyos dada, tinaha, hurok uno, barangay uno. Ang akong gibati, kaning akong hawa. Piangon mang kukug hawa. Sige na ni kakit, panukot naman ko nun eh. Nga, taroy sa Diyos sa Magnum C. Ganjo na na, inanay rasya o kahinay-hinay o kawala. O kinikong akong pagbawa sa akong pagkaon, hindi po kanunay mo nang kanapong kapsul ako punggi. Palit kanunay na kayo. Kasi buntag po kumag bawat ang ako lang ang malit yung tag-Magnum C kaya kaayukan sa itong lawas.
0: Para everyday healthy,
5: Mag-Magnum C!
0: Mapalit na sa tanang butika,
5: pharmacy sa inyong mga lugar.
0: Para sa inyong mga pangutana,
5: ay mo kang umutex o umutawag
0: sa 0933-812-5818.
1: 2020.
6: That Time Check was brought to you by
7: Governor Engineer Raul Mabanglo.
6: That Time Check was brought to you by
7: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
8: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
9: ACS.
8: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
9: ACS.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-mulabi ko. Bi,
0: ang si pangalan ni mo, ma'am?
1: Ros.
0: Ah, si Ma'am Ros. Pila na may edad ni mo, Ma'am Ros?
1: 67.
0: Kining nabasa magun na ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh, pito-pito kapsom. Mupalit pagali ko, ma. Ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako to anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsom na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal capsule sa kaulian sa sakit. Kasa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako. Gos.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Well played daw kalinda. Almeda, barangay 3090. Lami, guwapo. Anya, parato. Nauliyan ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C. 5.25 lang akong sugar. Anya, parato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Hello, kamakabuhay, kumusta? And magkuyog na sabdasod sa usaka oras, dagantag makatunan sa tong tulumanon, sod sa usaka tak na alamang. And syempre labaw sa tanan manambagta sa atong programa, imong programa nga tambagi ko, Lady Batod.

0: Pun kakumpiyansahan, labi na kung doon na ni Baladian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus.
2: Makabuhay day ka makabuhay. Kumusta? Init ba di asa mong nahimutangan karon? Nag-uwan ba? Nagdagom, landong, alingiing, unsa man na diha ang inyong klema? Blessing gihapon na. Ayo lang sige reklamo. Kuhaon gadi na, wa na nay imo. Ang tanang butang apil nago na mga negatibo, blessing gihapon na. O sayang negatibo, nag-disguise lang na as negatibo. Pero ugma pagsubang sa adlaw, ay, blessing pala. Tapos ang sarap namnamin. Yung blessing, yung success na dumaan sa paghihirap, sa butas ng karayom, kumbaga.

0: sabi nila. Di ba? Ganon. Laban lang ta, bisag watay kontra. Padayon ta sa unahan ha, kamakabuhay. Again, unsa man ang oras dahil simong himutangan karon? Kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas. Kanagihapon ng atong iampo kanon ay sa labawang makagagaho. Ako si Lady Batwood, and syempre, katulad ng ating nakagawian, magkuyog na usab kita sold sa oras. Uban sa atong toyo og tumong good health karon, ug mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre, kamakabuhay dagatag mga hisgutanan karon, sama na sa atong naandan sa milabay nga mga adlaw, sa milabay nga mga episode sa atong tulumanon. Lain-lain nagkadaiya, murag paminsar nimo parehara, pero dili mga dungag-dungag nga mga informations. Ang ato ang hisgutan sa matag moments, sa matag programa nato ang imong mabati. Dili mausik ang imong panahon. Kamakabuhay, dagkag mapupo nga mga pagtulunan, especially sa kaagi sa matag usa ka sender nga din nilang misalig sa atong programa. Nang bonggang bongga. And syempre, mga hisgutanan kabayan sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Well, kamakabuhay, ang mga ikipaabot nga sumpay ni Ana ang ikasyam nga yugto kon chapter 9 sa revelasyon sa kaagi sa atong sender nga si Candy ng Bongga. Avtik din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Inibibato walang nagawa ang ama at kapatid ni Denver nang dinala at isinama niya ako sa sasakyan para doon kaming dalawa makapag-usap. Inalala ko noon ang sasabihin ng kanyang asawa, pero higit pa roon, pinaghandaan ko na ang mga bagay-bagay na aming mapag-uusapan noon. Nang nasa loob na ho kami ng kanyang sasakyan na ginamit ng kanyang kapatid dahil sakay naman sila mag-asawa noon sa bridal car, ilang minuto muna ang pumagitna at ang katahimikan. Ako na ho ang bumasag noon.

0: Kini ang rason kung gano'ng ipakita ko ang magkasunti kitang duha, Denver.
1: Kandi.
0: Nga no, Denver.
1: Oh.
0: Nga nung kalit ang imong pagbiha. Huwag ka na may kontak na ako. Dugay nga huwag ko'y balita ni mo. Pero nining uwahi ko nilang nasairan nga kaslunon ka na sa laing babae. O karon mismo nga lawa. Gikasal na ka mong duha.
1: I'm sorry.
0: Unfair ka, Denver. Milaom ko para na tong duha. Pero sakalit lang nalambigit ka na di ay sa laing babae. O karon kasado ka na niya.
1: Kilala may tabo ang tanan. Kandi.
0: Huwag ako. Magunsa naman lang ko humanin yung tanan.
1: Please.
0: Ipasakitan ko ni mo. Nili matukib sa pungang ang kasakit kag ikahatag mo na ako, Denver. Nili ka makiangayon.
1: Usbon ko. Pasailo ako o kandi.
0: Mahal ko kayo ikaw, Denver. Miingon kang mahal sab ko ni mo. Pero karon ko lang nauna-una ang bisan gamay tingali wa kami bati na ko ni ana sukad pa sa sinugdanan.
1: Dili ka na tinuod.
0: O kunsa ang tinuod? Nga nalimot ka nilang sa pagmahalong paghigugma na ko o sakalit lang natakli sa lain ang pagbati mo. Dili ko mo to.
1: Nasakitan ka. Napasakitan di ka. Wa ko'y laing ikapasabot ni mo. Mo nga mangayo lang kung pasailo ni mo, Candy. Kasi lagi ko kung gusto ka. Pero nahitabo na kining tanan. Pero usa ka butang ang sigurado. Dili ko malipayon.
0: O? Unsa?
1: Pero anak ko'y mahimo pa. And don't get me wrong. Dili ikaw ang may sa. Dili ikaw ang may diferensya. Kundili ako. Ako, Candy. Ako!
0: Denver!

Ilibatod, laging ganoon ang naririnig ko sa tuwing nakukorner ang isang lalaki sa isang relasyon na iniwan na lamang basta. Nakesyo sila ang may kasalanan, hindi ang isa. Pero ang totoo, Lady Batod, dahilan lamang yon para wag sumama ang loob ng taong iniwan. Pero ganun pa rin naman, the fact na hindi na kumontak at nawalang parang bula, nakasakit na ng damdamin. Sa panig ko, matapos kong marinig ang litanya ni Denver, mas lalo ho akong nasaktan, Lady Batod. Wala na rin kasi akong aasahan. Nagpakasal na siya sa iba. Iniwan na ako sa relasyon namin ng mag-isa.

0: kastilan. Pagkawa ko magdahom ambit, maagyad lotasyo. Pero blessing kini dili balo? Blessing mo lang. Pero ambot kun unsa ang mahimong interpretasyon ni Kandi Bahi ni anak. Ha?
1: Nga lolo, unsa maday ka na?
0: Si Kandi, ato siyang sultihan.
1: Unsa?
0: Mao ka na, Kandi, apo. Matod sa taong naghatod ana, gisugo man kuno siya ni Denver. Mauna, Kandi. Nagtuo magani mi si Lulutas yung mga groceries lang ang ipada, labi na kuno para sa mga bata, pero may pakapin mang kwarta, unya cash. Okay ka lang, Kandi, apo? Okay na ginas, Kandi, Loy. Ugunta, okay lang sab niya kining grasya nga gipahatod. Matudra ba kung balibaran ang grasya? Dakong insulto, makagaba. Kandi?
1: Kamunay may baw ni anak, Lulutasyo. Ambit.

0: Andy, may bisita. Oh, ang igso ni Denver, katumbayot, si Abby bitaw.
1: Nganong niya naman sabga. Nakasal na sa laing babae ang igsoon. Magsamok paghihapon ako.
0: Ato ba ang oni mo?
1: Ug abugon.
2: Agoy! Magtigi na sa disilaron, agoy kaabang-abang. Charot! Anyway, kamakabuhay, unang ikaduhog na pa lamang sa chapter 9 sa revelasyon ni Sender Candy ang ato nabati. Inigbalik na to, again, ipadayon na to ang sumpay kay naapay ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 9 sa istorya ni Candy. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa Iatsel Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
6: May buhay sa makabuhay.
2: Sama na sa gisulti ni Ate An. Baka makabuhay hataw lamang sa kinabuhi. Basta kauban nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. You can never go wrong. Siyempre, dagan kay ingredients nga giusa sa atong kapsula. Giusa sa atong kapsula na paakan ako kung dila. Time pa ka dili lang. Gilibak ko. Number B. 3, ABC, si Carmela. Anyway, bitaw, kidding aside, ka makabuhay, Diyos ko, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang atong dietary supplement na kay ingredients nga giusa ana mo nang gagyod magmahay ka makabuhay sa imong pagtuman ni ana every day. Usa sa mga ingredients nga naa diha sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang vitamin C. Nganong importante man ka makabuhay ang vitamin C sa atong lawas. Ang vitamin C manggod usa na sa labing importante nga vitamins nga dili ma-produce sa ato ang lawas. Kanang vitamin C, daghan kaayog benepisyo nga atong makuha gikan diha para sa atong kalawasan. Ang vitamin C usa ka water soluble. Uni ato anang makuha sa prutas, sa mga gulay, apil na diha mga nailhan nga mga orange, strawberry, kiwi, bell peppers, broccoli, spinach, minana. Uni ang ginarekomenda every day nga atong i-take ang vitamin C ka makabuhay 75 mg or milligrams. Para sa mga babae, niya 90 mg naman para sa mga kalalakinan. Unya, ang vitamin C, nako, makapabaubos, makapatibhang, oo, makapababa sa peligro na ikaw makabato ng chronic disease. Kung ang importante kayo sa imong lawas, nga naakay vitamin C ka makabuhay. Ang vitamin C, o sa ka-powerful nga antioxidant, nga makapaligon, makapakusog, makapabaskog sa ato ang kapitang natural defenses sa ato ang lawas mismo para batukan ang mga nagkadaiya nga mga virus o mga bakterya. Gamit kayo ang vitamin C ka makabuhay para sa atong kalawasan. Ang antioxidants mao na mga molecules nga nagapaboost sa atong immune system. Posbo na sad nako ang immune system mao na ang atong sundalo sa lawas at mubatok sa mga nagkadaiya nga mga dili angay mutapon sa atong lawas. Ginaprotektahan ka makabuhay sa vitamin C ang ato ang cells gikan sa mga dili gyud maayo nga mga molecules nga ginatawag nato og free radicals. Ang vitamin C sa laing bahin ka makabuhay makatabang pud na para ma-manage nato ang blood pressure na kay high blood tas imong BP ma-manage sa vitamin C ang imong BP ka makabuhay. Kay giniingon nga ang vitamin C makapaubos gyud sa blood pressure sa usa ka tawo sa pareho nga healthy adults. Og, apil na usab diha ang kanang dunay mga taas nga level sa ilahang dugo. Ang vitamin C mahimo usab nga makapaubos sa tsansa nga makabaton ka og disease or sakit sa kasing-kasing. Ang pag-take ka makabuhay sa vitamin C makapaubos usab sa chance nga ikaw makabaton og sakit sa kasing-kasing. Ang pag-inom usab og mga supplements ingon man mga pagkaon nga kanang dato or bongga kaay sa vitamin C makapaubos na sa risgo nga ikaw makabaton og heart disease. Apil na usab diha ang taas ni mga blood levels sa bad cholesterol and triglycerides. So bongga ang vitamin C. Nga ano ato man itagi-tagi nga ang mismong vitamin C usa man lang sa daghang mga ingredients nga kundiin ang matag ingredients makakuha tag mga benepisyo nga kayuhan para sa atong lawas. Ug kanang tanan, apil na ang vitamin C. Naa diha sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Himuon na natong partner everyday sa pagtumar sa makabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
7: Hilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
2: Nagang salamat sa pagpaminaw, kanunay kamakabuhay. Coffee is life ba ang imuhang peg? Dili ka mabuhi kung sa usaka daw di ka kainom og kape. Ang uban gani di or mas daghan pang ako na ilhan og naibaw-an. Kaduha nga to sa katulo magkape sa usaka adlaw, Diyos ko. Pwede na ginunta nagkausara. Sa atong coffee, pwede na nga kausara. Ang kanang kausan yung mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix. 17-in-1, daghan lang mahitabo nga nindot ana sa mong kalawasan ka makabuhay. It's because 17 ka ingredients na sa atuang coffee mix sa atong kape. Oo, nga makaayos sa atong panlawas. Kung baskog ka pa, dili ka kinalamatakbuyan o bisan unsa nga mga balatian. Kung na kay balatian, tabangan ka pa pinaagi sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1 aron inanay nga mawagtang ug mawa diya mismo sa imong sistema, sa imong lawas, ang kung unsa man ang mga balatian nga imong gimulo everyday. Kaya nga no, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang mangosteen pulp. Oo. Ang mangosteen, daghan kaig benepisyo nga ikahatag o kaayuhan sa tong lawas, especially kung ikaw diha doon ay anxiety or depression. Pakalmahon sa mangosteen ang anxiety nimo o ang imong pagka-depressed ka makabuhay. May mga pipila ka mga Zantones na makita nato sa mangosteen mismo, pwede nga makapakalma na sa anxiety o sa depression. Matod pa sa mga annual studies. So sa kapagtuon sa mga kanang ilaga bitaw, ang paghatag ng mangosteen extract mo resulta na sa pag-ubos sa kanabitawang pagka-hustle o dili pagka-komportable o kanang depression mismo o ang mga epekto ana doon ay connection sa pag-ubos sa oxidative stress sa utok. And mahimusab nga makatabang sa pag-ubos sa atong timbang ang mangosteen. Ang mangosteen, bongga ka na sa fiber o makapaubos sa calories, or rather, ubos sa calories ang mangosteen. Nga pareho po na nga characteristics na pwede nga makatabang sa pag-ubos sa ato ang timbang, sa atong weight. Ang fiber, magod mo tabang na kamakabuhay sa pagpahinay sa imong ganas pagkaon. Oo, dili bitaw ka na morgana, kapermigwa, morago, na'y ugma. Mo nang dako kay kag malamoy mo dako sa gyapon kag mubugat ka mo ubis na inon ang tudsangtod no. Anyway, naghatag pud na og kabusugan nimo ang mangosteen. And syempre, wad-on ang mga toxins sa imong lawas. Gawas ana ang pag-ubos sa calorie content ng mangosteen, matuabang pud na aron makontrol nato ang atong pagkaon ug kana mga calories mismo nga naa sa atong pagkaon nga atong gina-take. Pwede usab ang mangosteen makapakalma sa labad sa imong o kamakabuhay. Doon yung mga pipila ka mga zantone sa mangosteen na pwede kay mo pakalma sa labad sa imong o. Sa usa ka pagtuon sa usa ka mga tao o sa mga tao mismo kamakabuhay na doon ay migraine, ang paghatag og mangosteen extract mo resulta ka na or mi resulta sa pag-ubos sa frequency ingon man sa severity sa migraine attacks. Mangosteen pa lang na ha kamakabuhay. Diba bonggang-bongga? Unya ang mangosteen kay usa lang na sa 17 ka mga ingredients. Nagisagol diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So asa ka pa? Kung sa pabangamatang sa kape ang imong imnon, ari na ta, switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1.
8: Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL XL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Oo, para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
9: Lady Batu.
1: Huwag ganun sa sumpay, ang ikatalo katapos ang tipaka nga parte sa chapter 9 sa revelasyon ni Candy Avdi. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
10: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Hindi ba ito bumalik lamang doon si Abby para bawiin ang perang ibinigay nila sa akin sa pamamagitan ng tsyeke na nakalimutan ko nang ibalik sa pamamagitan ni Denver? Nawala ho kasi sa isipan ko noon ang bagay na yon dahil nagpakasal siya sa iba at naging okupado ako sa sakit na naramdaman ko. Minabawi noon ni Abby ang perang ibinigay sa akin dahil nalaman nilang nagpadala si Denver ng groceries para sa mga anak ko at may takash pa. Kinuwenta nila yon at wala akong nagawa. Ibinalik ko ang tsyeke na ibinigay nilang minsan sa akin.
1: Wa kagyod mi balibad unsa.
0: Sir Lucas.
1: Ha inabangi mong dignidad kandi. Wa na balanggay na hibilin bisan jutang kauaw o kaikog sa imong pagkatao. Minyo na sa lain si Denver, ang akong anak. Unya niyano ka lang sab nga bidawat sa groceries ingon man kwarta nga cash. Para sa imong mga anak na liwat sa lain-laing laki? Dili baya obligasyon ni Denver ang imong mga anak sa sinuroyan, ha? Pero sa kabaga sa imong naong, gidawat gid nimo ang limos nga gikan sa akong anak.
0: Gidawat kayo ng gigayon. Pero sa sunod, dili na. Pero dili ka ang mangigi, Sir Lucas. Kaya ang check ang gigihatag ninyo ni Abby rin ako, gibawi na niya.
1: Natural nga bawion. Og maayo kay imong gihatag.
0: Mas kikinahanglan ninyo ang kwarta. Dayag kaayo. Sana po ka mga kwartahan. Walo ninyo mga agap.
1: Unsa?
0: Dili ba? Palihog ko loko sa pag-evaluate sa inyo mga kaugalingon. Ikaw mismo. Dili ba ingon ka man ni ana? Kunuha imo hatag og kwarta aron makapanginsulto lang. Pero bawion kay wa ikasarang.
1: Hinay-hinay si mong siortehan, musimos! May baos ka sa pagsagpa nako.
0: Puwera ka!

0: Kandi, may bisita ka.
1: Si Abby na ba sabang bibano sa pag-anhi?
0: Diliyoy.
1: May balik si Sir Lucas?
0: Dilisab.
1: Unya, kinsa mo ang naa?
0: Si Denver.
1: O, unsa?
2: Salamat kay giatubang ko nimo. Kandi.
1: Tao kang ni Ani. Tao ka usab nga abi-abihon.
2: Mahimo bang? Ani lang una ko magpalabay sa kagabihon.
1: Oh,
2: please. Tuguti kong ani lang una ko kauban sila si Lulutasyo o Gambit.
1: Unsa?
2: Ayaw ka wala ka. Dili ikasuko sa akong asawa.
1: Oh,
2: please. Kandi.
1: Denver.

Tatod, wala na akong nagawa sa hiniling ni Denver. Hindi ko siya nahindian. Pumayag akong sa bahay na muna siya makituloy. Hindi ko na siya tinanong kung bakit ganoon. Hinintay na lamang namin na magkwento siya. Pero wala ni isang salita ang lumabas sa kanyang bibig kung ano ba ang kanyang problema. Nababahala ho ako noon, Lady Bato, na baka umabot sa kaalaman ng kanyang pamilya o ng mismong asawa niya na tinanggap ko siya sa bahay. Ang dahilan na hindi sinabi ni Denver, nalaman ko rin eventually, ilang araw mula noon.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay mong nabati ang kinatibuk ang chapter 9 sa revelasyon sa itong sender nga si Candy. Wapa mi ended do yung story. Pero unya uman sa pipila ka mga painom do mamalik ta para atong lakbitan o gisgutan ng atong nabati nga kinatibuk ang chapter 9 sa iyang kasaysayan. Hindi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Dr. Limuel Espedal, 23, taga-Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So, wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, akong itry. Dinitilo sa satiyan, dili siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya nakatag kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Kaya sa ala.
2: May buhay sa makabuhay!
0: Gustoy mo na bati ka makabuhay. Di pa uwahi ang tanan. Kung nakibalatian ka ron ngayon mong gimulo rather. Pila na ka adlaw, pila na ka simana, buwan, or may abot na siguro nagpila ka tuig. Ayog pasagdi, mientras makaya pa. Dangup na, sandig na, ug salig sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Imong tumaron everyday, isipin mo ang dietary supplement. Ika magmahay. musalig ka lang everyday gid sab na kay dili man na pwedeng overnight ug mamaayo na dayon ka. And syempre kadungan anang pag tumani mo sa tong EXL Makabuhay Plus capsule, ang disiplina usab si mong kaugalingon kada mga angeng likayan nga mga pagkaon or mga ilim nun nga makapa-trigger, makapa-tukar sa imong balatian, likayan na sab. Kaya di man kinala nga magdako ang atong ubang nga muingon nga, ay nag-inuman ko, okay ra na yung mag-bisyo ko. Ay di pwede. Sabi sa pag, imuha ni ikaligo, huwag yung mahitabong nindot ni mo, kung di ka makabong budisiplina sa mong kaugalingon. Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, dako kay katabang sa atong mga kaugalingon, especially kung doon natin mga balatian. Kay usa sa mga ingredients gagiusa lamang diya sa atong kapsula ka makabuhay, mo ang neem. Ang dahon sa neem, nga imuhang dukdukon, mahimo usad na nga pantapa sa parte sa imong lawas nga apektado sa sprain or kanang pagkapilay ba aron nga makukuhaan, matibhangan ang pagsakit. Kanasang na yung mga bitok, excuse me sa mga nangaon, bitok sa tiyan. Dapat imnunsab ang kanang gilaga nga not real dahon, panit sa kahoy sa neem para mamatay ang mga bitok or bulate sa Tagalog diya sa imong tiyan. Unya na anapay mga nagkadaiyang mga parte sa neem tree sa makabuhay nga pwede kaayo nga kuhaan nato og daghang mga matang sa chemical ingon man sustansya nga pwede kaayo nga makahatag sab nato og nindot nga mga benepisyo sa atong health. Kanang liso nakuhaan nato na og oil nga kung tawgo nato nag neem oil. Ang panit sa kahoy, ang dahon mismo pud ana kakuhaan sab nato mismo og oil and tannin ganern. Ang mga liso, doon ay alkaloid, amino acid, carbohydrate, glycoside, inulin, tannin, steroid, terpenoid, and flavonoid. Bisan asa nga parte, anak nga tanom o kakahoy, kamakabuhay, ginagamit na isip tambal. Kung saan ba na sa paggamit? Ang kinatibukan anak nga tanom sa neem, magamit na sa pagtambal, dahon. Ang mga dahon, mahimo nga imong dukdukon, itapal nimo sa bisan asa nga matang sa kondisyon, especially sa skin. Pwede usab ka ng imong ilaga, ng imno nimo nga murag tsaa. Ang ugat. Ang ugat anak nga matang sa tanom, komo na kaayo nga ginalaga pod, unya syempre ginainom. Ang bunga anang neem, pwede usab nga kanon para sa pipila ka mga kondisyones. Ang skin o ang panit mismo sa kahoy. Kasagaran na usab ka na nga ginalaga gihapon ang panit sa kahoy para atuang kapahimuslan sa pagpanambal. Ang neem, dagan kay ikahatag nga kaayuhan sa itong panglawas. O ang neem ka makabuhay usa lamang sa daghan nga ingredients nga giusa, 17 kabuok nga giusa sa itong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaron nato na everyday ang atuang kapsula, isip atuang dietary supplement.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
4: May buhay! Sa makabuhay!
0: Paborito na sa kadaghanan karon ang atuang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay. Magpauhay ka pa ba? Nga kumiinom ka ani, di mo tukaray mo pagka-acidic, dili ka magpalpite, dili mag-acid reflux, dili maglabad ang oo, di mo tukaray uban pa mga balatian, okay ra kay safe kay ka. Unya, imbis nga nakibalatian nga madungag diha kanang imong mismong balatian or sakit karon, tabangan ka paana ka makabuhay nga wag tango na sa imong sistema. Pinagi sa pag-inom nimo everyday sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nga naman, 17 ka mga ingredients na adiha sa tong kape ka makabuhay o matag usak ka ingredients na inindot o benepisyo nga ikahatag sa ato ang health. Usa na diha ang spirulina. Ang spirulina ka makabuhay tambal na sa allergy. Matod pa sa research, ang spirulina mahimo nga makatabang sa pagtambal sa allergic rhinitis. Ang pagkonsumo sa spirulina, nagatabang na aron nga matibhangan ang mga simptomas sama sa discharge sa ilong, sa pagpanghatsing, paghuot sa paginhawa o pagpangatol mismo.
6: Gawas ana ang spirulina usab. Makapaubos sa blood cholesterol. Level ha. Ang spirulina ginatibhangan ang level sa dugo sa cholesterol. Kanang sa natural nga pamaagi, makapaboost pag yun na. Aron sa pagsupsup ito sa mga importante nga mga minerals, pag-absorb, inana. Diba? Ang pagkonsumo sa pipila ka mga gramo sa spirulina everyday ka makabuhay, nga mamahimo usab nga matibhangan ng LDL or bad cholesterol. Og mas ma-okay pa ang imuhang cholesterol ratio. Kanang pag-normalize sa cholesterol, mahitabo lang na sa kanang bitong dako kaayo nga posibilidad pinaagi sa ato ang paggamit o pag-inom, pag-intake sa spirulina. Unya ang spirulina maayo usab sa mga diabeteson. So sa kapagtuon ka makabuhay, kasi gipagpanuki-duki gyud igikuha agin sa spirulina isip usa ka pag-diet, madungagan di ay. Oo, para sa 12 ka semana ang resulta sa usa ka importante og mahinungdanon kaayo nga pag-ubos sa kada bitawng taba nimo or tambok sa imuhang dugo ang level ana. Kana nga particular nga scenario ka makabuhay, nako kay nang tabang di ba para sa mga diabeteson aron mo ubos ang paghubag og nya makatabang pud na aron matibhangan ang presyon sa dugo ingon man sa cholesterol. Ug ang katapusan ang spirulina, aba surprise ka makabuhay, makaayo usab sa sexual urge. Sa imong gana, sa imong love making ninyo ni Mr. or ni Mrs., ang level nga naa diha sa protina, nga naa sa spirulina, hasano sa pang pagbaton o nauguban pang mga vitamins, minerals o enzymes, ginahimo ka na nga kanabitong mas importante, kanabitong sa Tagalog pa kapaki-pakinabang para mas mo-okay pa ang kahimsog sa sexual nga aspeto ni Mr. ug ni Mrs. Ikinahanglan nato, di ba, ang spirulina sa ato ang lawas. Ug ang spirulina, kamakabuhay, usa sa mga 17 ka-ingredients nga giusa o gisago lamang diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa pamanga kape ay mong imnon, kanang 3-in-1 mo, kanang 5-in-1 ni mo, ipadapli na gagasto-gasto karaan na huwag kay makuhang nindot. Switch ka na sa mapasakadaghanan karon, apil na sa panon na nagainom everyday sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Dagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
7: Lady.

0: Oh, hi! Kamakamuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Kaganiha ato na bati ang kinatibok ang chapter 9 sa revelasyon ni Sender Candy. Again, wapang mi-ended to. Sumpayan pa nato na sa musunod pang episode sa atong programa kung tulumanon. Karon lakbitan o gisgutan nato sa makadit lamang ang ato na bati nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, pahiyom, pahiyom, pahiyom, ana ha? And God bless us. Abdi, oh, here we go. Candy, thank you once again sa pagpadangat sa imong kaagi ng bongga. Pero kung basihan nato ang chapter 9 sa imong story, di yun in anak ka gaan, di pud anak ka dali, dili anak ka simple, dili anak ka sayon. Nga mag-atubag ka sa inyo ni anak nga matang sa scenario or sitwasyon. O ka nang inana nga pain bitaw, nga gi-ghost ka sa lalaki, gibiyaan ka kagkalit. Unya pagkaman eventually pagkasayon ni mo, gikasal na. Unya parang ikaw, murag ka ng para safe lang siya, muingon lang nga, dili ikaw ang may sa, ako ang may diferensya, dili ikaw, minana ng bonggang-bongga, ana magikuno ng mga lalaki, no, para playing safe, unya, disan kakintahay, pasakita ng bongga po, maunang, ilan na lang itudlo ang ilang mga kaugalingon, no, tida, pinaabtik, pero actually, nakapasakit na sila bongga. Ang buhaton lamang nato, pag muabot na sa inana nga matang sa situation, huwag ito'y laing choice, kung dili ang pagdawat sa kamatuuran, nga, wala na diha ang tao, dili ka mo para sa usag usa or kanang kinahanglan nga mag-move on na unya makaplagan na niyo eventually one of these days ang kalipay nga para nimo. Do na humanan ang storyan sa imuhang part Candy, pero sa mga tao nga naminaw ron nga doon na yun ana ang matang sa story sa pagkakaroon sa kasamtangan as in samtang nag-story ako, well atong dawaton ang tanan, di nato ipamugos atong kaugalingon para mapanatili ho natin ang importansya at ang ating dignidad sa ating mga sarili, because once nga mawagtan tanan sa atong kaugalingon, lisod na nang ikabalik. Nawa na gani itong kalipay, mawa pa ang respeto na ito sa kaugalingon. Di ta mamugos kay magdugo. Ganon. Anyway, kabakabuhay, atong sundan ang sumpay sa revelasyon ni Candy. Di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Samantala ka makabuhay sa itong espesyal nga mensahe karong adlawa ng bonggang bongga. Paminaw na nato para sa itong pang-ado-adlo nga pagkinabuhi. Matod pa ka makabuhay, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan nga adtong nahigugma kaniya. Katong iyang mga tinawag, sumala sa iyang katuyuan. Kanang espesyal nga mensahe ka makabuhay, mabasa nato sa mga taga Roma 8 versikulo 28. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Kamakabuhay, palihog duawa ang atong FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website EXLMakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa EXLMakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
2: Daghang salamat ka makabuhay sa pagpamina o pagtubay sa atong tulumanon. Anyway, ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus. Kini ang FMR. Favorite music radio.
4: The time now on FMR. It's 12:03.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampa-good vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.
5: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: Ang debut album ka vibes nga divinely uninspired to a hellish extent na himong commercial success sa daghang nasod. Nailhan siya tungod sa iyang raw, emotional o relatable nga approach sa songwriting. Mga ka-vibe, sinakay problema karon nga murag dili na nimo kaya. Ayaw pag-inusara sa tanan, ayaw pag-inusara ka-vibes, pangayo og tabang kung kinahanglan. Istoryahe ang tao nga imong gikasaligan. O kung ikaw mismo nakabantay nga doon ni higala. Minahal nga murag naglisod. Kumusta siya ka-vibes? Dili kinahanglan nga ikaw ang makasulbad sa tanan nga iyang problema. Usahay igo na nga maminaw ka. O para sa imong kaugalingon hinumdumin. Ang imong current situation, dili na mao ang imong final destination ka-vibes. Bagong adlaw, bagong oportunidad, siyempre bagong paglaw. Bagong mga lessons sa atong mga magian, bagong mga trials ka-vibes. Ayaw kalimot nga mo pa dayon kamamilya ka-vibes. Kaya karong adlaw nga Thursday, sa kinika, matawag yun po na itong bagong adlaw. Bagong pagsugod, i-reset ang imong kaugalingon ka-vibes. Ayaw tuguti nga ang imong bad vibes padala ni Mohantod sa imong matapos ang adlaw karon ka-vibes. O siyempre, may pagkaminaw sa tanan itong mga single draang mga always nga nagpaminaw, always nga nagpangita pagyapon sa ilang dawan. Sa itong mga married ra, mga happily married sa mga nag-move on, nag-process pa sa ilang kasing-kasing, ay gikan nga nasa kita. Ayaw kawala o paglaom ka vibes. Siguro mas kailangan imong tagaan o importansya ang imong kaugalingon. At imanay imong kaugalingon. Kaya lugod-lugod po, kaya bising itong nakikagliom. Sa mga naghuwat po draam, may pagamina mo kaniyong tanan, naghuwat sa ilang hinigugmang. Naglaom gihapon nga, basin sa pag-uli, gikan sa abroad. Balikon pa. Siyempre ka ba, isa lang sa iyong greetings, request, pati bayayo. Kalimot nga, text ka na sa numerong 0951-220-0478. O siyempre, pwede po ka mag-live live greetings ka ba, so, sa mga shoutouts, gusto ni mong request o kanta ka vibes, pwede kay ka vibes. So syempre, kung gusto ka nga mag-comment lang sa itong Facebook live, i-search lang ka vibes sa Facebook ang 96.7 FMR WDO. Pagbili nitong comment ka vibes, so kasi na kay gusto nga i-shout out, gusto nga kanta nga itong i-play ka vibes, nga pwedeng makarelate sa imong kahimta o sa imong gibati ka. Kaya ito nang i-play live on air ka vibes. O syempre sa mga ka vibes sa ito nga naka-tune in na karoon, padayon nga naminaw sukat sa pagsugod sa itong programa. Daghang salamat sa iyong loyalty ka pamilya ka vibes. Huwag sa karon pa lang nakapaminaw, karon pa lang nagtanaw sa itong Facebook live, welcome kayo mga ka vibes. Huwag siyempre ayaw kaulaw nga i-share itong Facebook live karon. Isinaasaman mo ka vibes, amo sa balay na mo sa trabaho, nagbiyahe man mo karon sa tindahan, sa opisina, sa mga construction site o nagpahulay, welcome kayo mo diri ka vibes. Sa itong mga tricycle driver, sa tanang klaseng driver, basta driver sweet lover. May pagaminaw ka na yung tanan sa itong mga cashier, merchandiser, security guard. Sa itong mga SA drama, may pagaminaw ka na yung tanan. Sa itong birthday celebrants, happy, happy birthday ka na yung tanan. Inyong hadlaw karon ka vibes sa hinaot nga hatagan pa mo sa Ginoo. Maayong panglawas sa kalipay, kalampusan o daghang panalangin. O siyempre, di ginimawala ka vibes sa katong pahimangno sa itong mga riders, drivers o sa itong mga bihero. Amping kanunay sa dalan, ayaw pagdali, ayaw pag-text samtang nag-drive or nag-biyahe ka vibes. O pahulay kung gikinahanglan kung gikapoy ka o kaya kayo mong pahulay ka vibes. Pwede po kang mainom kag tubig ka vibes para mawala ang imong katulgon. Pero ang pinaka-safety ka vibes kung hindi na gin makaya. Padaplin sa kilid niya. Pahulay, tulog ka dali ka vibes. O siyempre, kung grabe ka init sa panahon ka vibes. Hydrate kanunay ka vibes ka ang inumog igo nga tubig. Ikay ang dugay ng exposure sa direct nga sunlight ka vibes. Akong dili kinahang. Pagpahulay sa mas bugnaw nga lugar, umubati na og pagkaluya o kalipong ka vibes. Amping always salawas kay mo natong puhunan sa pagpanginabuhi. O siyempre ka vibes, dawaton tani atong caller karon. Hello sir.
1: Hello, ya. Hello, Kuya Jason.
0: Oy, hello kanimo dra. Kinsa gani ni?
1: Raul.
0: Sir, nakay radyo dra. Naminaw kag radyo ron, sir?
1: Oh, naminaw ko.
0: Ah, sir, pwede hinayi ang radyo, sir, para dili ta mo feedback, sir. Or, pwede palungan na lang ang radyo, sir. Hello, sir. Oh, kana. Sige, sir. Sugdi mong greetings karon. Hobby, bago ka musugod, sir, pagpaila sa ato mga ka-vibes para mailan ka nila, sir. Lagi? Amping always, dra, sir. Always nga, always good bag. Sige, sir. Larga.
1: Kuya Dixon, basing makana ako. Mga pilakadlo karon.
0: Oh, sige.
1: Matuko kang kuya pak. Namula sa pagkuriya sa inyo, ha.
0: Ah, sige, sige. Pwede kayo.
1: Mudagi ako kong gulay.
0: Oo, oh, pagdagi ako kong gulay, kay kablo ka ng mga kabayib sa dori. Hilig kayo mukha ko ng gulay.
1: Sinamanal ako, pero manaw sa... Ugma ko mula ka, karoon ko manawag. Alam ko kabalo mo, mato ko.
0: Kano sa kamo ni ugma?
1: Mga kuha siguro ko, Kuya Jason, mga... Pwede sa gulay, akong giyagag gulay.
0: Ah, sige, sige, sige, sige, sir. Ano lang dori, sir?
1: Okay. Pag-pilito na mo, ay mo palabi sa TV kay Kuya Impact mo, ha. Mahal kayo tutupal ka ron. Greet na ko si Kagawad Larry, Nilsson, Kabumyas, Dorong Duran. Kagawad Bibi Manggobat. Okay. Kagawad Pamoso, DR, sa tuwang kongkisuman, Maricar Samura, o si Capra Olmabanglo, akong sanay. Ato ang vice mayor ipandigay noon among mayor si Attorney Bianca Kualingroa. Ato lang ako dahil Kuya Dixon, request ko kong sa manok na pula.
0: Manok na pula? Ipaborito yung ginaan yung manok.
1: Ay Kuya Dixon, baka to ko ana mga batang manawag na ko ganay gulay. Puro mahal na kay gulay dito Kuya Dixon, no? Hindi makaya na.
0: Makay, mahal mong kong gasolina, sir. Pali, pangita gulay. Pangita o gulay. Pangita o gulay, sir, nga wala sa gulay o gasolina.
1: Kaya Dixon. Kaya Dixon.
0: Yes, sir.
1: Anong, sa market, bitaw, ila, sa market, bitaw, sa nabunturan. Nadunggan ako ganina si Marlene Limonte. Mahal daw ang gulay. Naglamag siya, mahal daw.
0: Mahal yun.
1: Sa market, siya sa palingki, nabunturan. Oh, moto nga mahal po dinig hapon dari sa hindi matabo na ang talong na sa mga tayo din kasi pwinta.
0: Sige, sir.
1: Kuya Dixon, request sa pula.
0: Manok nga pula.
1: Nanamin ako karoon, nagdinduyan ko kainit.
0: Hindi karoon, nakas sa inyong balay.
1: Wala ko karoon sa balay. Wala ko rin, nagsimple ako gulay o parang manuroy.
0: Bitaw kay Aisa Permente pagsuri-suroy kay grabe kay init sa panahon karon kung magsuri-suroy man gani ka pagdala og siguro tubig nya pagpandong gyud kay grabe kay init sa panahon karon.
1: Tubig Kuya Dixon?
0: Anak gyud.
1: Kamo tubig, di man sa palitol kay na may mga tago mga ayo tubig. Okay. Sige,
0: katulang
1: salamat Kuya Dixon.
0: Salamat.
1: Dali ako maniusto sa inyo, ha.
0: Sige, salamat kayo sa imong higayon, Sir Raul.
1: Ako na si Raul Masinaring.
0: Raul.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Asa naman to akong tinaguan diri, oy? Kato mga bayanang sa Nakrumsi!
5: Alalulaki, pasunog pa yan to ni Mama!
4: Unsa! Ipasunog siya mong Mama!
5: Iningon mo si Mama nga! Tagpot to do kitiri sa balay!
4: Kabalo ba mo? Nag-iipon ako na para maka-apel ko sa Nakrumsi na karaban! Not na!
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
4: Ayo, dong.
7: Oy nay. Bridge entry.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C.
8: Wali si Hinobiba Hingilio, taga Santo Niño, South Cotabato. Ang huay pa ko nagainom sang Magnum C ang taas akon nga sugar, kag ang akon nga tiil, nag-aalay, kag nagangutmot, kag nagagamit na ako sang Magnum C, namin na akon nga pamatsyag. Damogi nga salamat. Basta Magnum C, piktibo barato.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
9: Ang Magnum-C Herbal Capsule, Magnum-C Herbal Coffee, Magnum-C Daya Care, Magnum-C Refreshing Oil, Magnum-C Organic Rub, ug Magnum-C Barley. Mapalit sa Coronadal City, Your Generic Pharmacy, sa Sorala South Cotabato, L'Oreal Pharmacy, James Ann Pharmacy, ug Michelle Bodega, Iyang Kabuhayan Depot.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C.
10: Elsa, abi, sa una, murag, hindi tayo ka makakuan ba? Ka na pang katulog. Pero okay na siya, makatulog na ka. Magnum-C nga kapira mo lang ako gigamit. Kapira gila ako permente pa yun.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
9: Ang Magnum-C Herbal Capsule, Magnum-C Herbal Coffee, Magnum-C Refreshing Oil, o Magnum-C Organic Rub. Mapalit sa Miss League City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C.
11: Alberto Lorete, taga Pina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit ang ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
9: Ang Magnum-C Herbal Capsule, Magnum-C Herbal Coffee, Magnum-C Refreshing Oil, o Magnum-C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C.
12: Tony, si Sandy, usa ka police auxiliary sa among trabaho. Ganun ay give me nga magduka tungod sa 24 hours ang among duty. Pero sa dihang nakasulay ko sa Magnum-C Herbal Coffee, di naman nung ko katulgon, udok kaon. Kung pamati, mura naman nung ko niridyos o napulo katuwig. Salamat sa Magnum-C Herbal Coffee.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
9: Ang Magnum-C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
1: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon hindi na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Midsayap North Cotabato, Parenes Drugstore, Tohimbara Pharmacy, CC Med Pharmacy, EBM Pharmacy, Aka Pharmacy, Guansing Pharmacy, Farmacia Familia, Farmacia Sitang, ug sa Pinilver Food and Refreshment Hub.
13: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itumbalig o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
7: Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
14: Love. Anam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
15: Sigurado ka?
14: Sex.
15: Ayaw sa. Dili pa ko andam. Pasin mabuntis ko.
16: Marriage and career.
17: Sus na anas ang kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
15: Natural. Kay sige kang pambabae.
16: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
17: Yes, natawad ang ito sa trabaho.
16: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ay si Saret Labor, taga Barangay Lunaw. So kana nagamit ko sa Magnum C na naghilti akong lawas, lami, garado akong paminaw kanadlaw. Sa matang makainom ko vitamin sa Magnum C capsule, garado, lami kay tarbaw adlaw-adlaw. Laski kay lawas, da, garado, basta garado, lami tarbaw, lami basketball, so ba? Sa matang makakapi ka sa buntag, lami kay iyong kuhan, imong adlaw. Kompleto imong adlaw, basta makainom ka sa Magnum C coffee. Epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako pangalan Virginia Mendez. Dali sa Diyos na ko na ako kuhan, na ako ano pa yung high blood. So, salamat dahil ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
5: Kung mao, Mang. Ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum C

0: Herbal Coffee.
1: O sige pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Digo City, Davao del Sur, New Gonzales Pharmacy, MD Drug, MGM Pharmacy, Butika Di Bell, Butika Sholik Pai, Amra Pharmacy, ug JMP General Merchandise.
3: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
0: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kamas Captain Jackie C, Mommy Lucky.
0: With matching pasigasigas mata with Mommy Lucky.
1: Mommy Lucky.
0: Magandang araw po sa nila at mga kaibigan. Araw po ng Thursday. Kumusta po ang Thursday natin? Mainit po ang panahon. Sana po

0: Ni drug, nanabiya sa AGL Pharmacy sa Kidapawan ba? Nanapun na sa Matalam, Samlang, nanapun na diha sa may Takurong, nanapun na diha sa may Midsayap, huwag din naman kasabukid noon, nanat sa mga butika.
1: Yeah.
0: Labi na sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City. Sa mga nagkadayang butika po, mutya, Dio spray para sa kilikili, spray lang sa ilok, ay nindot kayo ni para sa mga on the go, ito, mga tuka opisina, nakalimot ka. Wapo, spray lang niyo sa mga kilikili. Di naman imo imong ilok ana human ay maligo kag sabon, maligo ka gamit og mutya kojic papaya nga sabon.
1: Yes, kada nindot kaayo na ang mutya kojic papaya soap ug ang ato ang mutya Dio spray perfect na sila nga match Captain
0: and
1: J.
0: Because of that mga kaibigan, manghatag ta karong adlaw og produkto sa mutya kojic papaya.
1: Okay na, okay na.
0: Combinations of two products mga kaibigan, ayan, mutya Dio spray and
1: mutya
0: Koji papayang papaya sabon. So, ayan. So, anong mechanics, mga milaki? Para
1: ang mechanics tali ninyo is that mag-send mo sa amua karon og
0: Nabi na sa Kapalong. Nana sa butika po sa Kapalong. Na yung mga butika diha.
1: Yes.
0: Kung tana lang, na yung mutya diri. Katong para na sa ilok, Dio spray. Nabi itong sabon sa mutya. Naana.
1: Pipila daw ang sabon. Ang sabon is
0: 65 lang niyo.
1: 65 pesos lang ang sabon. Oy.
0: Sa uban nga product po, dili 65. 150 ni sa uban. Sa ato, sa Magnum, si sa mutya, Koji Papaya nga sabon, 65 lang.
1: Yes.
0: Ngunit kanindot, ani kay 130 grams na. Tapos 65 pesos lang siya. Humot ka sabon, eh. Dili binuang na. So, layi lang ninyo. Naimangunta na magod sa kuha ba? Malimot lang ko o explain bitaw sa radyo kay mahinumduman lang ako kung naimangunta na ba. So, ganina na inangunta na.
1: Kapin, Jake, ano hamis magkain na imuhang na?
0: Mutya, Gojik, papaya nga sabon lang.
1: Mami, laki nga nung humot magkay kag-ilok. Mutya, Dio spray.
0: Mutya, Dio spray po, mga.
1: Ano hamis magkain na imuhang kutis, mami, laki? Syempre, mutya, Gojik, papaya, lotion, o sabon.
0: Magkaputi ba na snaw? Aputi kang keyboard, ka na pang naw?
1: Ay, nako. Puti, mamakaputi sa tanang tinaguan. Pati na mga tinaguan ni mga dugay na kaayo nga ngit-ngit. Ay, nako.
0: Nga ka nang mga tinaguan nga murag gadag-om pirmi.
1: Kanang gahilang pirmi. Ay.
0: Mutya, Kaujig, papaya nga sabon lang. Anyway, padayon tamang hatag na mamilag yun sa may aduang guan nga ron. Mechanics, dali.
1: Ang atong mechanics ka ron, Captain Jake, ay mag-sign lang sila o ga... Una, mag-follow mo sa ito ang Facebook account.
0: Ay, oh.
1: No? Isa ninyo na naka-follow mo, screenshot and isend sa mo sa Messenger na.
0: Hanapin lamang po ang Captain J and Mami Lucky, na page. And then, pakiclick lang po ang follow mga kaibigan. Again, hanapin lamang po ang Captain J and Mami Lucky na page. Pag nahanap, pakiclick lang ang follow.
1: Follow and then screenshot ninyo na nag-follow na mo then isend sa mo ang Facebook Messenger.
0: Ayun.
1: Para ito ang tinawag kung kinsa man ang pwede na tumatagaan. Og mutya ko.
0: Molo na, Mami Lucky. Dili na, I think dili na pwede kay daghan. Paano ito naka-follow na? So, alkansi sila. So,
1: pwede na po gapon nga mo kung ano sila. Sige. Pwede na po gapon nga kung asa sila nagapalit o Magnum C Herbal nga products
0: ayun, na ito. Ayun na lang. Kalmahan na
1: ito. Or mag-send sila o picture sa empty products. Empty sachets ba karon? Empty si kape? Ano?
0: Sige, ano na lang po mga kaibigan. I-comment lamang po dyan saan kayo bumili ng mga produkto sa Magnum C. Comment na yan, dali, bilis. Anong butika, saan kayo bumili? Anong lugar po mga kaibigan? I-comment lamang dyan sa ating comment section, sa ating Facebook Live. Hanapin lamang po ang Captain Jay and Mami Lucky. Paki-comment. And anong butika, saan kayo manakabili? Tapos, pagka na-announce namin ang pangalan ninyo, syempre, padalhan nyo kami ng larawan kung saan kayo or meron ba kayong produkto ng Magnum C. Saka
1: yun.
0: Kayo papadalahan po ng product ng Mutya Kojic Papaya nga sabon and Mutya Dio Spray. Ayun, yan o. Oh. Papadala namin sa inyo yan ngayong araw po mga kaibigan. Okay, padayon tayo sa programa. Ano pong values ng nakakayaman?
1: Values na nakakayaman natin sa araw na ito ay ang... pagkakaroon ng pananampalataya sa proseso.
0: Ayan, pananampalataya sa proseso. Proseso.
1: Na ibig sabihin yan, walay shortcut. Basta importante na alang kay salig sa imuas nga mo agigid ta sa tama ug sakto nga proseso.
0: Ayun, no, pananampalataya sa proseso. Lahat ng bagay mga kaibigan, dumaraan sa proseso. Ano man ang pangarap mo, ano man ang gagawin mo, may proseso ang lahat. Uy. Dili pwede nang shortcut. Walang shortcut po mga kaibigan. Kadalasan po, nauwi po. I believe, mga kaibigan, ako naniniwala na para mapadali ang isang bagay, dumaan ka sa proseso. Kasi ang shortcut, mas napapahaba. Wala kang shortcut eh.
1: Oo,
0: the more mo hanapin ang mga shortcuts, baka mapadugay na noon. Mapalangan. Mapadugay na ganito ako. Mapalangan po din mo. Matagalan
1: ka pa. Oo.
0: Mas lalo matatagalan kapag hinahanap mo yung pamamaraan shortcuts. Yan, mas madami na akong na ano yan. Marami na akong na experience niyan. Makakilala na. The more mo hinahanap

0: yung shortcuts, the more na noon masaag mamilaki.
1: Mm-hmm.
0: And sa ganung paraan, mas mapadugay or mapatag nito?
1: Mapatagal.
0: Mapatagal no noon, imbis nga mapadali. So ang pinaka, I believe mga kaibigan, mas mapadali kung dumaan ka sa tamang proseso. Kasi ang lahat ng bagay, according po sa law of nature, batas ng kalikasan, lahat ng bagay mga kaibigan, may proseso. Yan, proseso sa pagtatanim, pagtanom, pagsibol, hangtod na namulak, hangtod na namunga, and humasa pagpamunga, doon na nga po'y proseso, doon mahinog.
1: Mm-hmm.
0: Inaana na siya mga kaibigan. So walang shortcuts, even sa pag-achieve sa imuhang nindot kayo nga pangandoy sa kinabuhi, tanan na proseso. Hindi pwede

0: behind. Anong inaani ni, anong inaana na, sumakatuna ni mo siya. Sumayo yun nga i-embrace ang proseso. So, doon na yung mga higayon usahay, nga tanaw ni mo, sa'yo mong ginabot, murag walay resulta.
1: Yes.
0: Usahay, murag mabugatan, kakapuya naman ani, pero murag wa mang gipadulngan. Ayan. So, usahay lang, gikinahanglan lang ang pagsalig sa proseso.
1: Mm-hmm.
0: Faith in the process, mga kaibigan.
1: Yun. Faith in the process.
0: Ayan. Dili pwedeng nagtanom ka karon, doon na gani, kwa na na, kanabitang sa Chinese Proverbs, mga kaibigan, kanang sa Chinese ba, nasa tinuhuan nga kanabitang magtanom ka og kawayan kanang Chinese bamboo, mga kaibigan.
1: Oo, bamboo. Ayan, ganan kay ko na story ka.
0: Kanang Chinese bamboo, pagka itanom na siya, dili man na siya nga mamunga dayon or kanabitang musibol din iyang dahon mamilaki, umuturok ba na siya dayon. So doon ay mga higayon na nga pag itanom ni mo na siya, it takes time. Nga doon ay mga taong gatanom na nga magsira na siya bis-bis, bisanwa siya makitang nga miturok. So doon ay mga tao nga manganchaw, doon ay mga tao sa nga mumadlong, kasi magkagbusbisa na nga wa may niturok diha nga punuan. Magsigira magkagbubog tubig na nga wa may niturok diha nga tanom. Pero ang tao nga nakahibaw nga kini akong gibubuan, muturok rin yun sa tamang panahon kay tungod ni tuo sa proseso.
1: Yes.
0: So bisag wa siya nakita nga narurok diha, iharagin ang bisbisan, alagaan, ampingan, bisag wa pa siya nakitang dahon o mitubo nga punuan. Hangtod nga miabot ang panahon, it takes time, ha? Pag abot sa panahon ng Chinese bamboo, pag muturok na siya, mga kaibigan, it takes months and years. Pero pagka muturok na po na siya, perting paspasa po mutubo.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so mo na makurat na lang ng uban nga, hala! Sa imong ipaabot nga bisbis o sa imong mga sakripisyo, hala, niturok na lagi.
1: Oh,
0: na nakitanong. Eh. Oh. So doon ay mga tao nga nanganchaw lang sa una pero mapabilib na nimo eventually.
1: Yes. Oh.
0: And mangutana na sila, giunsa nimo.
1: Ah.
0: Labon sa una, kanchawan lang kanila. Na. So mo na say, have faith in the process.
1: Yes.
0: Dili pwedeng shortcut. So limbawa, nagtrabaho ka karon, gusto nimo ma-improve o gusto nimo kaning ma-promote sa imong trabaho. Doon ay proseso yan. Hindi yan na basta lang nagtrabaho ka karon, tapos ugma, the following day, ma-promote ka na kaagad. Walang ganon.
1: Yes, walang magic.
0: Ayun. So gagawin mo, magpapakitang ano ka, magpapakitang gilas ka. Dili na pasipsip, mga kaibigan.
1: Mm.
0: Halimbawa, nagtrabaho kag minayo, tarong magtrabaho. Nya, tarong nga og kanabitang masaligang ka. Dili lang kay maayo ka lang. Usbo na to, ha? Dili porket magaling ka ay maasahan ka na. Marami akong kakilalang magaling, pero hindi naman maasahan.
1: Yun.
0: Mas mainam na yung hindi ganun kagaling, pero maaasahan naman. Kasi yung galing, matututunan yan.
1: Uy, tama.
0: So, ganun dapat yan, mga kaibigan. So, have faith in the process. Ayaw pagdali, kaya ang tanan, dun ay proseso. Ayan, sama sa tanom, sama sa ubang mga butang, sama sa giwid na gibuntis. O gibuntis, it takes 9 months bago.
1: 9 months bago ni mo makita ang resulta sa iyong pagbuntis.
0: Bago mangkita ni mo ng bata, magkahubo-hubo pa mo. So, siya dili na siya nga gibuntis karon ugma ng anak na. So diba, mo na siya ba? Mo na yung law of nature, mami Lucky. Batas ng kalikasan niya.
1: Karon magkahubo-hubo.
0: Nagkahubo-hubo pa.
1: Pag panganak, magkahubo-hubo po.
0: Ayayay. Hello pa tayong tasahan, ha? Ito programa, mga kaibigan, Love, Sex, Marriage, and Career. Hatod kaninyo sa
1: Magnum C!
0: The most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee. Sa lahat po ng mga nakaandabay, kung ang problema po ninyo ay anemia, maglipong-lipong, galuspad lang ang agi. Sa lahat po may mga problema sa anemia, luspad, maglipong-lipong, kulang sa hemoglobin, Magnum C Herbal Capsule. Maayo kayo na. Daghan ang kaayog testimonya bahay na ng Magnum C Herbal Capsule, lipong-lipong, ng luspad, pula na kayo aping. Pula na kayo lips.
1: Blooming na kaayo.
0: Remember ka, doon ay testimonya na dito sa to sa...
1: Mid-sayap.
0: Isulan.
1: Ay, sulan pala. Oo, isulan.
0: First meeting na mo, luspad kayo siya, nimidool siya. Pwede ba niya ni Magnum C? Kung pwede po, sulay lang. Gimaintain niya Magnum C and the following caravan day, miduol siya sa to ang mamilaki, mihatag sa testimonya, salamat gyud sa Magnum C.
1: Yes.
0: Ayan, ayang kwan, blooming na siya ba? Kana bang?
1: Hayag na ba?
0: Oh. Dili na katong luspad ba nga murag papel. So sa lahat po na may mga problema dyan sa may mga anemia, kanang kanunay mabilar, kanunay mapulaw, luspad ang agi, Magnum C Herbal Capsule para sa inyo. Pero kung ang problema, diabetes, ang problema, kanang manakit gani inyo ang mga joints tungod sa kaning gout or kanang kaning gitawag na itong uric acid, napakaganda po ang Magnum C DiaCare. Magnum C DiaCare po, mga kaibigan. Dili na mahal, ha? Ang Magnum C DiaCare, kaya doon na serpentina, doon

0: kabuhay. Doon ay pine bark o insulin powder na kung tabang na para sa panglawas sa tao. 12 pesos lang na. Gituyo na para kitang pobre makapalit niya na. 12 pesos lang na. Mapalit na po sa mga dagadiyang butika, pharmacy, sa inyong mga lugar, and FDA approved yan, mga kaibigan.
1: Yes, lahat po ng ating produkto ay FDA approved. Approved po yan. Kaya safe na safe po sa ating mga nanay, tatay, syempre sa ating mga Magnum C users.
0: Ayun, sa lahat po ng mga nakaandabay, ulitin po namin, i-comment lamang po dyan sa ating FB Live kung saan kayo nakabili ng Magnum C products, anong butika, at saang lugar po, mga kaibigan, at makakatanggap tayo ng Mutia Kojic Papaya Sabon and Mutia Dio Spray. Ayan. O, ngayon po, mga kaibigan, comment lamang dyan, pagpapatuloy po ang programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin tayo nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Ikaw man si Captain Jekyll, si Mommy Lucky.
1: Ikaw ba ng larawang kupas nga kanta?
2: Yeah. Di ba natin yung one time cup, nagstoryahan na itanag ka ng, kami nagsustory, lagod may storbot, lagod naman ni Captain J. Di ba siya storbot, pero kina mga tinuuhan sa una ba? Di ba ka remember ka? Bawal mag, bawal manilig inigabi. Di ba? Nga nang ganin bawal manilig pagkagabi?
1: Ambot, I don't know, dili na ka maminyo, murag ana atin
2: tinong. Tapos pareha na ang bawal mag matulog nga kana bitong basa ang buhok.
1: Oh, ngano man, ngano ang istoryahan man imo ron.
2: Nawala lang ka nang na mga larawang ko pas, mga karaan ba nga mga So naapi lang po na ako siya sa akong mga huna-huna ka.
1: Okay.
2: Grabe, jud kaayo.
1: Pasab ka sa dosa.
2: Grabe sa niya. Oy.
1: Grabe, Mami Lucky.
2: Far out ba kayo?
1: Far out kayo. Hindi na ko makonnect ba?
2: Mga larawang kupas kay far out. Dugay na kay karaan.
1: Mga larawang kupas.
2: Mga larawang kupas. Napaka-picture sa imo ang mga uyab sa una cup nga karaan.
1: Wala ay ganun mag-keepan taga
2: naman. Nara, gito sige nabutangan sa likod. O gawin sa nang butang sa likod.
1: Ganun mag-keepan daw kag-picture sa imo ang dating uyab na unsa.
2: Wala lang, collection. Collection. Murag ibon ba?
1: Gikip kinapay utang, ana.
2: Goy, kanya.
1: Si Mila, unanay Mila Istal. Maraming salamat po. Sana mapili ang ko, kapitan. Si Liza Esperon, pwede ba ang Magnum si Coffee sa overfatigue? Ang nindot na Liza Esperon, kung overfatigue, ganam itong kulang kaspahuway, hago kayo mong trabaho, hago ang lawas, ang pinakanindot, yun na Magnum si Herbal Capsule. Mo na i-maintain ni mo. Bisag duha lang ka-capsula per day. Kanang hago imong lawas, overfatigue, maglipong-lipong, kulang ka sa pahuway, Magnum C Herbal Capsule. Maunay nindot mintinar. Daghan kayo ang nakapamatuod na nanay Lisa Esperon. 2 capsules per day. Mao po na akong ginainom pagka biyahe mi gahapon. Nabot ko na sa isulan gahapon.
2: Nagano kag fast dito cup.
1: Wala mo kahibaw pero nabot mi sa isulan gahapon.
2: Pero nakakita na sa imo nga Kapin Jake, nalang ka dere.
1: Anyway, nag-greeting sa mga
2: Ayan, Mami si Lisa Esperon, maraming salamat. Ayan, sabi ni Captain Jake kanina. Si Ken Flory Labandera Taguines. Hello kay Ryza May Taguines and happy birthday daw kay Mama Elena Apura. Mama, my, hello po. At gikan na sa isulan, Captain Jake, maraming salamat sa pagpamina. Si Ma'am Janice Davis. Hello, Mami Lucky. Guapa o Captain Jake, guapo.
1: excuse me po.
2: Shout out sa Franca family sa Manat na Bunturan W. Oro.
1: Manat
2: din na siya. Ayan, Manat na Bunturan W. Oro. More power sa inyong programa. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina pagkaroon si Entan Aliman. Maraming salamat. Hello, nagapalit ko sa Kabakan, Captain Jake and Mommy Lucky. Si Ma'am Ellen Guerrero. Hello, everybody. Present daw siya permanently. Salamat, Ma'am Ellen.
1: Nagapakag barley coffee da, Ma'am Ellen. Dris Davao, hotdan na yung barley coffee dris sa Davao.
2: Hurot na mong
1: stocks dali.
2: Atong online order, Captain Jake, kay balubag ka nga. Wala na sila yung ma-serve.
1: Dami online ordering karon. Abot na sa almost 200 ka parcel every day. Inana kapaspas ang Magnum C Barley Coffee. Anyway, gusto lang ako explain sa inyo ha. Gusto na ako i-share sa inyo ang balita. Before po mga kaibigan, 2018, 15 parcels lang na per day. Kaya mga ga-online sa...
2: Maliga lang, palit lang ba?
1: Yeah, ga-order sa online ba? Karon kay baba mo nga tag 200 parcels na per day. Ibig sabihin, pagka 200 parcels, 200 different katao every day ang napalit o barley, Magnum C Barley Coffee. Tapos na ini-order Mami Lucky, gusto na ko i-share sa imo ha. Na inipalit og taga Batangas. Batangas mo ha. 100 boxes nga Magnum C Barley Coffee.
2: Iha i-distribute dito.
1: I don't know kung paano niya na baligya ba na niya or iha
2: na. Personal consumption.
1: Personal consumption.
2: Mao na to kaganina ni bisita ko sa office kaganina.
1: Busy kayo.
2: Dagko na kay silag mga bukton.
1: Mamalot. So 200 parcels per day mga kaibigan and ang maayo lang ani kay dili lang sa Mindanao nato ginabaligya ang produkto Magnum C even sa mga lahi-lahi nga lugar, Quezon City, kato ganina na order Batangas mula sa Batangas 100 boxes. Imagine 100 boxes. I don't know kung saan niya, personal ba ni or ikaw na po minangosyoso.
2: Hindi na siya coffee shop.
1: Basin, no? Maligya po na niya. Anyway, si Cheshila Hildore, maraming salamat po. Magandang araw po. I-greet ko lamang po ang mga kasamahan ko dito sa Medrano Store. Salamat po mga taga Medrano Store, si Chen Hildore. Chen, maayong pagpaminaw ni mo dia. Salamat.
2: Thank you very much kay Jovel San Pedro. Shout out daw sa kanya sa Kanaway Builders at sa namino daw sila karon Captain Jack, mga nag-operate sa backhoe. Kaubad si Alex Elgas, maraming salamat sa pagpaminaw. Nor Hannah, Tinimbakan, Banisilan, Cotabato. Nakikinig po sila ngayon, Captain Jack. Maraming salamat sa pagpamina.
1: Mga taga-Banisilan.
2: Mga taga-Banisilan. Floraline Takasa, mga taga-Montivista Davao de Oro. Maraming salamat sa pagpamina. Tricycle driver ako. 2 times akong umiinom ng Magnum C Herbal Capsule.
1: Ayun.
2: Nakakabili ako sa Rogen Pharmacy.
1: Yan.
2: Malakas talaga ang katawan ko at laging gising sa biyahe.
1: Yan ang sabi ko sa inyo. Ayan, pagkahago inyong trabaho, Magnum C Herbal Capsule. Pagka medyo may problema sa gout, uric acid, diabetes, Magnum C Dia Care ang inumon. Nya dili po na mahal, 12 pesos lang. Ituyog yun na para sa inyo, makapalit mo. Tinuot inyo ni tatay, mapalit po ang Magnum C products sa Rogen Pharmacy. Sa Takurong, mga taga-Takurong, Sultan Kudarat o bisan asa man sa South Cotabato, available po ang Magnum C products sa Rogen Pharmacy. Rogen Pharmacy po mga kaibigan. Diyan sa Takurong, Rogen Pharmacy o guman pa mga butika diha. Kapoy, di ba ang juice sa may acid reflux? Salamat po from Tata HGC Mechanic. Ta, kung nakay acid reflux, pinakanindot di mo inumon, Magnum C Herbal Capsule. Ayan, Magnum C Herbal Capsule. Pero yung juice pwede naman, walang problema dyan.
2: Ayan, Jane Daga, mga taga-Tiboli sa Alcatabato, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Gerson Herona, ang mga taga-Tagum City. Uy, sa mga taga-Tagum City, magandang hapon po sa inyo. Sa lahat po naman nakatabay sa atin, maraming thank you po sa inyo. Si Mary Ann Bandiola, mga taga-Banga, South Cotabato, salamat din po sa inyo. Bayugan City, Agusan. Sila Nanay Epifania Montes, thank you rin po sa inyong pagpamina.
1: Ayan, salamat po sa pagpamina. Kay Mawe, kay Dongkoy, o kay Paulito, kay Loloy, nga naminaw sa programa karon hamtang katrabaho sila sa PC Byte. PC Byte Family, maayong pagpaminaw sa inyong handa na. Salamat si Russell Austero ng Basak, nakaantabay po diya sa Nabunturan. Thank you po sa inyong pagpamina.
2: Ayan. Si Gail Bolongon. Ayan, sila Nanay Pining Valderrama, ang ilang daily routine daw nila Nanay Pining Valderrama, Captain Jake, ang mamino o LSMC. Salamat ka, ayun na, mga taga Santa Jose pa ni sila, Captain Jake.
1: Nainitubag sa mga adlib ko ganina, yun siya nga, bawal manilhig sa gabi kay mugawas ang grasya, bawal matulog kung basa ang hair kay makabuta daw, dili na tinood. It's a myth, mga kaibigan, hindi po yan totoo.
2: Yes.
1: Ayan. And yung manilhig sa gawas, bawal manilhig sa gabi kay mugawas ang swerte. Nanay, ay, nanay, ay, wala ikala buta na sa swerte ay. Swertihon ka gyud ko gihang ka.
2: Yan sa man ang abog na kayong balay din. Nalang gyud man ilhiga ani.
1: Taguon ni nato ng basura. Bahala.
2: Lisa Esperon. Tagpila po ang capsule. Ang capsule nato is 11 pesos lang po siya.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule.
2: Ang Magnum C Dia Care naman para sa mga na diabetes, 12 pesos lang, 12 pesos lang.
1: Gituyo na niya. Gituyo gina sa Magnum C nga barato ba 11 pesos lang. Kung makasabot ka na di nagyog ka magduha-duha anak kay dos giunse na para sa imuha, 12 na para sa imuha. Pwede ko na himong 20 anong di good pwede kaysa may magbuot. Ituyo ng 11 pesos para maka-avail ka, makapalit ka. Ayan.
2: Ayun.
1: Oh, naminaw mi mami lakin Captain Jake, malingaw mi sinyang programa gyud. Kipad lang yun ang mga cellphone si Nanay Mercy Ferrer ng Santa Josefa.
2: Thank
1: salamat
2: you,
1: po sa inyo. Tatay Jesus. Mga taga Santa Josefa, speaking of Santa Josefa, naminas ng programa, Tatay Jesus Petugara. Ayan, salamat po sa inyo.
2: Si Nanay Carmen Porres. Nay, kamusta naman kakabalo ko? Naminaw ka karon na. Katawa na po niya siya. Kay bawa ba mo nga si Nanay Carmen Porres ni Anhideri? Gishopping nga ni Captain Jake.
1: Wala, gishopping di. Wala to ako kay Bao kay ingon mo siya kay palitra daw niya pustiso daw ano siya.
2: Oman, sa amo siya natulog alingaw kaya mong balay oy saba kayo banha kayo. Murag na.
1: Nakatulog in town sa mong balay. Si Marcela Vergara, maraming salamat. Si Rolando Palugod, nakantabay sa programa natin. Si Jeneline Migambin, si Vilma Hiada ng Sorala, Wilfredo Istanda ng Banga, Vivian Domingo, maraming salamat po sa inyo. And si Natasha Blaya, Ryan Antonio, si Evangeline Carino Onya, Flordelina Romosoro, Flordelina Romorosa, si Paz Villoga, maraming salamat. Si Elisa Nonog ng Trento and Los Biminda Polistico, nakantabay sa programa natin.
2: Thank you very much po kay Cheche. Dara sa Maynila, Filipina, Captain Jake, nagtanaw sila sa tuwang live habang nagapaminaw, nagtanaw sa live o nagapaminaw sa radyo habang nagapack daw sila karon. Mga packers ni sila, Captain Jake. Kilo po, Ate Cheche, salamat sa inyong pagpaminaw. Si Norhana, thank you very much. Liza Esperon, salamat po sa pagpaminaw. And Tan Aliman, ang mga taga-Kabakay, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Sila Ellen Basco, ayan, pwede ba sa 14 and 17 years old ang Magnum C Herbal Capsule?
1: Pwede.
2: Basta kayo makatake o Magnum C Herbal Capsule, kaya makaswallow na siya o kanang capsule. Among anak, 12 anyos, nagainom o Magnum C Herbal Capsule.
1: Ayan. Salamat sa pagpaminaw kay Lydia, Nanay Lydia Pitagara and Jesus Pitagara ng Santa Josefa. Thank you po sa inyong pagpaminaw diha.
2: Ayan, Jessica Visto, maraming salamat sa pagpaminaw. Naminaw po karoon, Captain Jake, sila Milas. Ayan, nabasa muna pala si Armando Bagwa Mama. Ayan, mga taga Cotabato City, salamat po sa inyong pagpaminaw. Guwapo man ni Captain Jake o guwapo man ni Mami Lucky.
1: Salamat po. Buyag-buyag.
2: Thank you. Salamat.
1: Joke-joke rin ang buyag-buyag. Tuo, budag-buyag. Naminas na programa si Noah Hashim. Nakanda pa sa programa natin. Ayan. Thank you po sa pagmaminaw. Anyway, sa lahat po ng mga nag-send po ng comment dyan, anong product ang binili sa Magnum C at saan kayo bumili? Ilagay nyo lamang dyan sa comment section at kasi i-click nyo po ang follow, mga kaibigan. Tapos mamaya po mag-a-announce si Mami Lucky. 5 winners po bibigyan namin ng
2: 5 winners
1: po bibigyan po ng Mutia Kojic Papaya na Sabon and Mutia Deo Spray para sa mga kilikili na
2: medyo
1: para
2: mabaho.
1: Bumango ang kilikili. Napakaganda
2: po. Pwede po sa tiil. Pwede na sa tiil.
1: Yan. Oh, maganda ito. Mutia Deo Spray, mga kaibigan, at Mutia Kojic Papaya na Sabon. Mamaya po, i-announce ni Mami Lucky para sa ato ang mga, para sa winners mamaya po, mga kaibigan. Ito na po ang kwento ngayong araw. Pakinggan po natin sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Unang-una po, Kapitan, ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Bago ko pa man isasaysay sa inyo ang aking kwento, Kapitan, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cathy. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa pakikipagkaibigan, tungkol sa buhay pag-ibig. Hayaan niyo akong simula ng aking kwento, Kapitan, o makilala ko si Arnold. Nung magkakilala kami ni Arnold bago pa lamang ako noon nakipaghiwalay sa aking boyfriend, sa mga panahong yon ay kailangan na kailangan ko ang isang taong maari kong mapagpwentuhan, mapagpahingahan ang aking nararamdaman. Masayang-masaya ako dahil nakilala ko si Arnold. Sa kanya ko binubulong, sa kanya ko sinasabi ang aking mga nararamdaman. Magaan ang kalooban ko sa kanya, Kapitan, dahil una nakitaan ko kagad siya na kabaitan. Masarap siyang kausap. Hindi siya yung tipong taong laging nagmamagaling. Kapag ka nagkakausap kaming dalawa, ang madalas ko napapansin sa kanya ay nakikinig lamang siya sa mga kinikwento ko. Masarap siyang kausap. Masarap siyang kasama. Kaya hindi naiwasan na madali akong nagtagusto sa kanya. Ilang buwan pa lamang ang aming pagkakaibigang, Kapitan, pero aaminin ko sa inyo na meron na akong kaagad na nararamdaman para sa kanya. Totoong bago pa lamang kami naghiwalay ng aking boyfriend noon, pero dahil kay Arnold, Kapitan, ay napadali ang paghilom ng sugat dulot ng paghihiwalay namin ng aking naging karelasyon noon. Noong mga panahong yon ay nagbo-boarding house pa lamang ako, kung saan isang araw nang inimbitahan ko si Arnold para dalawin o pumunta sa aming boarding house. Isinama ko siya, Kapitan. Sabi naman niya sa akin ay ihahatid. Ihahatid daw niya ako sa aming boarding house, kung saan sinabi ko naman sa kanyang wala namang problema. Nung pauwi na sana siya, sinabi ko sa kanyang umakyat ka na muna. Yayain ko na lamang sana, o naisip ko, Kapitan, na yayain ko na lamang sana siyang kumain o maghapunan muna bago umalis. Bilang ganti na rin sa lahat ng kabutihan niya sa akin. Sinabi ko sa kanyang, saka ka na lang o dyan ka na lang muna sa sala habang ako naman ay magluluto muna ng pagkain natin. Agad-agad namang umaya-maya po, Kapitan, ay dumating na ang iba ko pang mga ka-boardmates. Maya-maya pa niyan ay dumating na ang isang kaibigan ko, matali kong kaibigan na ka-boardmates ko rin. Sa kabilang kwarto nga lang po siya. Agad siyang nagtanong kung sino daw ang bisita nung pumasok siya sa kusina. Agad ko namang sinabing, yan si Arnold, ang madalas kong kinikwento sa'yo. Mabait, masarap kausap. Pagluluto ko siya ng hapunan. Halika, ipapakilala kita. Pinakilala ko kaagad ang kaibigan ko, Kapitan, na si Irene kay Arnold. Arnold, ito ang best friend ko. Ka-boardmate ko rin. Siya si Irene. Nabanggit ka agad ni Irene sa kanya na, ah, ikaw pala. Ikaw pala yung madalas kinikwento sa akin ng aking kaibigan. Nice meeting you. Sa wakas, nagkita rin tayong dalawa. Napangiti naman si Arnold, Kapitan, habang nakatingin sa akin, na parabang may naglalarong tanong sa kanyang isipan. Agad ko nang sinagot kahit hindi pa man niya ibinato sa akin ang katanungan yon. Sabi ko, oo, nakwento ka na o nakwento na kita sa kanya. Huwag lumaki ang ulo. Sinabi ko lang na meron akong isang kakilalang lalaki at mabait. Yun lang naman ang naikwento ko sa kanya. Nagkatawa ng kaming tatlo, Kapitan. Nag-agree naman si Irene at sinabi ng aking kaibigan sa kanyang, oo, yun lang naman ang kwento. Kahit papano ay nakilala na rin kita ng personal. Maya-maya pa niyang, Kapitan, ay matapos akong nakapagluto, magkasama na kaming kumaing tatlo sa kusina. Doon ay mas lumalim ang pag-uusap, tawanan, kwentuhan, at naging magkaibigan na rin si Irene at si Arnold.
Matapos kaming maghapunan, ay saka naman siguro mga 30 minutos ay umalis na si Arnold at nagpaalam na. Saka naman kami nagkausap kaagad ni Irene. Nagkatawanan, nagkakwentuhan. Kinakantsawan pa niya ako, Kapitan. Ang sabi pa niya sa akin ay, "Uy, in love na ang best friend ko." Sinabi pa niya sa akin na masaya ako para sa iyo, best friend. Dahil sa wakas, makakalimutan mo rin ang mga nagawa sa iyo ng ex mo. Makakalimutan mo rin kung gaano kasakit ang ginawa sa iyo ng ex mo. Masaya ako para sa iyo. Sana magkatuluyan kayong dalawa. Masaya naman ako sa sinabi ng aking best friend, Kapitan, at sinabi kong, "Well, hindi pa naman niya ako nililigawan. Magkaibigan lang naman kaming dalawa. At hinahatid lamang niya ako. Ewan ko ba bakit hindi pa siya naliligaw sa akin. Siguro nahihiya," sabi ng aking kaibigan. Sabi ko naman, Kapitan, kay Irene nga sana nga lang, nahihiya lang. Sana hindi yung wala siyang gusto sa akin. Nagkabiruan pa nga po kaming dalawa, Kapitan, kung tunay bang lalaki si Arnold. Sinabi kong, "Oo naman, tunay na lalaki yon." Kasi ang tingin kasi na Irene, Kapitan, ay medyo mahinhin daw ang kilos. Pero hindi naman ako naniniwalang isang bakla o bading si Arnold. Sabi ko sa kanya, "Sa pagkakilala ko at sa nararamdaman ko, tunay siyang lalaki. Kaya lamang, baka nahihiya lang na manligaw. Baka naghahanap lamang ng tiyempo," sabi ko sa kanya. Natapos ang gabi yon na puro kwentuhan kaming dalawa. Patuloy ang buhay namin. Araw-araw kami nagkikita ni Arnold hanggang minsan na lamang, Kapitan, o hanggang dumating ang isang pagkakataon na minsan na lamang kaming nagkita ni Arnold. Ang madalas niyang sinasabi sa akin ay meron o meron daw siyang ginagawa o marami daw siyang inaasikaso. Minsan lang kasi ako nagtanong o minsan o may minsang pagkakataon, Kapitan, na nagtanong ako kay Arnold kung bakit ganun na lamang ang nangyari. Hindi na tulad ng dati na halos araw-araw kaming nagkikita. Nahiya nga po akong magtanong dahil wala naman akong karapatan. Totoo, wala naman kaming relasyon. Siguro, nasanay lang ako, Kapitan, na sunduin niya. Siguro nasanay lang akong nagkikita kaming dalawa, nakakausap. Hanggang sa napapadalas na ang pagkakataong hindi na kami nagkikita. Ewan ko ba? Maraming katanungan sa aking isipan. Baka siguro wala siyang gusto sa akin. Baka siguro yung mga panahong madalas kami nagkikita ay baka kailangan lang din siguro niya ng kausap. Baka kailangan lamang din niya ng kaibigan. Baka hindi nga talaga niya ako gusto. Yun ang pumasok sa aking isipan, Kapitan, kasi parang naudlot ang lahat. Naakala ko noon mula sa isang pagkakaibigan, akala ko'y talagang liligawan na niya ako. Pero ni minsan na hindi niya nabanggit na gusto niya ako. Niminsan na hindi niya nabanggit, Kapitan, na manliligaw siya sa akin. Ang madalas lamang nang ginagawa ay sunduin, imbitahan akong kumain sa labas, mamasyal. Ganun lamang ang ginagawa naming dalawa. Pero tulad sa akin o tulad din ang karamihang babae, Kapitan, wala naman sigurong babae ang hindi mag-iisip. Wala naman sigurong babae ang hindi magkakaroon ng expectations, Kapitan, lalo na't pinapakitaan ka ng mga mabubuting bagay.

Ang iba naming ka-boardmates ay nagtatanong na sa akin, saan ba yung Prince Charming mo? Hindi na namin nakikita. Kapag ka tinatanong nila ako, kapitan, ay lagi ko namang sinasabing hindi ko naman Prince Charming yon. Kaibigan ko lang naman. Ewan ko ba, baka busy lang. Yun ang madalas kong sinasagot sa mga taong nagtatanong sa akin. Hanggang isang araw, kapitan, mag-alas 7 ng gabi. Pagka-uwi ko ng boarding house, narinig ko na lamang isa sa mga kaibigan kong tinatawag ang pangalan ko. Lumabas ka sa kwarto mo dahil andyan si Arnold sa labas. Dali-dali naman akong nagbihis, kapitan, at bumaba. Nung pagkababa ko, kapitan, parang nagulat pa nga po siya nung magkita kaming dalawa. Parabang naiilang siya. Agad ko namang sinabing umakyat ka na. Tara, sama tayo. Umakyat kaming dalawa sa aming sa boarding house at pinaupo ko naman siya sa sala. Pero parang ibang tingin niya sa akin. Parang may gusto siyang sabihin. Hindi ko maintindihan kung bakit naiilang siya. Kitang-kita naman sa kanyang mga mata. Maya-maya pa niya ay sinabi na niya sa akin, nandito ako para bisitahin si Irene. Halos unapalunok na lamang ako ng laway, kapitan. Sobra akong nahiya. Hiyang-hiya ako sa aking sarili kung bakit kung bakit ko inaasahan na ako ang binibisita niya. Parabang gusto ko nang matunaw sa pagkakataong yon, na parabang gusto ko nang mawala sa harapan niya. Hiyang-hiya ako, kapitan, dahil hindi pala ako ang pakay niya. Hindi pala ako ang binibisita niya dahil ang sabi niya sa akin, kaya daw sa andon ay dahil binibisita niya si Irene. Maya-maya pa niyan ay lumabas na si Irene sa kanyang kwarto. Nagkailangan kaming dalawa at para hindi naman obvious, kapitan, na medyo nasaktan ako ng kaunti, hindi ko pinaramdam sa kanila na ako'y naiilang. Sinabi kong ikaw palang binibisita ni Arnold. Ba't ang tagal mong lumabas sa kwarto? Sige na, mag-usap na kayong dalawa at aalis na ako. Agad akong tumalikod, kapitan, at pumasok na mismo sa aking kwarto. Ako ang nahihiya. Kung pwede nga lang po, kapitan, ay mawala na ako sa pagkakataong yon. Yung bigla na lamang bang mag-disappear para hindi ko lamang maramdaman yung sobrang hiya. Napaka-awkward kasi ng sitwasyong yon dahil akala ko ako talagang binisita. Excited pa akong lumabas at maging ang iba pa naming mga ka-boardmates ay nagulat rin sila. Akala talaga nila ay ako ang binibisita. Yun pala, si Irene o ibang babae pala ang pakay niya.

0: Hindi ko maintindihan ang aking sarili, Kapitan, kung bakit ako napaluha. Wala naman kaming relasyon. Totoo naman, wala akong karapatan. Wala akong karapatang magalit o magtampo o kahit na anumang pwede kong maramdaman. Wala naman talaga akong karapatan dahil kailanman hindi naman siya nagpahayag sa akin ng kung ano man ang kanyang nararamdaman. Totoong magkaibigan lamang kaming dalawa. Kaya lamang napaisip ako, Kapitan. Normal lang naman siguro bilang tao na mapaisip ka. Dati ako naman ang dinadalaw niya. Dati ako naman ang hinahatid niya. Pero noong mga panahong pinakilala ko si Irene sa kanya, at noong mga panahong hindi na niya ako dinadalaw, napaisip ako, Kapitan, na baka nagkikita na sila sa labas. Baka yun yung mga panahon kung saan madala siguro silang nagkasama o nagsasama o nagkikita sa labas. Napaisip ako, Kapitan, kung bakit hindi man lamang nahiya sa akin ang kaibigan ko. Oo, sabihin na nating wala kaming relasyon. Pero bilang respeto nga lang sana, Kapitan ba? Yung respeto lang naman ang hinahanap ko. Kaibigan o magkaibigan kaming dalawa. Inilalagay ko ang aking sarili sa kanyang pwesto. Kung ako ba ang nasa pwesto niya, magagawa ko kaya ang nagawa niya sa akin? Yan ang tanong ko sa aking sarili. Ang sagot ko naman sa aking sarili, Kapitan, ay hindi ko kailanman magagawa yun sa isang kaibigan. Iniisip ko pa nga lang po, Kapitan, ay nahihiya na ako. Pakiramdam ko ay parang napakamanhid ko na sigurong tao kung ganun. Napaiyak na lamang ako sa loob ng kwarto. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Ako pa nga po ang naiilang, Kapitan, kapag ka nakikita kaming dalawa ng aking best friend. Para hindi ako malagay sa isang sitwasyon, para hindi namin ma-open yung mga topic na yan, kapag ka nakikita kaming dalawa, pagka nasa labas kami ng boarding house, ay umiiwas ako. Para lamang hindi namin mapagkwentuhan kung anuman. Baka matanong niya ako bigla kung patungkol kay Arnold. Baka matanong niya ako bigla, Kapitan, kung ano bang naramdaman ko. Kung ano bang maari kong maramdaman. Umiiwas ako ay dahil ayaw kong mapag-usapan namin ang mga ganong bagay. Itinuturing ko pa rin naman siyang kaibigan, kaya lamang medyo naiilang lang talaga ako. Hindi dahil umiiwas ako sa kanya dahil masakit ang loob ko. Umiiwas ako, Kapitan, dahil ayaw kong malalagay ako sa isang alanganing sitwasyon. Ayaw kong baka isang araw na lamang ay matanong niya ako. Kung minsan bang minahal ko si Arnold, kung nasaktan ba ako, kung apektado ba ako. Kasi hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Hindi ko alam kung paano magsinungaling. Dahil ang totoo, Kapitan, ay talagang nasaktan ako. Umiiwas ako para huwag nang mapag-usapan pa. At kung sakali mang liligawan si ni Arnold at maging silang dalawa, naisip ko noon na wala na akong pakialam. Ang sa akin lamang ay iiwas na ako. Para lamang hindi ako malagay sa isang sitwasyon, masaya na ako para sa kanila. Pero sa pag-iwas ko, Kapitan, ay talagang sinasadya ang pagkakataon. Nang makorner ako ng aking kaibigang si Erin. Nang minsan kaming magkita, nagkatagpo, sakto sa oras, Kapitan, hindi na ako makaiwas. Nangumusta siya sa akin, sinagot ko naman lang ng okay lang. Kumusta ka? Casual na sagot ko sa kanya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto lang kitang tanungin. Galit ka ba sa akin? Yan ang tanong ng aking kaibigan sa akin. Eto na nga po, Kapitan, ang iniiwasan kong pagkakataon. Ayaw kong malagay sa ganitong sitwasyon dahil hindi ko alam kung paano magsinungaling sa kanya. Hindi naman, sabi ko sa kanya. Pero halatang halata sa aking mga mata. Sa pangalawang pagkakataon ay tinanong na naman niya ako, bakit ka umiiwas sa akin? Pakiramdam ko ay guilty-guilty ako. Ang totoo, Nagtanong naman ako kay Arnold kung meron ba kayong relasyon. Kung nililigawan ka ba niya. Kaya kung sakaling nililigawan ka niya, hindi ko na sapapansinin pa. Kung sakaling alam ko lang na naniligaw sa sayo, hindi na ako makikipag-close sa kanya. Pero nung nagtanong ako sa kanya, sinabi niya sa akin na wala naman daw talaga kayong relasyon at magkaibigan lamang kayong dalawa. Agad ko namang sinagot, Kapitan, na totoo ang lahat ng yon. Wala naman talaga kaming relasyon, kaya wala akong karapatang magalit. Pero bakit ka umiiwas, sabi ni Irene sa akin. Hindi ako umiiwas. Ang totoo, ayaw ko lang na magkaroon tayo ng ganitong confrontation. Ayaw ko lang na magkaroon tayo ng ganitong pagkakataon na mag-uusap tayo ng ganitong topic. Iniiwasan ko na ma-bring up ang ganitong subject, ang ganitong pag-uusap. Kung hindi ka galit sa akin, at kung hindi ka nagtatampo sa akin, bakit ka ganyan? Yan ang tanong niya sa akin. Sinabi ko nang huwag na nating pag-usapan yan. Kung kayo ng dalawa at nililigawan ka ni Arnold, masaya ako para sa inyo. Totoo, mula sa akin puso, masaya na ako para sa inyo. Kaya huwag mo na akong isipin pa. Huwag mo na akong alalahanin pa. Huwag mo na ang pansinin kung ano man ang magiging reaksyon ko. Masaya na ako para sa inyong dalawa. Tatalikod na sana ako, Kapitan, ang hinawakan niyang kamay ko. Mag-uusap pa tayong dalawa, sabi niya. Hindi ako sanay na ganito tayong dalawa dahil sanay ako magkaibigan tayong dalawa. Yun ang sabi niya sa akin. Sinagot ko naman kaagad, Kapitan, oo, magkaibigan tayong dalawa. Kaya nga iniiwasan ko ang ganitong pagkakataon. Akala ko ba hindi ka apektado? Yun ang tanong niya sa akin, Kapitan. Kaya nasagot ko kaagad siyang, napakamanhid mo talaga. Hindi mo ba napapansin noong mga panahong pinakilala ko sa sayo? Di ba magkaibigan tayong dalawa? Simula pa nung magkasama kaming dalawa,
1: naglalakay ng kolore.
0: Nung magkaibigan kaming dalawa, di ba sa'yo ko kinikwento ang lahat? Alam mong may gusto ako sa kanya. Alam mo kung anong nararamdaman ko para sa kanya. Sabihin na nating wala siyang gusto sa akin. Pero bilang isang kaibigan, ang inaasahan ko kahit respetuhin mo man lang yung nararamdaman ko.
1: Sa'yo pang mga ngiti para di halata.
0: Ang totoo, kaya hindi kita pinapansin dahil ayaw kong dumating tayo sa ganitong sitwasyon. Ayaw kong pag-usapan ito dahil nahihirapan ang puso ko, nahihirapan ang isip ko. Hindi ko alam kung paano tayo mag-usap ng ganito.

Humihingi siya ng patawad sa akin, Kapitan, dahil hindi naman daw niya sinasadya. Hindi niya nalubos sa kalaing ma-inlove rin daw siya sa lalaking ito. Hindi rin daw niya expected. Naliligawan siya

Sa wakas, Kapitan, ay nasabi ko rin ang aking nararamdaman. Naibuhos ko rin ang mga tinatago kong nararamdaman para sa aking kaibigan. Kahit papaano at kahit ganun man ang nangyari, Kapitan, ay itinuring ko pa rin sa kaibigan. Itinuring ko pa rin matalik na kaibigan sa Irene. Masaya na ako para sa kanila. Sinabi ko talagang tunay kong nararamdaman. Oo, nasaktan ako. Oo, mahal ko ang lalaki yan. Pero masaya ako sa inyo. Masaya ako dahil nalaman kong hindi pala ako ang gusto niya. Masaya ako dahil ang gusto niya ay isang kaibigan ko lang naman. Sa best friend ko. Wala akong problema doon, Kapitan. Sinabi ko yon sa aking kaibigan para malinaw. Hindi ako nagseselos at hindi ako nagdaramdam. Normal lang naman talaga siguro makaramdam ako ng ganito. Yung tipong kahit hindi mo man sinasadya pero nasasaktan ka pa rin. Umaasa na lamang ako, Kapitan, na balang araw gagaan rin ang aking pakiramdam. Nalaman ko na ngayon na sila na talagang dalawa. Matagal na pala silang magkarelasyong, Kapitan, kahit pa noong mga panahon pala na hindi na kami nagkikita ni Arnold. Yung mga panahon palang yon ay sila na palang dalawa. Para makaiwas isang sitwasyong, Kapitan, lumipat na lamang ako ng tirahan para hindi na mas lalong lumala pa ang sitwasyon. Pero tunay, totoo ang nararamdaman ko. Kahit papaano ay masaya talaga ako para sa kanila na silang nagkatuluyang dalawa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At maraming salamat po. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang Kathy.

0: love, sex, marriage, and career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C!
2: Ako pangalan Virginia Mendez. Dalisa Diyos na ko na ako kuhan, na ako nupay ni high blood. Salamat gayda ko sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, og Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, og Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
4: Ako si Emma Mission na puro prusas dahay. Daghang di pa mati ang akong ginag-use po kay mga haplas. Tapos nakatilapod ko og kape. Tapos na best ang kape kay first time na mo mag-inom mo siling ko. Mabalik pala dito kay mabakal ta kay namin gali ang kape. Tapos ang mga haplas, pag masas-masas kami among ginagamit ng mga haplas. Epektibo kaayo. Hamot pagid pag hindi ka magbaho, una nga damo ang magbakal.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa isulan, John Mark Pharmacy, JL2 Pharmacy, TJ Pharmacy, Mary Arlene's Pharmacy, PJ Doctor's Pharmacy, Medisiana Pharmacy, o AJ Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
5: Ere Dale, taga Poro Kurbi, Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kape nga Magnum C kay sa isa kadlaw, kay katulo ko magbawas, nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukid noon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
6: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, oy.
7: Ay, syempre.
6: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
7: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, more na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Idapawan North Cotabato, 386 Pharmacy, Crisia Pharmacy, Butika Elise, Biomed Pharmacy, Melanie Drug, CSP Pharmacy, Pharmacia Perlita, MedMax Pharmacy, AM Lubayan Store, o Highway Store.
9: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod na kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
3: Mutia Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
7: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Lami!
10: Magnum C. Lami kaayo. Orange pineapple. Fruity kaayo. Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Libungan North Cotabato, Carewise Pharmacy, Pharmacia NECA, HCCC Pharmacy, sa President Rojas, Dia Life Care Pharmacy, sa Carmen North Cotabato, Jens Pharmacy, Pets Drug Store, ug Sutelco Pharmacy.
11: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhian man ko oy.
11: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na, day.
12: Refreshing Oil, gudi ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa lagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Talacogon Agusan del Sur, Ulitos Pharmacy, JD Star Pharmacy, RJ Health Save Drug Mart, Kokoy Pharmacy, o Med City Pharmacy.
13: Ikaw na pala.
14: Love.
15: Andam kong wato ng tanan para lang sa imo, ha?
16: Sigurado ka?
14: Sex.
16: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
14: Marriage.
15: Sos na anak sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
16: Natural. Kay sige kag pambabae.
14: And career.
15: Yes, tanawag na kayo sa trabaho.
17: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
18: Ingatan mo siya.
17: Love, sex, marriage and career.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin ba yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career? Kamusta Captain Jacob si Mommy Lucky?
1: Salamat sa pagmamino, Mommy Lucky, mga taga-Rotonda o Barangay Rotonda, Marbel, si Nanay Nene Lorenzo. Maraming salamat po, kapamati, sa radyo sa LSMC. Shoutout, Barangay Rotonda.
2: Ay, naman na, maging salamat sa inyo sa pagpamati ninyo, ha?
1: Salamat po, salamat po.
2: Kaginilang lang ka na, Captain J, kinamati sa atin subong ang mga taga-CBE Marketing sa Midsayap. Kusog kayo lang monitor sa radio, the Captain J, nagpamino sila sina Leia, Tata Kano, si JB, si Vanessa, si Steg or Sting, Joy Milizel Batong, si Helen, si Jojo, Nene, Gaga, Dave, Alma, Og, Barabas. Maraming salamat sa inyong pagpaminog. Ika na kang boss, Gio del Mundo. Pero kag pangalan si Gio
1: ba? Salamat.
2: Kanang murag kinaraan kayong pangalan na ba? Ang karang tao.
1: Si Pamami Laki.
2: Og, syempre na minapod, Captain Jake. Walay lain, kundili si Boss Owen de los Santos. Salamat sa pagpaminaw si Nani Flor Flores, sila Gerson Guerona, mga taga Tagum City. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Yan, o, sa ba natong atong winner, Captain Jake?
1: Sige, sige, Mami Laki.
2: Congratulations! Mga dawat sila, og, usa ka Mutia Kojic Papaya Soap, og Mutia Dio Spray, Captain Jake.
1: Lima po ang winners, mga kaibigan.
2: Five winners. Congratulations po kay
1: makasulay na gid mo sa Mutia Kojic Papaya nga sabon, humot ni nga klase nga sabon. And sa mga butika, 65 pesos lang ni siya. Mutia Kojic Papaya nga sabon. Nananiliha sa Davao de Oro, nananiliha sa may Surigao del Sur area, nananin sa Agusan del Sur area, sa Mam's Option Pharmacy, ug sa ban pa mga butika. Rojon Pharmacy, makapalit mo Mutia Kojic Papaya nga sabon. 65 pesos lang ni siya. 130 grams na ni siya. Humot nga klase nga sabon, ug mahuman ni mo ligo. Siyempre, di man pwede nga watay butang sa tong kilikili. O, para malikayan ang pagpangalisbo sa tong kilikili na Mutia Dio Spray, mga kaibigan. Mutia Dio Spray. Humot po kayo ni sa kilikili.
2: Yes. Mutia Dio Spray, 50 ml na siya. Gwapo na kay Captain J. Kay Handy, pwede madala-dala bisan asa.
1: Yes. Pwede sa shoulder bag, bag ba karon, mubiyahe ka, nakaani, dili maningwaho imong kilikili. Maligo ka, humani mo gamit sa sabon, mang lotion, das butangan imong kilikili. Ani. Naboy Mutia nga, Kojic Papaya Lotion. Kompleto ta ha? Usbunan to, kompleto ta na Mutia Kojic Papaya Lotion. Natay Mutia Dio Spray, og doon na po tayo Mutia Kojic Papaya Lotion. Kompleto na, gikas pagligo, paglotion, og pang proteksya sa kilikili na atatanan ana. Makapalit mo na sa mga nagkaliyang butika, pharmacies in yung mga lugar.
2: Ayon, salamat sa po sa pagpaminaw kina Kershel Galdorome, sin Ma'am Rosie Tabusari, salamat sa inyong pagpaminaw. Lagi ako nanonood sa inyong live, Mommy Lucky and Captain Jake. Thank you very much. Ato nang yan sa atong winner, Captain Jake.
1: Sige, Mommy Lucky.
2: Five winners para sa to ang usa ka buok na Magnums ang Mutia Kojic Papaya Soap. Og Mutia Underarm Dio Spray. Congratulations kay Kin Golf Khan. Mga taga Davao de Oro, congratulations sa imo, nakadaog ka. Og kay Jackie Cuentro sa Fifth Pharmacy, siya nagapalit, Captain Jake, sa Mawab. Congratulations. Og congratulations pod kay Tatay Noah Hashim. Ayan, congratulations. Congratulations pod kay Elsie Joy Donato Valenzuela. Ayan, taga Midsayap na siya, Captain Jake. Congratulations sa imo, ha. Og congratulations pod kay Stelly Ann. Ayan, sa Pharmacia Familia sa Midsayap daw siya nagapalit, Captain Jake. Og among i-post after some program ang mga top or ang five winners na to. Og i-message muna mo para mapadala na nato ang atuang premium sa inyo, ha, ang Mutia.
1: Ayan, syempre, gusto na mo kuhaan. Ayan, kuhaan na to imong address. Kaya di man namo ni mapadawa, may kayo ba sa address?
2: Yes, amo na i-message na to sila, Captain Jake.
1: Ayan, o sa lahat po ng mga taga Bukidnon area, available na po yan sa Balay, Valencia, and diha po sa kuan, kining diha sa may Maramag Bukidnon, Quezon Bukidnon, available po sa Pharmacia Egang. Na yung mga Magnum C products, and diha sa Sintro Mall, sa Sintro Mall ba na? Diha sa may Maramag Bukidnon, na yung Magnum C products diha. Even sa Rojon Pharmacy ni Bofarco Pharmacy, makapalit mo Magnum C products. Pangitaan lang po, diha sa Valencia, sa Malaybalay, Maramag Bukidnon, o diha sa Quezon Bukidnon, Kibawi Bukidnon, Pangantukan, Kadingilan, available po sa inyo mga butika diha. Bisan man sa Wao, makapalit mo diha. Butuan City, available po, mga kaibigan. Butuan, ha, mga butika das Butuan na ay Magnum C products. Kabadbaran o Hingoog City, available po. Rojon Pharmacy, kung dunay Rojon Pharmacy, at tuwa lang ninyo, makapalit mo diha sa Rojon.
2: Yes.
1: Oh, sa Butuan, Kabadbaran, and Hingoog City, available po sa Seafarers Pharmacy. Makapalit mo mga produkto sa Magnum C Products na sa Hingoog.
2: Yeah. Okay, available lang ito ang Magnum C Herbal Products din hang dapita sa inyong mga lugar.
1: Sige, Mami Lucky, napa ma?
2: Salamat. Wala na, Captain Jake. Katuloy okay. Makabuok.
1: Si Boss Empoy Castillo, tumigo na minaw na ito, de amigo na sa Bungkayo. Salamat.
2: Hi, Poy.
1: Kumusta naman diya? Si Kim Golfcan, may pagpaminaw. And si Che Lavadilla, marami sa Lavadilla. Mga ilang kong lotion, kapitan ng sabon, ma'am, sir, kay wala ko'y kapalit. Minaw sa toa niya, si Che Lavadilla. Salamat, ma'am Che. Si Jogi Cuentro, marami salamat sa pagpaminaw. Si Jeffrey, si Queenie Algire, maraming salamat po sa pagpaminaw. Richelle Tumamaw, maraming salamat. And si Ediza Vente, Perlita Aguias, si Nash, and si Rosie, nabasa na ni Moni. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Gramorses, may pagpaminaw, may palanog-lanog. Eto na po, balikan na natin ang kwento, mga kaibigan. Kwento po ng ating share of the day.
2: Ni Kathy.
1: Kwento ni Kathy, kaya bang kwentong ano lang ni, kwentong... kwento magkaibigan, ayan. Mm-hmm. So, ang una, sila una nagkailas Lucky, ana. Sila una nagkailas Lucky, nagibanuban siya sa lalaki. Kaya itong mga panahon na Mami Lucky, nagbuwag po siya siyang uyab. So, murabag, nahimo niyang shoulder to cry ng lalaki ba? Murag na amigo niya bang Lucky?
2: Mm-hmm.
1: Then one day, niabot sa panahon, ganyan, ato siya sa boarding house sa babae, naila-ila ang best friend sa babae.
2: Yeah.
1: Then eventually, tingala siya, nga naman siya ginabuwaw sa Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Kasi ang atong share of the day, talagang nag-expect siya nga panguyaban yun siya. Kaya nakagusto na mag-uyab Lucky.
2: Napauntahan na magulana, nakagusto po bang Lucky?
1: Sus kayang Lucky, kinakakita mag, uy, mas guwapa lagi ni siya eh.
2: Yeah. Nakakilag, option? Charot.
1: Oh. Murag ganang, mas hamis lagi ni siya eh. Sorry.
2: Ay, ah,
1: murag mas kuan lagi ni, mas kampante lagi kuan niya.
2: Oh, pwede.
1: So nanguyab siya sa best friend niya. Ang best friend man po kay kanang, kana po nakagusto po siguro sa Lucky. Siguro, guwapo po siguro ng Lucky siguro. Kay, duha mag sila nakagusto mami Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Sus kay, ang ending kay ang ending ipanguyaban gyud ang best friend, so awkward yung gaya sa tinod la ako gani, imagine ko kung unsa ka awkward na kanang laina ni eh. unsay magina expect nga magubang tanduha niya, do you expect nga murag wala lang sa kuwa, murag di man gina mahimo eh, imposible gyud gaya na murag wala gyud siguro ibabae po nga kaya magpretend nga murag wala lang mami Lucky. Bisan pag muingon mami Lucky nga wala man moy relasyon, wala man moy di man mo uyab.
2: Mm-hmm.
1: Ay na ba? So asa din si Empoy Castillo, kaibigang mangtukubay.
2: Grabe po na.
1: Si Ediza Vente, ayan. Sayang wala ko kape sa sabon. Mutila unta ko ana kapitan. Ayaw tilaw.
2: Kapay magbula-bula imong baba.
1: Magbula-bula imong baba ni tilawan imong sabon.
2: Hindi pwede tilaw-tilaw dere.
1: Sige Mami Lucky.
2: Chrishella Gidore. Para sa sender Captain Jake, lesson learned. Dapat don't expect too much para hindi masyadong masaktan sa huli. Oh, napadari Captain Jake. Dapat man lang unta mobilizing ang imong BFF sender. Irene, napakamanhid lang ang imong amiga si Irene, ang ang friend, ang sender si Kathy. Wala siya nagbaton og delikadesa sa iyang kaugalingon. Respeto lang unta no, pero sige lang sender, malampasan na ra na nimo. Mo na yang sulti Captain Jake.
1: Mm.
2: Ingon naman si Nash 3 Captain Jake para sa sender. Ayun, sabi niya, don't expect too much para hindi masyadong masaktan sa huli.
1: Mm.
2: Oh, napadari Captain Jake. Ingon pa si Nanay si Queenie Aguirre. May kasabihan, expect the unexpected situation dahil hindi natin hawak ang future natin. Kaya para sa sender, kung nasasaktan man siya sa mga nangyari sa buhay niya dahil sa kanyang kaibigan, ipaubayan na lang niya sa Diyos ang lahat. Balang araw, darating ang panahon na makakahanap pa rin siya ng taong magmamahal sa kanya.
1: Tinood,
2: humbleness is key daw.
1: Oh.
2: Mag-inom na lang si Sender Og Magnum C, everything will go will be fine and back to normal again, which is trust, respect to each other is always there. Mo na yung suti po Captain J.
1: Dapat yan Mami Lucky, daghan pa ng messages there. Si Nanay ano pala, si Nanay Flor Flores, kumusta diyan Nay? Nanay Elsa Narkit, Nanay Carmen Porras, Nanay Lolita Go, maraming salamat. And si Nanay Milagros Gonzales, kumusta Nanay? Nanay Milagros Rituta diha sa Kabakan, kumusta na po? Mabuhay ko, ingat po kay lagi. Salamat. Salamat po.
2: Si Jackie Cuentro, Captain Jake, muna giingon, Captain Jake, and your best friend is your best enemy.
1: Oy.
2: Tama ang ibo sa sender nga niniyo na lang siya. Siguro, nilid sila meant to be. So, go on sa life. More yung sulti, Captain Jake. Okay? Ako i-refresh ata na una ko katong mga nag-comment or nag-message about sa ato ang story for the day, Captain Jake. O, napadari nga. Mag-move on na lang ka. For sure na ay paragid sa imuha. Ayaw nagukod anang tawhan na.
1: Mm.
2: O, napadari, Captain Jake, ngayon pa siya nga, too much love will kill you. Mo nagiging sa kanta nga, too much love will kill you.
1: Wow. Si Mary Joy Mambulaw, Dizon, mami lagi, Captain Jake, Mambula family da from Manay, Davao Oriental. Kay baba mo nga, diha sa Manay pohon, diha sa Davao Oriental pohon, doon natin radio station, 102.3 pohon, diha sa Mati City.
2: Ay, Mati, yan! Maligo na, kaligo
1: soon,
2: na.
1: Soon,
2: magtoko na itag station niya. Dili na yung maligo. Abin ako, mga ligo, tam.
1: Ayan, magkakaroon po tayo ng sariling radio station diha sa Mati, Davao Oriental. Mabuhay.
2: Ayan. O, eto naman.
1: Madungog ato ang programa ng LSMC Puhon.
2: Ayan. Si Tate Carlito naman, sabi niya, Captain Jake, Captain Jake at Mommy Lucky, Kathy, napakabuti mong kaibigan. Mm. At dahil hindi ka nagtanim ng galit kay Erin, kahit nasaktan ang damdamin mo. Dahil sa kwento ng kaibigan tungkol kay Arnold, nakabuo rin ito ng pagtanggi at paghanga sa lalaki. Kaya madali rin siyang napaibig. Kaibigan lang talaga ang turing sa iyo dahil sa matagal na panahon, hindi man lang si Arnold nakapaghayag ng kanyang damdamin.
1: Mm.
2: Hihintayin na lang ang pagkakataon na magkatagpo sila Irene sa pamamagitan mo. Sila talagang itinadhana, masakit man pero tanggapin mo. Ganun talaga na may magparaya at masasaktan para sa kaligayahan ng iba. Kati, may lalaki para sa buhay mo.
1: Ayun, salamat po sa inyo mga taga-SBPDC Finance Office pala. Sila Rose, Camille, salamat po sa inyo tanan niya. Thank you. Si Lisa Esperon, nakaantabay sa programa natin. Maraming salamat. Boss Joel Sumalo, DSB Slick City, may pagmainaw, may paglanog-lanog. Thank you very much.
2: Thank you. Salamat po. Okay. Sa ako naman, Captain Jake, para kay galing kay Mommy Lucky.
1: Hmm.
2: Siguro, ang pagkakamali lang dito, Captain Jake, is that nag-assume, too much assume ba? Kanabi tao ang Captain Jake nga, nagtuo ka ang tao sa katawo. Nag-care, usahay mong good, Captain Jake. Usahay, dili na to sure or dili assurance ang paghatag og care sa usag katao sa ato, Captain Jake, na siligibati sa to.
1: Dunay gusto.
2: Dunay gusto. Sometime, ang kanabi tao ang ginatawag na to presumption. Assumption. Kanang ikaw mismo ang naghahatag lang og meaning pero ang pangutana pareha ba mo og na feel duha?
1: Of course, I mean, wapo na to yung may mong argumento karon. Of course, ang babae dili na siya makafeel og hinana kung wala po gipakitang laki.
2: Yes, ana pod.
1: Dili man na pwede nga kung amigo lang, kahibawa mag yun ang babae, kung amigo lang yun ang treatment. Pero as to kung paano ginapakita sa lalakang ihang concern, ang ihang pagpakita o bili or value sa babae, maramdaman sa babae. And dili po nimo pwedeng, dili pwede bang ma-blame ang babae kung makafeel siya nga, na'y assumption mahitabo, mamilaki. Hmm. Because doon ay naigibuhat ang laki nga sobra dito sa usually ginabuhat lang sa usa ka amigo. Oh, pareha na mo bisita ka boarding house. Usually ba, ginabuhat ba yun na sa usa ka amigo lang? Dili, eh, of course.
2: Oo.
1: Eh, dili, inana. I mean, kayo ba o taana? Dili na siya. Kwan,
2: eh, taana.
1: Mura mo tag-just now, ana. Eh.
2: Magtatamag so good sa kayo ba o taana?
1: Sige, Mami Lucky.
2: Oh, ayan. Possible na tama itong gingon ni Captain Jake na gitagaan mo ba o gitagaan bag meaning sa lalaki sa babae ang paghatag og extra effort kasi ang pagpunta doon ay magiging sa babae ang pagtanaw sa babae na naghatag ka og extra effort and sa extra effort nga gipakita sa lalaki posible nga ma-misinterpret sa babae. However, nakakita siguro siya og option. Nilipad option siguro di ay mali di ang term. Nakakita siya og mas lain, I think mas better.
1: Yeah, maybe.
2: Maybe better.
1: Sa tanaw niya.
2: Sa tanaw niya, oo. Pero, syempre, sa magkaibigan, bilang respeto rin, nga nang natawag na to, respect, Captain Jake, bisang pagmuingon ka man nga, dili na sila uya, o dili sila uya, dili sila naging, sa ngalan nga kahibaw ka, nga nain gibate ang imong amiga, nga to sa lalaki, nga nang uya po sa imuha, kailangan, respetuo na to ang mararamdaman ng kaibigan.
1: Mm.
2: Hindi ibig sabihin, akong gusto na to, na paundayan na nato atong gusto nga kahibaw ta nga naa itawo nga masakitan. So para sa ko Captain Jake, tama ra pud nga nilayo gamay si Cathy, distansya lang gamay kasi syempre di man po na dumapugan nga masakitan manggita sa mga butang. Pero I think Captain Jake, pagkabus panahon ang time heals all wounds. Matagaan og panahon nga makahunaw na po si Cathy nga dili gud siya para sa ako. Pero sa mga kaibigan, ayan, pag ang ating kaibigan ay may sinasabi sa atin na may nararamdaman tayo sa isang tao, tap, magiging ano na siya, Captain Jake, eh, mahimo po na siyang red flag sa lalaki. Kay mo man ka nga ang the main reason nga nung
1: ato ang lalaki dili man yan, wala may care ang mga lalaki.
2: Kasi wala mo care sa unsa.
1: Wala, may labutan ng kanang red flag na so sa kababae.
2: Hindi ba, red flag ba? Kung ako ang babae, tanawon ni mo nga red flag ang lalaki nga muadto dito sa boarding house nga kabalo man ka nga ang tuyo niya nga nung niadto siya dito is katong imong amiga. And here comes nga ikaw na karon ang gipanguyaban o nagkauyab na sila tong lalaki.
1: Kana kung may delikadesa ang babae.
2: Yun. Oh.
1: Kana kung doon na kay paglantaw. Ayan. Mm-hmm. Pero sa mga babae nga walay, I mean, wakasabot kung saan ang word nga delikadesa, ah, wala. Gina, I mean, wala ko'y pakialam ni Manot. Ang ihalang tanawan diha, ang iyarang makita na is, ang iyarang makita na, doon na siya ipagsabot ana, pero for sure ang gusto lang niya makita ana mamilaki ito, di pa mo uyab. Wala man mo relasyon, so wala ko ipananagutan. Ayan.
2: Oo, yan, wala kang pananagutan. Pero syempre sa damdaming ba, the feelings of your friend and sa mga panahon nga niingon siya sa imuha, ni amin siya nga na siya gusto atong tawhana. Dito pa lang daan, dapat na kay respect nga gihatag dito sa imuhang amiga. Respect lang ba? Or di ba kaha, kung gusto gid nimo ang lalaki maayo, is you tell Cathy nga gusto ginako ni siya. Pero anyway, I mean, nahitabo naman na nahitabo. Karon si Cathy nagpalayo. Tagaig time ang imong kaugalingon.
1: Ayan, salamat. Ay, may nagtanong kung pwede ba daw ang Magnum C or Mutya Koji Papaya Soap sa may melasma. Pwede po. May toner naman ito. May Mutya set po, mga kaibigan. Makapalit mo sa mga nakadiyang butika pharmacy sa inyong mga lugar. Si Susana Bacote, maraming salamat. Si Kent Flory Dagines, si J.N. Olmido, maraming salamat. Si Richelle Tumamo or Tumamaw, maraming salamat. Si Janeline Mukalay, si JP Labargan, Reveline Ficante, si Guapa na Maldita, Elma Manalo, Janeline Mukalay, nabasa ko na. Salamat po sa inyo. Dilantar Lotlot, si Richelle Tumamaw, nabasa ko na.
2: Mm-hmm.
1: Ayan ha, salamat po sa inyo, mga taga-Tantangan. Mabuhay po kayong lahat. O mga taga-Valencia, Bukidnon, Malaybalay, maraming salamat po sa laging pakikinig po. Mga taga-Maramag, Bukidnon, mabuhay po kayong lahat. Thank you very much po, mga kaibigan. Anyway, dagdagan ko lamang sinabi ni Mami Lucky, si Chel Tans pala, naminas ng programa. Dagdagan ko lang sinabi ni Mami Lucky, mga kaibigan. Sabi, respeto yun. On the right term, I mean the right word siguro maybe is delikadesa. Ano yung delikadesa, mga kaibigan? Ang delikadesa po, mga kaibigan, magkaiba sila sa dunay thin line between kanang gitawag na itong respeto o delikadesa. Ang delikadesa po ay kanang
2: kahibalo mo ula, maulaw.
1: Ayan, kahibaw ka o unsay dapat o dili dapat buhaton.
2: Kahibalo ka sa boundaries.
1: Ayan. So dun ay kahibaw ka o unsay angay o dili angay. Ayan. Alam mo kung anong dapat at hindi dapat. Yun ang delikadesa, mga kaibigan. So kahit pa sabihin natin technically, ha? Oh, technical po, mga kaibigan. Ito po para paliwanag ko lang sa inyo kung ano yung paano na ito i-apply yung delikadesa na word. Kanang delikadesa, mga kaibigan, dili lang na sa applicable sa relationship, but applicable na sa pagpanginabuhi, applicable na sa tanan aspeto sa kinabuhi. Unsa nang delikadesa, doon na kay kasayuran o kahibalo, unsa nang angay ba? Angay, kung ano bang dapat?
2: Mm-hmm.
1: Ayun, yung mga dapat hindi gawin at saka yung dapat gawin, yun yung delikadesa.
2: Mm-hmm.
1: Ayan, so kailan na-apply yung delikadesa dito, mga kaibigan? Una, technically, wala naman talagang pananagutan. Totoo yun. Walang pananagutan kasi technically wala naman kayong relasyon. Opo, tama yon, mga kaibigan. Sa taong walang konsiderasyon at walang delikadesa. Kung ako ang amigo niya, nanguyab na dito. Kung ako ang amigo niya, nag-uban-uban na sila dito. Nag-uban-uban na sila. Ang babae, kung halimbawa babae ni pareho, nag-share sa imo sa iyang feelings, of course, kahibaw ka unsay pwedeng batiyon sa imong friend.
2: Yes.
1: So you are, dili lang giconsider ni mo unsay imong personal na kapakinabangan, wala lang ni mo giconsider kung unsay imong gusto, unsay imong gibati, but also ginaconsider po ni mo unsay batiyon sa imong isig kaingon. Kinoconsider mo rin kung ano bang pwedeng maramdaman ng iyong kapwa. Ayan, hindi lamang dahil kung anong nararamdaman mo. Ang mga taong ganun, mga kaibigan, napaka-selfish, walang delikadesa, di mauwaw ba? Ang delikadesa po, mga kaibigan, ay kinukonsidera mo rin kung anong maaring maramdaman ng tao na pwedeng malagay sa sitwasyon o nasa sitwasyon. Limbawa, isang kaibigan, nagsishare sa'yo ng damdamin ng lalaki na nagustuhan mo. Of course, kahit pag gusto mo yung lalaki, pero dahil may kaibigan ka at kinukonsidera mo yung friendship ninyo, yung relationship ninyo, pwera na lang kung mababaw ang tingin mo sa pagkakaibigan. Ulitin ko po mga kaibigan, kaya nga sinasabing bihira ang tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan, binabalot niya ng respeto, binabalot niya ng mga gandang qualities, mga kaibigan. Bihira lang yung gamakita. Daghan tag matawag ng amigo, pero pila lang bang matawag na tong tunay? Ngayon, marami tayong matatawag na magkaibigan o kaibigan, pero sino lang ba ang tunay? O sino lang ba ang tunay na kaibigan? At ang tunay na kaibigan, hindi kayang gawin ng ganito. Maaring magkaibigan lang kayo, pero hindi naman tunay na magkaibigan. Kasi ang tunay na magkaibigan, lagi mong kinukonsidera kung ano bang maari niyang maramdaman bago ka gumawa ng kahit anumang desisyon. Tama o tama, totoo na walang technically, walang pananagutan dahil wala namang relasyon, hindi naman naniligaw ang lalaki. Pero the fact na alam mo kung anong nararamdaman ng kaibigan mo, of course, hindi mo papansinin ngayon ng lalaki.
2: Yeah.
1: Maaring maybe later on, pwede yon. Pero may duration muna. Yung magkambaga, malaman muna ng kaibigan mo na wala pala talagang gusto yung lalaki sa kanya. Kahit papano, may stage yon or may time frame yon or may tawag niyan, magkaroon muna ng gap between
2: gap. Time frame.
1: May oras muna, hindi pwedeng bago pa kayo tapos may balaan na lang.
2: Timing, night perfect timing.
1: Yan, pwede naman later on eh. Kasi alimbawa pala, later on, alimbawa nalaman na ng kaibigan mo wala siyang gusto. Then eventually nalaman niya na kayo na pala sa unahan, hindi na siguro siya magagalit. And for sure, baka may boyfriend na rin yung kaibigan mo later on, di ba? Di yung ganun na nag-share sa'yo, alam mo nararamdaman niya, then bigla na lang nawala yung lalaki, kaya biglang nawala kasi kayo na pala nakikita, kayo na pala magkasama. So, yun yung sinasabi natin, na wala, kawalan ng delikadesa. Kawalan ng konsiderasyon, kawalan ng pagtingin sa mararamdaman ng isang kaibigan. Maraming kaibigan, pero iilan ba ang tunay? Ayun. So, sa tingin ko, hindi tunay na kaibigan yon. Dahil ang tunay na kaibigan, mga kaibigan, ulitin po natin, bihira ang tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan ay kinukonsidera kung ano bang maaari mong maramdaman, ano bang magiging damdamin mo. Minsan pa nga, ang tunay na kaibigan, pagkagipanguyabang, kuslaki ako pa'y musulti sa kong amiga, dahil ayaw aning lakiha. Ano man, basta red flag ng lakiha. Ano naman, naramdaman ako nga kuwan, maotong batasan na. Nanguyab sa kuwa, kabaho ba ka? Oo. Mukhang itinood nga amigo, bisan pa mga gusto kas laki. Ano man, kaibaho ka ba nga, di ni main lakiha. Sa may mong sitwasyon, nanguyab ni sa'yo, uban-uban niya na. Di na pa-feel niya sa kuwa ang special ko. Kaya nailap ko. Di na pa-feel niya ang special ko. Kung ina na, kung ako amigo nga, tunay kong amigo, yun, may ganyan sa kong friend, ayaw na dahil. Ano man, lain, ginapafeel niya nga importante ka sa iya, pero sa kuha ng uyab, o sa kuha nga nagparamdam.
2: Sa kuha. Sa maniday, murag di manimayo
1: dahil. Ayaw ani ha, I mean, sa mga tunay na kaibigan, pero again, bihira ang tunay na kaibigan. Marami ang matatawag na kaibigan, pero iilan lang ang tunay. Ayun.
2: True friend.
1: Anyway, sana po malinaw yan mga kaibigan. Sa tanang aspetos kinabay, aplikable ang delikadesa. Dili lang ni tungod sa relationship ang delikadesa po, diha po na sa usahay sa trabaho, makita. Yeah, importante kaya ang delikadesa. Kana bang kahibaw tag unsay angay o dili angay. Ayun. Yeah, ang delikadesa po mga kaibigan, kinukonsidera mo kung ano yung pwedeng maramdaman ng ibang tao. Yeah, dili lang kung unsay imong maramdaman. Ayun. Grabe po pagka why delikadesa. Kanang mga word na sa una, madungog lang ako na sa kong apuhan.
2: Ako po.
1: Walay delikadesa.
2: Saan na dyan yung mga word na ni? Hindi ay, ang delikadesa kaya na ganyan pagkahibaw kung unsa ang boundary lang.
1: Ayan, o. Kung unsa'y angay.
2: Angay.
1: Kung ano ang dapat. Kung anong dapat at hindi dapat. Ayun. Kahit pasabihin lagi na walang pananagutan, pero dapat ba? Kaya mo bang ikompromiso? Ayan, hindi. Hindi. Matuto ka pa rin ilagay ang damdamin mo sa ibang katayuan o sa kung ilalagay mo yung pwesto mo, ilalagay mo ang sarili mo sa ibang pwesto.
2: Yes.
1: Yun ang delikadesa. Anyway, wala tayong oras. Daghang kasalamat sa inyong pagbangin na ugma na pudpuhon. Magdunga na ito sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Ako po si Captain Jake.
2: Huwag ka si Mommy Lucky.
1: Ito po ang programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Huwag niyo kakalimutan, lagi po naming bilin sa inyo. ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Gaya po ng isang kaibigan, o maging tapat ka sa kaibigan mo, for sure, pagpapalaing kayo. Tapat ka sa relasyon, tapat ka sa iyong pinaglilingkuran, pinagtatrabahuan, tapat ka sa iyong pagninegosyo. Pagka ang taong tapat, mga kaibigan, hindi magkukulang sa lahat ng bagay. Ang totoo niyan, sagana ka pa sa lahat ng bagay. Minsan, hindi po sukatan ang material na bagay. Sukatan po, mga kaibigan, yung ginhawa ng buhay. Masaya, tahimik, payapa. Yun ang sukatan ngayon. Pag sinabi natin, ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay, ibig sabihin, hindi ka magkukulang. May magagamit, may makakain, hindi ka manglilimos, hindi kaawa-awa ang sitwasyon mo. Kasi ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
0: Love, sex, marriage and career.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnums! Ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ipinabisira, taga Matina, Pangis, Davao City. Ako na tilawan na Magnum C. Lami, Yuday. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baraturasan.
3: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C Herbal Coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C Herbal Coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C Herbal Coffee. Pitibo po og barato.
3: Di nagyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Welfare sa Kalinto. Almeda, Barangay 39D. Lami, guwapo. Anya, parato. Alian ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag-inom na ko, Magnum C. 5.25 lang akong sugar. Anya, parato. Salamat ko sa Magnum C.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Emelinda Balos, galang sa bangkeruhan. May nandat din siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog pa nun. Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka ba tiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin na ang tulog, lamin na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po namo. Dili namin ang problema sa barley.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Ako si Dominador B.O.K. Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C Capsule o Kape. Tapos iba tayo may nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang binting yun ako na inom. Kadadla yung frenom. Kasi karlaw, kapag kong inom, kalima, aneh. Magnum C Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
11: 3 o'clock.
12: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
13: Kini ang FMR

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagdala kami ng North Ganahan ko kay namagot siya malunggay, tas maka-pan siya ang sugar, maka-regulate. Nalibad ko kay nahihirapalingan niya, di ba? Taka panugulay yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since nag-copy man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharma.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilihin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
10: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Makabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
16: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasya.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
19: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
20: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68!
21: 68!
20: Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale.
21: Anniversary Sale.
20: Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan nagtatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na, may electric vehicle ka pa. Visit your nearest EMCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTI Pay Trade Permit Number R11-100009, Series of 2026.
4: For more info, just visit EMCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Mahal Stress, 34 sa kahaponon, kapamilya ka vibes, welcome sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon kaninyong tanan, kapamilya ka vibes. Atong mabati karon ang atuang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Siyempre madunggan nato ni taman alas 5 sa hapon, sugod alas 3, taman alas 5 sa hapon, ini nga atuang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Matag-adlong Lunes, taman Bernes. Inyong badunggan, ako inyong makaoban, Pirminte, sa programang FMR, Favorite Mix of Rock. Adlaw kita karong Huwebes, Pitsa 20 City, sa bulan sa Agosto 2, 2026. Mayong hapon, kabarangayan kalungsuran sa atop sa tibok Dabao de Oro o sa kasikbit nga probinsya. Kapamilya ka vibes sa Dabao del Norte, Agusan del Sur ug del Norte, mayong hapon kaninyong tanan. Siyempre, kinintak na kapamilya ka vibes, hatod ka na ito ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Ewell Zamora Apsay. Laing hapon sa tanang mga suking tigpaminaw nato nga nagadayang mga kabaranggayan, ug siyempre kalungsuran, ug siyempre dire sa may lungsod sa Nabunturan, no? Dire sa may poblasyon Nabunturan, mayong hapon kaning tanong diha. Lanog-lanog nga ito ang programa diha karong takna diha sa may palingke, public market, sa may bugasan, karnihan, ug siyempre sa may gulayan, sa mga grocery store, mayong hapon kaninyong tanan. Ubanin ko ninyo kapamilya ka vibes sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Para sa inyong song request and greetings, pwede tamo ko color text sa tuwang hotline number sa 0951-220-0478. Usbon ko kapamilya ka vibes sa tuwang hotline number sa 0951-220-0478. O sa tanang mga nagtanaw ko sa tuwang FB Live, kapamilya ka vibes, don't forget to share our FB Live, kapamilya ka vibes. O siyempre, magpadayon kayo po ng atuang programa, meaning kahaponon sa FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM.

0: number one. This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Bisan pag-unsa ka na ko si mong grado, kung makigbalik gapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
8: anak. I have EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo, kung nagagamit ang Magnum C, niya, pagkadoong ako sa iyong radyo nga, ay, nana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C, bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin, mga palatiang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C, kay naamo, naapon niya siya, na barapurapod.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
14: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
15: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
16: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
17: Hugo Bistro.
18: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
19: Tara na!
18: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
19: More than good pizza.
20: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
21: Ahoy! Kidney care time!
22: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwanaan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
23: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

Alas 3:54 sa kahaponon, kapamilya, ka-vibes. Ito na ang mga nagpabiling na minaw karuntak na maayong hapon kaninyong tanan. Welcome tani ni atuang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Anong ka na to din hey sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Davao di Oro. Maying hapon o maying pagpaminaw sa tanang mga suking tigpaminaw na to sa mga nagkadayang kabarangayan, kalungsuran, maayong hapon kaninyong tanan. Sa kong mga kasilingan na maayong hapon kaninyong tanan, o sa kong ugangan nga naminaw karong Gregorio Uyo de la Piña, o sa kong asawa Rachel de la Piña Patay, maayong hapon o maying pagpaminaw. Maying hapon sab sa tuwang barangay captain diya sa may barangay Ugao, Kapitan Milagros Andanistal, maayong hapon kap. O siyempre sa tanang mga barangay functionaries diya sa may barangay Ugao. May hapon sab Kambus Babinistal o Kagawad Marjonistal. O siyempre sa tuwang mga kagawad ya, kang Kagawad Manoy Sherwin Torintira, Kagawad Boss Raymond Arangcon, o siyempre sa tuwang mga kagawad ya sa may Purok Tres, kang Ati Ason Pontevedra, maayong hapon dete. Kang Boss Felix Pontevedra diya sa may Purok Tres, barangay Ugao. Og may hapon sab kang boss Danny Digal sa may Purok 1 ng atong kagawad ya no nga tugihan og buotan kayo maayong hapon diha kagawad boss Danny Digal uban sa imong pamilya og siyempre kang Kuya Undoy og kang boss Pab sa Digal family maayong hapon og maayong pagpaminaw usab diha sa barangay Purok 6 no diha sa may barangay Ugao kang kagawad de Dennis Muso kagawad Manoy Alex Manti maayong hapon kaninyong tanan. Itong mga suking tigpaminaw niya, mayong hapon lagan kayong salamat sa pagpaminaw. Kang Ati Dalia Opamin Panos diya sa may Barangay Canada, maayong hapon, Barangay Purok 4, Barangay Canada, Kabakungan. Mayong hapon diya Ati Dalia Opamin Panos, huwag sa iyong mga kasilinganan natin, maayong hapon. Kang Uncle Sapalyeda o kang Ati Ima Sapalyeda, mayong hapon. Ang Busani, mayong hapon diha, no? Dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Kang Archie, kang Dunglay, o kang Do-do, Agaw Do-do, o kang Agaw Ino, o kang Agaw Ili, maayong hapon mayong pagpaminaw sa Adino family. O siyempre, kanaming tanan, dagan kayong salamat kapamilya ka-vibes. Diri sa may Purok Tres, ato ang mga ka-vibes diha. Kang kanong Istong, no? O kang nang Purisa, maayong hapon. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw. O siyempre, kang nung Alan Gulayan nga pirting lamiagid sa tuba ni nung Alan Gulayan. Maayong hapon diya nung Alan Gulayan sa may Purok 1, Barangay Ugao. O kang Nanay Maria Chungko, Nanay Carmen Diaz, maayong hapon. Dagang salamat sa pagpaminaw sab. Kang Ate Aling o Kuya Dudong Rurak, nung Kadoy o Junjun Dabalos. Kang nang titang panganoron diha sa may Purok 6, Barangay Ugao, maayong hapon. Mark Montenegro diha sa may lungsod sa Mawab, poblasyon Mawab, maayong hapon. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Siyempre kang Larry Milendres, no? Ang kaubanan ni Christopher Longlong Urbuda diha sa may Capitol, maayong hapon. Dagang salamat. Ang hapon sab sa tanang mga Urbuda family diha sa may Purok 4, Barangay Ugao, kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda, Tatay Erneng Ernesto Urbuda, o siyempre kay Tatay Ninin Alejandro Urbuda, Nanay Bibi, kang Pring Dudong Rekrek Urbuda, o kang Ma'am Minda Urbuda, diha sa may Barangay Pangutusan, maayong hapon diha. Kang Lalay Bus Felix, Ayan Mili Inday, Jojo Chichay, Ati Gina, kang Bus Flor Dilitong nung Jimmy Christopher Longlong Urbuda, maayong hapon sa tanan. O siyempre kang Ati Ruth Trimulta Niyog diya sa may Barangay Tamya Compostela, maayong hapon. O kang Bibi, ang iyang kauban siyang panimalay. O parehan niya po nung ito ang programa Kapamilya Ka-Vibes. At ang oras na ito, alas 3:59. Right only here in FM Radio 96.7 FM.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Love, di ka sa una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: For keeps nga agri tips. Ang probinsya sa Davao de Oro dili lang nailhan sa Bulawan kundi apil sab isip ikaduha nga top producer sa saging sa tibuok nasod. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octaem Agri School.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Junaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
7: Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
9: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
10: Ipinabisira taga Matina Pangit Labaw City. Ako na tilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya baraturasan.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa
12: Tesco Drug,
11: Amesco Drug,
12: Telton Drug
11: o Jalan Generics.
13: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
14: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
15: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
16: Hugo Bistro.
17: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
18: Tara na!
17: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
18: More than good pizza.
19: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
20: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ahoy! Kidney care time!
22: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
23: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
24: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programa at hindi ko na ito papatagalin na at diretso na tayo sa ating katanungan sa kalusugan. Alright, we have another texter. Doc Glenn, merong akong autoimmune thyroid disorder. Minsan hirap po ako sa metabolismo, may fatigue at nagbabago po ang timbang ko. May natural po ba na paraan para makatulong dito? Mirna from Tandag, Surigao del Sur. Alright, ang autoimmune thyroid disorder tulad po ng Hashimoto's thyroiditis o hypothyroidism o grave disease for hyperthyroidism, no? Ay nangyayari ito kapag inaatake po ang immune system, ang thyroid gland. Pwede itong magdulot po ng pagbagal o mabilis na metabolismo, hormonal imbalance, fatigue, and even weight changes. Iwasan ang processed food at refined sugar. Maaring magpapalala ito sa inflammation at autoimmune response. Dagdagan po ang selenium at zinc sa diet. Mahalaga po ito para sa thyroid hormone functions. Bawasan ang stress dahil ang stress ay maaring magpapalala po ng autoimmune attacks. Gamitin po ang EX sa Makabuhay Capsule dahil ito ay may serpentina, makabuhay at oregano na may anti-inflammatory at immune modulating effects na nakakatulong upang pigilan ang sobrang immune attack sa inyong thyroid. Ashitaba at malunggay na mayaman sa antioxidant at iodine na tumutulong sa thyroid function at hormone productions. Vitamin C at B vitamins na nagpapalakas po ng immune system at metabolismo. Sabayan din ang pag-inom po ng EX sa Makabuhay Black Coffee dahil ito po ay mayaman sa mangosteen at turmeric na may anti-inflammatory and even adaptogenic properties na nakakatulong sa hormonal imbalance. Ginseng at spirulina nagpapalakas ng energy, binabawasan ang fatigue na dulot po ng thyroid disorder. Uminom po kayo ng EX sa Makabuhay Capsule 1 Capsule 3 times a day bago po kumain at EX sa Makabuhay Black Coffee naman 1 cup daily. Pwede sa umaga at pwede rin sa hapon. Bali dalawang beses din po sa isang araw sa loob po ng 45 days. Then monitor po natin uli ang thyroid hormones ninyo para sa development and other additional integrative modalities na pwede nating i-apply. Don't forget na kumonekta sa ating Makabuhay hotline number para kayo ay magabayan kung paano ang solusyon sa inyong matagal nang dinadalang karamdaman. Alright, talagang kinapos po tayo sa ating oras and as we promise na marereplyan po namin kayo sa inyong mga katanungan para sa karagdagang impormasyon, no? Huwag po kayong mahiyang tumawag sa ating hotline number again sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Bago tayo magtatapos, gusto ko pong mag-iwan sa inyo ng isang mahalagang paalala na ang ating kalusugan ay isang biyaya na hindi dapat nating baliwalain. Sa mundong puno ng stress, fast food, and even unhealthy habits, minsan nakakalimutan po natin na ang tunay na halaga ng malusog na pangangatawan. Pero tandaan po natin na ang kalusugan ay puhunan, hindi lang para sa sarili kundi para sa ating pamilya. Sabi sa Kawikaan 4:20-22, anak ko, pakinggan mo ang aking salita. Ito ay buhay sa nakasusumpong at kagalingan sa kanilang katawan. Napakalaga ang tamang kaalaman pagdating sa kalusugan dahil ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy tayong mabuhay ng malusog at masaya. Tatlong mahalagang paalala tungkol sa kalusugan. Una, kalusugan ay yaman. Anong saysay ng tagumpay kung mahina ang katawan? Mas masarap kaya ang buhay kapag tayo ay malakas at walang iniindang sakit. Huwag nating hintayin na tayo ay dapuan po ng malubhang karamdaman bago tayo kumilos para sa ating kalusugan. Pangalawa, prevention is better than cure. Mas mainam na iwasan ang sakit kaysa gumastos ng paggamot. Regular na pangakalaga sa ating kalusugan, tamang pagkain, sapat na pagpapahinga, at natural na supplementation tulad po ng EX sa Makabuhay products ay nakakatulong upang mapanatili tayong maging malusog. Pangatlo, God is the ultimate healer. Ang Diyos ay nagbibigay po ng kagalingan pero tungkulin din nating alagaan natin ang ating katawan. Ang tamang pananampalataya kasabay ang tamang pangangalaga sa ating sarili ay makakatulong sa atin na magkaroon ng mahabang buhay na may kalidad. Huwag kalimutan ang dasal dahil ang kagalingan ay nagsisimula hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Patuloy tayong mag-alaga sa ating katawan. Magdesisyon para sa mas malusog na buhay at palagi magtiwala sa Diyos na siya ang tunay na nagpapagaling. God bless.

0: Sa Seoul, magandang buhay at magandang kalusugan sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang kasing-kasing sa lalaki, dapat murag balot. Isara ka, chicks, ang sulod.
3: Hala, no!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, ang damdama mo. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og barato.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod na ang Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified o Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
8: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. ngayong August 1 to 31. Don't miss the MCOR 68th Anniversary Sale.
14: Anniversary Sale.
13: Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na, may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Arangkada!
0: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
0: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
0: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
3: Arangkada na!
4: 27, 2026, Huwebes. Malagim ang nangyaring flash flood at mudslide sa Nepal. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
5: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernandez. Ito ang
4: Arangkada Balita!
6: Oh my God, bari!
5: Mahigit 1,000 nawawala matapos ang flash flood at mudslide sa border ng Nepal at Tibet. Isang Pinoy, isa sa mga hinahanap ayon sa Nepal Tourism Board. Pamamaril sa mga kabataan sa Katbalogan Samar sa pool sa CCTV. Ang sanhi ng insidente, pagkatalo umano sa pagitan ng grupo. Mga nasa likod ng viral video ng pang-aabuso sa isang kuting, sasampahan ng kaso ng mga otoridad. Tatlong menor de edad sa Digos City nahuli dahil sa pagbabanta sa kanilang mga paaralan gamit ang social media. At League of Municipalities of the Philippines, isinusulong ang paggamit ng waste to energy solutions.
4: Halos 200 na ang kumpirmadong namatay at mahigit 1,000 ang nawawala sa flash flood at mudslide sa border ng Nepal at Tibet. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
7: Walang ulan at mataas ang sikat ng araw pero matinding pagbaha ang nanalasa sa Nepal at Tibet kahapon ng umaga. Ang bansang Nepal na hitik sa likas na yaman kung saan matatagpuan ang Mount Everest. Binalot ng baha, putik at bato. Sa CCTV footage na ito sa Nepal-Tibet border, nilamon ang gusali na nasa bahagi ng Tibet-China na rumaragas ang tubig na may halong putik at bato. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang-kita na bumigay ang gusaling ito. Tinangay din ng tubig ang mga nakaparadang bus. Nagtakbuhan naman ang mga tauhan ng isang dam na ito nang bumuhos ang malakas sa tubig. Sa tindi ng hampas ng baha, bumigay din ang mismong dam. Kita din sa video ito ang pagtaas ng tubig sa isang residential area. Maya-maya pa, tinangay na rin ang tulay na bakal. Rinig naman ang malakas na sigaw ng mga kabataan ito na lulan ng isang sasakyan habang lumilikas sa malakas na agos ng tubig. Aakalain mo namang sanga na inanod ang tubig ang naglalakihang tulay na ito na bumigay sa tindi ng flash flood. Ayon sa US Geological Survey, isang seismic event ang una nilang na-monitor. Inakala nilang lindol ito pero isa pa na itong pagguho ng bato at yelo mula sa bundok ng Himalayas. Ang pagdaus-dos ng bato at yelo, nagdulot ng flash flood sa Lende River, may 20 kilometers northeast ng Nepal-Tibet border. Tinatayang nasa mahigit 160 na po ang naitalang nasawi habang umakyat pa sa mahigit 1,000 ang nawawala mula Tibet, China at Nepal. Kasama dito ang hindi bababa sa 300 dayuhan. Pagkatapos ng insidente, tila namura ang ilog at istrukturang nilamon ng flash flood na tira ang malawak at makapal na putik. Dahil dito, pahirapan ang rescue operations. 8 tonelada na ng relief goods ang naipadala sa Nepal. Dangako na din ang tulong ang ibang mga bansa. Sa impormasyon ng Nepal Tourism Board, may isang Pinoy na naitalang nawawala sa Nepal. Ayon sa palasyo, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa otoridad ng Nepal kaugnay sa kalagayan ng mga Pilipino. Sa datos ng OWA, 18 ang OFW sa Nepal at 128 ang Pilipinong nakapangasawa ng Nepalese. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Para mas maunawaan pa natin ang malagim na pangyayaring ito, makakausap natin si Architect June Palafox. Siya po ang Principal Architect, Urban Planner, and Founder ng Palafox Associates. Magandang hapon po, Architect Palafox, and welcome sa Arangkada ng Balita.
1: Yeah, magandang hapon, Ninya. Yeah, ma'am, yeah, how are you? Yeah. Yeah, I just saw the footage, and I've done projects in Kathmandu.
4: Opo.
1: Very high elevation talaga. And if we apply to our country, I've been saying, tung floodwaters, we should start from ridge to reef, from the top of the mountain, the highlands, the midlands, and the coastline. Nangyari dyan, like we can learn from the rice terraces. Mm. Yung ginawa nilang step by step, hindi yung mangyayari sa rice terraces. Dito naman kasi, I think what happened was there was a earthquake, nag-break yung ice, kasabay na yung mga rocks, mudslide and so on. You know, looking back, I think early 2000, nangyari yan sa Quezon. And I was there. Yung mga kalbong bundok, mud flow rin bumaba, and then may mga logs bumaba rin, naklog yung mga rivers and even the bridges. So, this is a catastrophe, parang catastrophe talaga ito. And the mud flow, the rocks and so on, and the bridge also na was taken away. And a lot of lessons can be learned here and applied to our country also.
4: Yun nga
1: like
4: po.
1: Floodwater. Oo nga po.
4: Actually, ito nga nangyari sa Nepal ay marami ang nangangamba para sa ating bansa. Kasi parang ang feeling po natin, ano, dahil tayo ay landslide prone, maulan, maraming bundok. So, maaaring mangyari rin sa Pilipinas. At nangyari na nga, actually, isa sa mga, kung naaalala nyo po, Architect Palafox noong 2006, dyan po sa Ginsawgon, Southern Leyte, kung saan nagka-landslide at binaon yung entire village po. Yung buong village na yan ay nabaon sa landslide. At may iba pang mga lugar sa bansa na nangyari na ito in the past. Pero wala kasing pong mga video. Pero ito kasi kakaiba. Napakalaki. Kumbaga, it's a bigger scale.
1: Yeah. Opo. Kaya nga, we've been saying it's 90% less expensive to address the hazards before they become disasters, aside from saving human lives, buildings, and infrastructure and agriculture. In fact, I wrote a book towards resilient cities and communities, and I also wrote from time of President Gloria, after Ondoy, I gave her 60 recommendations. She approved most of them. 2 weeks ago, I handed to President Bongbong 250 recommendations. There are 18 kinds of hazards, and landslides and ano lang are just one of them. And we can identify all of them. We have the solutions, but we have to do it now. Yung kinakalbong bundok, kaya bumababa from the Newlet Mountains, Putik. Oo.
4: Opo. Well, Architect, ano pong mga lugar dito sa Pilipinas sa tingin nyo ang pinakadelikado sa ganyang klase ng landslide kapag bumuhos ang malakas na ulan?
1: Opo, yung mayroon hazard mapping na ginawa ng DOST and UP ata. And then there in that hazard mapping, nandun yung landslide prone to ano, flooding, earthquake and so on. May flood hazard map na prepare na. Mm. And every time we plan something, we look at it. But primarily dapat yung mga bundok natin lagi mga kalbo, we do a lot of tree planting and so on.
4: Opo.
1: And then we address talaga yung mga hazards bago maging disaster. And dito, lessons to be learned.
4: Opo,
1: siguro din here, even the bridge siguro is not strong enough. And maybe even the river is not deep enough. And then there should have been like, we can learn from the Ifugaos. Tinerase nila yung bundok.
4: Yun, opo.
1: That's the best slow protection. Riprap lang. Oo. Even yung mga
4: pero sa ganyang klase po ng massive, ano, parang talagang wala pa tayong nakitang ganitong klase ng kalaki ng landslide. Kumbaga sa pelikula lang po natin nakikita. So kahit siguro po pinaka matibay na bridge, kahit sabihin mong kunyari Golden Gate Bridge, nagkaroon ng ganyan, talaga kong tutumba.
1: Yeah, kasi dito, yung late may earthquake daw, brinik yung glacier, yung snow. Mm-hmm. Tapos, so a lot of them, of this snow, nasabay yung rocks and mud pababa.
2: Mm-hmm.
1: Yeah, it's really so catastrophic. And again, we can learn that for our country, mga kinalabong bundok na magmamad flow yan.
2: Opo. At saka katulad po ngayon ano, maulan, may habagat, may mga bagyo pa tayong inaasahan no sa mga hanggang end of the year. Talagang marami pa rin pong nakatira sa paanan ng mga bundok. Hindi ho ba?
1: Opo. O sila, pati yung mga
2: opo.
1: Slope protection na may corruption. I think babagsak lahat 'yan.
2: Opo. Actually ewan ko kung nakapunta na kayo sa Pagudpud. Yung area na may bridge, yung Patapat Bridge.
1: Yeah, yeah.
2: Okay, so hindi ho ba merong mga riprap doon at may mga talagang kinocover nila ng something yung bundok at mayat maya may bumabagsak doon. Minsan...
1: Yeah, sorry, yung rocks.
2: Yung rocks.
1: I've been there several times, yeah.
2: Yes, and can you imagine na pag nagkaroon ng malakas na bagyo or yung grabe... At sobrang sabihin na natin, malambot na malambot yung lupa, etc. No? Doon sanay kasi silang may bumabagsak. Pero pag ganyang kung klase, eh parang kung walang, ang hirap ng ganong, parang hindi ka makakaligtas sa ganong klase ng landslide.
1: Opo, yung going to Baguio, yung zigzag road.
2: Opo.
1: Minsan ingat na ingat ako kasi parang walang slope protection, some of the rocks that come down anytime.
2: Opo. Yes, actually, kaya minsan it's closed or some people really prefer na wag doon dumaan. Lalo na kung masama ang panahon. But siguro, to end our conversation, Architect Palafox, let's just say for example, here in Metro Manila, kung saan talagang we are very prone sa baha, sa dami ng mga bahay, etc. At ang daming basura. Ano kaya yung pwede natin kayang gawin in the immediate and in the long term? Very briefly, baka you can tell us before we let you go. Thank you. Architect.
1: Yeah. Marami talaga. Sa baha, 2009 pa, nasabi ko na, i-dredge yung Laguna Lake sa spillway. Ngayon, hindi pa ginagawa.
2: Hindi pa na-dredge ang Laguna Lake.
1: Hindi pa rin. Then yung spillway, 1974 na proposed. Then inulit ko ulit, 2009 after Ondoy, kung ayaw nilang gawin yung open canal spillway, smart tunnel, stormwater management road tunnel from Laguna Lake to Manila Bay, three levels, two levels for roadway, lowest level spillway. And that's sinabi ko nga, dahil hindi ginawa yung spillway, ginawa yung manggahan floodway to divert floodwaters from Metro Manila towards Laguna Lake. So I said that time, parang Laguna Lake, like a toilet without a flush, or a big bathtub with 23 faucets, wala rin drain. Ang dami na namin, the last, every president nagpapadala ko ng recommendation. The last one is 250 recommendations. President Gloria, mga 60. It's really... Let's address the hazards now before they become disasters. And maybe even with your program like this, we can save more human lives.
2: Opo. At least ma-remind po tayo of our priorities. Ano? Yung mga flood control project po yan. Eh, no? Architect Palafox. Opo. Sana ay mapunta sa tama. Ano ho? At mabigyan ng tamang budget at hindi yung mga substandard na mga klase ng proyekto. Anyway, sana po makinig po sila sa inyo at umpisahan na sa lalong madaling panahon. Sabi niyo, submit kayo ng submit, pero hanggang ngayon eh, mukhang sabi niyo, bathtub na walang drain at Laguna.
1: Maybe give me your email. Email ko lahat sa inyo, pinapadala ko sa presidente. Mula Gloria hanggang BBM.
2: Ayun na nga
1: po. Kaya na lang mag-follow up.
2: Opo, at sana nakikinig rin po sila ngayon. Well, maraming salamat, Architect.
1: Thank you, Binya, ma'am. Thank you.
2: Thank you, maraming salamat, Architect Palafox.
1: Salamat.
5: Kinansila ang face-to-face classes ngayong araw sa La Salle Green Hills sa Mandaluyong City matapos makatanggap ng security concern. Sa abiso ng La Salle Green Hills, online class muna ang pinatupad mula preschool hanggang grade 12 kasama ang International Baccalaureate at Alternative Education bilang pag-iingat. Hindi naman idinetalye ng paaralan ang pinagmulan at ang uri ng security concern, pero natukoy na ang pinagmulan nito. Dahil sa mga nangyayaring karahasan sa mga paaralan, hindi umano hahayaan ng LSGH na masaalang-alang ang seguridad ng kanilang mga estudyante. Extended hanggang bukas, Biyernes, ang asynchronous classes ng paaralan.
2: Nauwi sa pamamaril ang alitan ng dalawang grupo ng mga kabataan sa Catbalogan City, Samar. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon.
3: Sa CCTV na ito, kita ang pagdating ng tatlong kabataan na sakay ng isang motorsiklo sa Barangay Mercedes sa Catbalogan City. Pagbaba ng motorsiklo, kumaripas sila ng takbo at nagtago mula sa isa pang grupo ng mga kabataan na sakay ng hiwalay na motorsiklo. Pagbaba ng motor, agad nagpaputok ng baril si alias Justine. Wala namang nasaktan at napuruhan sa pangyayari. Pinagtatadyakan ng mga kabataan at sinira ang naiwang motor ng kanilang mga hinabol bago humarurot paalis sa lugar. Inupload ang CCTV footage ni Louis Cabantok na residente ng Barangay Mercedes sa Catbalogan City. Alas 2 ng madaling araw noong Miyerkules nang mangyari ang insidente base sa kuha ng CCTV. Samantala, sa inilabas na pahayag ng Catbalogan City Police Office, sinabi nito na agad nilang pinuntahan ang lugar para kumpirmahin ang nasabing insidente. Ayon sa pulisya, nag-ugat ito sa pagtatalo ng dalawang grupo. Sa ngayon, natukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanla ng mga sangkot na kabataan at iniimbis sigan na ang nasabing insidente. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagsiserbisyo para sa Pilipino.
8: Bata pa lamang siya nang magsimula sa mundo ng pag-artista. Madami na agad ang nakapansin sa husay niya sa pag-arte, pero mas nakilala, minahal at sinusuportahan siya ng marami matapos siyang maging isa sa mga housemates sa Pinoy Big Brother Collab 2.0. Ngayon, sasabak siya sa kanyang kauna-unahang major solo concert. Live sa studio, ang Wishful Waray ng Samar, Crystal Mejes.
9: Oh, hello!
8: Hello! Ayan, Crystal, syempre agad-agad congratulations. Kwentuhan mo na kami about sa Becoming Concert.
9: The Becoming Concert po, it's gonna be an advocacy concert as well. So I wouldn't just be singing and dancing, I would also be doing it for a cause and for a purpose.
8: Grabe! Siyempre, di ba, madami ang na-shock kasi mas alam ng tao na magaling ka bilang artista sa pag-arte. Pero na-excite naman ang lahat ng makita or makita itong side mo as a performer. Paano ba at kailan nagsimula itong idea na magkaroon ka ng major concert mo?
9: Honestly po, I'm just really, really grateful that it was given to me. And I do sing when I was a kid, but it wasn't really the career that I was pursuing when I was a kid. But now that I'm given the chance, I'm really grateful to be able to do it. And I'm just really gonna do my best po talaga to do it with 100% and do it with, for my fans and my fam and for the people that's going to be there. And
8: ayan, ano naman na yung mga preparations mo para sa concert? Ano na yung mga inaabangan namin na magiging pasabog mo para sa Becoming?
9: Honestly po, a lot of things. I really, really hope that people can be there and watch it. I will be singing, dancing, and I will be doing something special for the concert na hindi ko po muna sasabihin. Malalaman niyo po if andun po kayo, panoorin niyo po. And of course, there's going to be special guests that will be performing with me. So, yun.
8: Speaking of special guests, meron bang pwedeng patikim kung sino itong mga special na mga bisitang makakasama sa PV Collab? Meron bang ganon?
9: Secret muna! But sana po abangan ninyo at sana po pumunta po kayo to find out.
8: Quick sample lang para sa mga kaarangkada natin. Konting sample lang, ano yung masasabi mong song of your life ngayon? Tapos ikantahin mo para sa amin.
9: Siguro right now it would be Rise by Ate Bel Mariano because I'm rising to the person that I'm meant to become. So it goes.

0: And
1: the limit but the sky.
0: Ayun na nga. Mga karangkada, ang wishful waray ng summer, Crystal Mejes. Invite everybody.
1: Everybody, sana po ay pumunta po kayo sa aking FanCon Advocacy Concert. It will be fun. It will be very, very, very lively. Everybody will be there. Sana po makita ko po kayo, and let's all have fun. Have fun with a purpose and with a cause.
0: Maraming salamat, Crystal Mejes, mga karangkada. Yan ang munang latest na ganapa sa mundo ng showbiz. Ako po ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada, karangkada ninyo sa paghati ng mga showbiz balita. Balik sa inyo, Sir Jeff and Miss Nina.
2: Pag-asa nilinaw na hindi sandstorm ang nakuhanan ng video sa bahagi ng Pasay City.
3: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang kalatas!
3: Nahuli namang otoridad ang tatlong menor de edad na nasa likod ng pagpapakalat ng online threats sa ilang paaralan sa Digo City, Davao del Sur. Pinaigting din ng pulisya ang visibility sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Nasa kustodiya na ng City Social Welfare and Development Office ang mga menor de edad. Hinihintay naman ng endorsement letter ng kanilang mga paaralan upang mabigyan ng karampatang aksyon. May paalala naman ng mga otoridad sa mga estudyanteng nagpapakalat ng pagbabanta sa social media.
4: Ang reminder natin, no, sa mga minors or estudyante na refrain from making false reports about any threat sa inyong eskwelahan. Kaya dili ni siya magpatag o maayong utang, no, kay makakreate ni siya o panic, chaos, o ganing mga unnecessary, ganing na anxiety sa atong mga ginikanan, other relatives, and members of the community. Unya, anyo hatimanan na matrace gihapon namo kung kinsa ang naghimo ato ng mga information blast.
3: Handang kasuhan ng mga otoridad ang mga sangkot sa viral video ng pang-aabuso sa isang kuting sa Laguna. Kinukundin na naman ng Philippine Animal Welfare Society ang karahasan. May umarangkad ng balita si JM Pineda live. JM.
5: Yes, Jeff, tinawag nga ng Philippine Animal Welfare Society na kagimbal-gimbal ang kumakalat ngayon na video online patungkol nga dito sa sinunog na kuting bandayan sa May Laguna. At sabi nga ng POS ay dapat daw matuto ang bawat isa na respetuhin ang kahit na anong uri ng buhay.
6: Binuhusan ng alkohol, sabay sindi gamit ang lighter. Nagliyab ang katawan ng kuting at nagpagewang-gewang dahil sa apoy sa katawan. Hindi pa nakontento, ilang sipa at apak pa ang ginawa nila sa kuting. Pinilit nilang patayin ang apoy at binuhusan ito ng tubig. Rinig ang tawa ng mga nagbivideo na parabang laruan ng kanilang hawak kahit tila nagmamakaawa na ito. Viral online ang video na ito na nakarating sa pamunuan ng Philippine Animal Welfare Society o POS. Kinundin na nila ang ginawa ng mga individual at nanindigan na hindi ito makatarungan lalo pat ginawa nila itong online content.
7: Na-horrify talaga kami the fact na ngayon ginagamit pang social media content ang cruelty. Ang animals, hindi sila props, hindi sila ginagamit as content, lalo na yung suffering nila. Kasi I'm sure yung kuting ngayon nagkaroon ng serious injuries or namatay because of the pagsisindi sa kanila.
6: Mabilis na nakipag-ugnayan ng POS sa mga otoridad kung saan ginawa ang animal cruelty. Napag-alaman na sa Kabuyaw, Laguna nakatira ang mga sangkot sa video. Ayon sa Kabuyaw Police, tukoy na nila ang nasa likod ng pang-aabuso at nakahanda na rin silang magsampa ng kaso. Ikinabahala rin ng POS na ang isa sa mga gumawa nito ay minor de edad.
7: Kapag sila ay hindi natuto na magrespeto sa pinakamaliit na uri ng buhay, lalaki sila na hindi rin dumirespeto sa buhay ng tao.
6: Kinakailangan rin daw na mismong mga sibilyan ay nakikialam kung may makitang animal cruelty sa kanilang lugar. Ituring rin daw na krimen ang pananakit sa mga hayop.
7: Pag nakakita ka at the moment that it is happening, call the police na agad para at least makarating na agad yung police.
6: Kung sakali naman na nakita online, i-report sa platform para hindi na daw magamit ang video ng pang-aabuso at pagkakitaan pa. Libre rin daw ang mga legal assistance sa POS kung gusto talagang i-report ang mga animal abuse.
5: Jeff, posibleng maharap sa paglabag sa Animal Welfare Act ang sinumang mananakit sa hayop at ang parusa nga dyan ay umaabot ng kulong na 6 buwan hanggang 2 taon at hinihikayat nga rin ng POS na huwag matakot na magsumbong o mag-report para ma-actionan agad itong mga klase ng animal abuse. Nung nakarang taon nga daw, Jeff, ang nangyari ay 600 mga report ang nakarating sa kanila pero 8 lang ang nasampahan ng kaso. Jeff.
3: JM, nako, may tanong lamang kami, wag naman sana, pero nasawi ba yung kuting?
5: Jeff, sa huling impormasyon na nakuha natin ay hindi naman namatay yung kuting at agad itong naisalba. Dahil nga makikita doon sa video, pinatay nila agad yung apoy doon sa katawan ng kuting. At may nakita rin tayong video online, biniverify pa natin to, na humihingi nga ng tawad itong isa sa mga gumawa ng pagsilab doon sa kuting. Jeff?
3: Panghuli na lamang, JM, ano, kapag ang isang social media user ay napanood yung ganitong uri ng karahasan sa mga hayop na tulad niyang kuting na iyan, eh sino ang pwedeng magsampa ng kaso? Pwede bang magsampa ng kaso ang isang social media user na nakapanood lamang nitong karahasan na tulad ng ganito?
5: Jeff, sabi ng post ay pwede naman daw silang makapagsampa ng kaso, pero ang gagawin nga dyan, ihingi ng tulong sa mga otoridad para magkaroon ng tamang proseso. Ang isa nga sa mga sinabi ng post kanina ay pwede silang lumapit sa mismong grupo para matulungan sila sa mga legal assistance. So kung merong malapit na police station ay pwede itong maisumbong agad. Pero dapat daw handa silang gumawa ng affidavit para may matibay na ebidensya sa korte. Jeff?
3: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
1: Patay ang isang bata matapos masagasaan ng truck sa Cebu. Yan ang umaaranghadang balita ni Clark Pasuit.
8: Dead on arrival sa ospital ang isang 8 taong gulang sa bayan ng Balamban, Cebu matapos na masagasaan ng truck. Sa inisyal na investigasyon ng Balamban Municipal Police Station, sinasabing pinaandar ng driver na si alias Darwin ang truck. Nang hindi ito umandar, bumaba siya at chinek ang battery ng truck. Habang tinitignan ang baterya, bigla umanong umabante ang truck. Nagkataon namang tumatawid sa kalsada ang bata at nahagip ng truck. Lumalabas sa investigasyon na nakalimutang i-handbrake ng driver ang truck bago bumaba. Nasa kustudiya na ng mga polis ang driver habang hinahanda na ang karampatang kasong isasampa laban sa kanya. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Nilinaw ng pag-asa na hindi sandstorm ang nasa video na kumalat sa social media. Sa videos na nakunan sa bahagi ng Senado sa Pasay City, tila nabalot ng buhangin ang paligid at malaking bahagi nito sa Pasay. Ayon sa pag-asa, ito ay dahil sa malakas na bugso ng hangin mula sa habagat. Anya, ang sandstorm ay matatawag na isang persistent phenomenon, habang ang naturang insidente sa Manila Bay ay localized at short-lived. May sinasagawang reclamation project sa Manila Bay na posibleng pinagmulan ng mga buhangin.
1: Kinontra ng palasyo ang paghahambing ni Senator Robin Padilla sa mga alias ng mga bayani at mga pangalang nasa resibo ng OVP na ipirinisinta sa impeachment trial. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Alel.
9: Propatinyo na nagbulgar.
10: Naging usap-usapan kahapon ang naging paghahambing ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng aliases sa mga nakapangalan sa mga resibo ng Office of the Vice President, kung saan ilan sa mga pahayag nito ay kinontra ng prosecution, maging si Senator Bam Aquino matapos mabanggit ang kanyang tito na si dating Senador Ninoy Aquino. Pero para sa palasyo, magkaiba ang paggamit ng aliases ng mga bayani noon at sa mga nakasulat na pangalan sa mga resibo ng OVP. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na itinatago ng mga bayani ang kanilang pagkakakilanlan para sa bayan, habang ang iba naman ay nagtatago para sa bayad. Bagamat sinabi na rin ng prosekusyon na non-issue ang paggamit ng aliases, ay dun pa rin aniya patungo ang tanong ng senador.
11: Kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad.
10: Dagdag pa ni Jose Castro na ang mga bayaning gumagamit ng alias ay maituturing na totoo, hindi katulad sa mga nakapangalan sa resibo.
11: Ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries.
10: Sa kabila nito, nirerespeto naman ng Malacanang ang karapatan at saloobin ni Senator Robin Padilla bilang Senator Judge, at iginiit din na hindi manghihimasok ang Malacanang sa nagpapatuloy na pagdinig. Samantala, wala namang nakikitang problema ang palasyo sa pag-amyenda ng Commission on Audit sa adjustment pagdating sa paggamit ng Confidential at Intelligence Fund. Ayon kay Jose Castro, hindi problema ang rules na nakapaloob sa Memorandum Circular Number 2015-01 kung tapat at hindi gagawa ng panluloko ang isang opisyal.
11: kung kayo naman po ay susunod sa polisiya at sa rules at wala naman kayong balak na manloko para sa pondo at ito naman lahat ay gagamitin nyo para sa ika-aangat at para sa interes ng bayan at ang taong bayan, hindi naman problema yung rules. Nasa tao yan.
10: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Balikan po natin ang naganap na impeachment trial kahapon. Makakausap natin si Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang gabi po, Attorney Cayosa.
12: Good evening, Jeffrey. Magandang gabi sa ating mga kababayan.
3: Apay, una ko pong tanong at Attorney Cayosa, pwede ko po ba kayong tawagin sa inyong alias? Tama po ba, Attorney Egon?
12: Wala ko naman problema. Ayan. Wala naman kayong tinatago.
3: Attorney Egon, nagsimula na po yung mas mahigpit na pagpapatupad no, ng sub-judice ruling. Para po ba sa inyo, sapat po ba itong mga nabitawang salita ni presiding officer Senator Jesse Escudero? Dapat din po bang palitan yung mga tagapagsalita ng depensa at ng prosecution?
12: Mabuti naman na finally issue siya ng guidelines. Kasi sa totoo lang, yung rule about sub-judice conduct ay matagal na nandyan na yan yung rule 18 nila. Hindi nga lang masyadong pinapatupad, hindi ginilinaw, at nasanay na yung ibang mga characters sa impeachment trial ito na binaviolate nila left and right. So maganda na lininaw niya at dinagdagan ng konting ipin ng detalye na ngayon, pag lumabag ka dyan, meron kang maaring penalty, di ba? Pwede kang ma-warning o kaya magkaroon ng multa, 30,000 daw bawat pagkakamali. At maganda rin na tinukoy niya yung kasamahan niyang mga hukom. Na kung paulit-ulit ho na linalabag niyo ito, maaari kayong ma-complain sa Ethics Committee mismo ng Senado. So nakakatulong ito. It may be a bit late, but it is never too late. At sana moving on from this, ay meron mas may disiplina. Hindi naman, pero dinadagdag din natin ito, Jeffrey, importante. Hindi naman ibig sabihin ngayon na hindi na natin pwedeng pag-usapan yung nangyayari sa Senado. Hindi pwede. Karapatan natin, alalahanin ho natin yung sub-judice rule ayon sa rules ng Senate Impeachment Court applies only sa mga abogado, sa impeachment, mga partido, mga witnesses at kasama na niyang mga hukom. So ito ang malinaw. Kayo mga mamamahayag, yung mga journalist at sino mang mamamayang Pilipino, ay patuloy pa na nating minomonitor ito at malaya tayong magkomento depende kung ano ang ating pagtingin.
3: Apo. So, Attorney, ibig sabihin po ba dito, itong mga kunyari, itong mga abogado ng prosecution at depensa, hindi na po ba sila pwedeng magpa-interview outside the courtroom? Ganun po
12: pwede
3: ba
12: yun? Naman. Pwede ilinaw natin ha, kasi ang bawal lang yung pag-usapan sa labas ng impeachment court yung merits of the case. Halimbawa, tatanong, ano ho ba nangyari at sino mga testigo, anong sinabi nila? Aba, pwede nilang ikwento sa inyo. Yung narration of what exactly happened in the court, pwede ho yun, yung paglalatag. Ano bang batas dito? So, paglatag ng batas, walang problema doon. Yung walang comment, ang bawal lang ho yung merits of the case. Ibig sabihin mo, mas matimbang yung aming argumento, kami ang tama, ito ang conclusion of law na yan, at yung mga merito ng mga testigo, yung bang ikaw na yung nagiging quest. Kasi yung mga ganyan, yung pagtitiba na question of fact, question of law, weighing of evidence, at ano yung mas nangunguna o mas applicable na batas, yun, trabaho ng hukom. So yun lang ho yung bawal. Pwede naman sila magsalita. At saka naman, huwag nating isipin.

0: Eh, sila po ba pwede?
1: Eh, well, if strictly, kung titignan natin yung wording, eh, hindi naman sila abogado ng partido, hindi naman hukom, hindi naman witness. Eh, di pwede. Pwede naman ho. Kasi they have to promote their theory of the case. At saka ito yan, no? Whether subjudicial rule o kaya anumang rule, ang mas matindi dito yung ia-atake mo yung integrity and credibility of the Senate Impeachment Court. Mas mabigat po yun.
0: Apo. Attorney, ipinaalala rin po ng Impeachment Court na dapat impartial itong ating pong mga senator judges. And nakikita nyo pa rin po ba yung impartiality dito sa nangyayaring pagdinig?
1: Well, matagal na nating nakikita na yung hindi naman ho lahat. Karamihan ho naman matino yung mga tahimik lang. Pero meron kasing matingkad na iilan na pretty obvious. Eh, hindi lang ho sila may kinikilingan eh. Sila ay nag-aabogado dun sa kanila. At hindi lang pag-aabogado. Kung minsan, nagtetestigo pa sila para dun sa isang panig. So, saan ka naman nakakita ng hukom na ikaw na yung nagtetestigo, ikaw na papasok sa record na trabaho sana yan ng mga abogado kaya kanilang mga witnesses. So, pretty obvious ito. At maintindihan sa natin, Jeffrey, kung nagkamali lang o kaya lapse lang niya, na nadala ng emosyon, walang problema. Paulit-ulit kasi eh. So, nakawalan na ng kredibilidad yung impeachment court. Yun ang mas mahalagang pangalagaan ng presiding officer at lahat ng mga hukom sa Senate senator judges. So, dapat naman pagsabihan nila itong mga kasamahan nila. Mabuti nga ngayon, sinabi, pwede kang ma-ethics committee. Pero sa totoo lang, Jeffrey, diba tayong natapos sa madalian na kaso sa Ethics Committee ng Senate? Halos wala, di ba? So, that's not a realistic one. That's not a realistic remedy. Siguro para lang to deter, no? Or to temper yung partiality ng iilan sa kanila. Pero mas maganda sana kasi katungkulan at poder ng presiding judge na pag nakikita na ganoon, pwedeng sabihin, pwede niyang suwayin, pwede niyang gently remind, and then kung gusto mo ako na lang magtanong o kaya out of ho yan, mga ganoon ba? Kaya niya, nasa poder niya yun eh, mas maganda yun para kaagad na kasi gaya nga ng tinalakay ng isang impeachment judge at alam natin lahat. Pag yan naisiwalat mo na, nasabi mo na kahit mag-sorry ka, eh the damage has been done, di ba? At ang damage na matindi dito, yung obvious nakikita ng mamamayan, eh anong klaseng korte ito na pinapayagan yung mga ahasan at harap-harapan na may kinikilingan? Yung iba, pinipilit pa yung mga testigo na sabihin yung gusto nilang ipasabi. So, sana ganoon.
0: Opo, kahapon din at Attorney Egon, napag-usapan na yung mga alias. Naku, meron pang iba-ibang pangalan, may ngit-ngit at iba-iba pa. Ano? Eh, para po ba sa inyo, paano po ba talaga ito? Dapat talakayin, no? Itong mga alias na ito, gaano kabigat ito, paano maapektuhan ito ang kaso dito po sa isinasagawang impeachment trial?
1: Well, hindi naman talagang masyadong isyong alias. Ano man ang pangalan yan, ano? Ang importante is verifiable. Ibig sabihin, maipapakita ba ng nasasakdal na merong totoong taong tumanggap dito o baka naman ito ginamit lang kung ano-anong mga pangalan na para lang pagtakpan na yung perang bultuhang binigay eh kung saan-saan na napunta. At malinaw din ho kasi na kung may alias man yan, kasama dapat yan dun sa report ng disbursing officer ng ahensya na linalagay sa sealed envelope at sinasubmit sa COA. Hanggang ngayon, wala tayong naririnig na ganun eh. Bakit gano'n? Yan ba ghost people? O talagang wala talaga? Aso, pusa, pagong, mga chichirya. So, siguro kaya lang linalabas ng prosecution ito. Kasi nga, merong political aspect yung kaso eh. So, para ipakita lang sa taong bayan na eh, kung totoo ang teorya ng prosecution, naninakaw ito, winaldas. Eh, ninakawan na tayo, pinagkakatuwaan pa tayo sa mga pangalan. So baka ganun ang gusto lang palabasin. Plus, siyempre, importante din na ipakita na pattern ito. Kasi paulit-ulit eh. Kasi kung Pa-isa-isa lang yan, mistake, edi walang magkapanipaniwala. Pero halos lahat na lang ng mga acknowledgement

0: kung ano-ano pinaglalagay.
1: Oo.
0: Sa ordinaryong mamamayan, hindi na naniniwala na may tao sa likod ng mga yan. Eh. Yun, ang yun ngayon, ang trabaho ng defense pagdating ng oras nila, na ipakita, meron ba talaga o wala.
1: Ayun. Ako, eh, so, sa Monday uli, aabangan po muli natin, Attorney, ano, yung mga pangyayari sa impeachment trial ni VP Sara. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Domingo Egon Cayosa. Magandang gabi po.
0: Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat.
2: Maaaring desisyonan ng Senate Impeachment Court ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa House Prosecution, ito ay kahit wala pang pinal na pa siya ang COA. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: Pwede pong magkasabay yung proseso ng COA.
4: Nanindigan ng House Prosecution na hindi kailangang hintayin ng Senate Impeachment Court ang final ruling ng COA bago magpasya sa Article 1 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Congressman Rene Co, magkaiba ang pamantayan ng impeachment court at ng COA.
3: The standard here is measuring whether there was betrayal of public trust, and the standard of COA, it's its rules and regulations and applicable administrative rules and jurisprudence.
4: Sa Article 1, inaakusahan si Duterte ng sistematikong maling paggamit, misappropriation at irregular liquidation ng 612.5 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihim pa siya nito. Ayon kay Co, ang sinusukat ng impeachment court ay kung paano ginampanan ni VP Sara ang kapangyarihan at responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya ng publiko. Sinabi naman ng kanyang kapwa House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adiong na hindi dapat maantala ang impeachment trial dahil lamang may mga hiwalay pang proseso sa iba pang ahensya ng gobyerno.
5: The point is that the impeachment court having to exercise the constitutional and exclusive power to try and decide should continue on with the impeachment trial until such time that they have reached a verdict, no? Regardless whether pending ang mga kaso.
4: Nire-review pa ng COA ang motion for reconsideration ng OVP para sa notice of disallowance na sumasaklaw sa 375 million pesos na cash advances para sa confidential funds noong unang tatlong quarter ng 2023. Samantala, final na ang COA Notice of Disallowance sa 73 million pesos mula sa 125 million pesos na fourth quarter cash advances. Naniniwala ang prosekusyon na ang pananagutan sa confidential funds dapat umakyat sa head of agency at hindi ibaba sa mga tauhang nagpatupad lamang ng mga utos. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Papayagan ng Senado ang sabay na pagkasagawa ng budget hearings at plenary sessions. Ito'y para mabigyan ng sapat na oras ang pagbusisi sa national budget. Kahit kasabay nito ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
6: Layunin ng Senate Impeachment Court na matapos bago magpasko ang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, posibleng maiurong sa hapon ng paglilitis, depende sa mapagkakasunduan ng lahat ng kampo. Pero bukod sa impeachment trial, tinututukan na rin ng Senado ang deliberasyon para sa 2027 national budget. Dahil dito, sususpindihin muna ng Senado ang patakaran nito kaugnay ng pagbabawal sa pagdinig habang ginaganap ang plenary session.
7: But with plenary, magiging flexible kami para lang ma-cover ng mahabol ng Committee on Financing schedule niya. Kasi ngayon, kalahating araw na take up na ng impeachment eh. So wala na time ang Committee on Finance to conduct their hearings.
6: Sa usapin naman ang tatlong ruling na ibinaba kahapon ni Presiding Officer Cheese Escudero patungkol sa subjudice rule, sinabi ni Gatchalian na sang-ayon ng karamihan ng mga senator judges dito para paigtingin ang pagiging patas sa lahat ng kampo. lalo na sa nasasakdal na si Vice President Sara Duterte. Pero anya, dapat ding mag-ingat ang Vice Presidente sa mga bibitawan nitong pahayag. Personal ding sinang-ayunan ni Gatchalian ang pagbabawal sa mga salitang binitiwan sa korte gaya ng scam at modus operandi.
7: Ako personally, feel ko na inappropriate yun at hindi tama dahil kahit na strike off the record, wala nang visa yun eh. Mayroon na tayong YouTube na pwede mong i-replay. Ang taong bayan naman, di naman nila na-appreciate in strike off the records.
6: Kasunod naman ang pagtestigo ni na OVP ex-SDOG na Acosta at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio patungkol sa kaugnayan ni Colonel Raymond La Chica. Mahalagaan niya na humarap sa korte si La Chica dahil sa kanya umano natatapos ang money trail o ang huling dokumentadong pinatunguhan ng confidential funds ng Office of the Vice President. At bagamat hindi ibinahagi ni Gatchalian ang rason ng patuloy na medical leave ni Senator Loren Legarda, sinabi nitong sa pagsisimula pa lamang ng leave ng senadora ay hindi na ito kumuha ng sweldo. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Binigyan ng pinakamataas na honorary degree sa Doctor of Laws si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nagbabalik si Lestor Alem.
8: I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it.
9: Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawad sa kanya ng pamantasan ng lungsod ng Maynila ng Honorary Degree of Doctor of Laws Honoris Causa sa harap ng mga nagsipagtapos sa 58th Commencement Exercise ng paaralan. Dumating ang Pangulo sa Philippine International Convention Center sa Pasay City kasama si Manila City Mayor Sco Moreno at Vice Mayor Chiachenza upang tanggapin ang degree na itinuturing na pinakamataas na degree na ibinibigay ng isang institusyon. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat ang Presidente sa karangalang ibinigay sa kanya.
8: Education must remain a pathway to opportunity, a catalyst for progress, and a cornerstone of nation building.
9: Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos Jr. na malapit sa kanilang pamilyang pamantasan dahil una nang nagturo ang kanyang may bahay na si First Lady Lisa Marcos sa College of Law. Binigyan din ng Presidente ang kahalagahan at hakbang ng gobyerno para sa edukasyon. Ilan sa mga ito ang pagpapalawak ng free higher education kung saan pinakikinabangan ito ng nasa may 2.6 milyong estudyante at pagpapalakas sa technical vocational education. Bukod pa rito, patuloy din na ipinapatupad ng pamahalaan ang iba't ibang tulong pinansyal para sa mga estudyante gaya ng bagong Pilipinas Merit Program at Tulong Dunong Programa. Sa huli, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi lang sa natatanggap na diploma o sertipiko na susukat ang pagtatapos ng isang estudyante.
8: This achievement gives someone a fairer chance to succeed, brings a family closer to a better future, equips a worker with the knowledge and skills for greater opportunities.
9: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sisimulan na ang dredging ng DPWH sa Balong Bato Creek sa Balintawak sa Quezon City upang masolusyunan ang pagbaha sa lugar. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
10: Balot ng burak ang sapa ng Balong Bato pati na rin ang maliliit na drainage inlet sa kahabaan ng EDSA Balintawak sa Quezon City. Madalas na binabaha ang lugar tuwing may malalakas na pag-ulan na siyang nagdudulot ng mabigat na trapiko at pagkaantala ng biyahe. Upang maiwasan ito, magsasagawa ng dredging ang Department of Public Works and Highways at papalakihin din nila ang mga inlet sa bahagi ng kalsada. Personal na ininspeksyon itong Webes ni Public Works Secretary Vince Dizon ang creek. Bukod yan, inanunsyo din ni Dizon kasama si NLEX Corporation President Luis Reñon ang pinaplanong paggawa ng retarding basin sa ilalim ng Cloverleaf section ng North Luzon Expressway o NLEX. Layunin itong gawing pansamantalang imbakan ng tubig-ulan na maaari ding magamit sa irigasyon at supply ng tubig tuwing tag-init. Samantala, nilinaw ng palasyo na bukas pa rin sila sa usapin ng National Flood Control Master Plan.
11: Hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha. Lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan.
10: Isinagawa ng palasyo ang pahayag matapos maungkat sa budget hearing sa mababang kapulungan ang kawalan umano ng National Flood Control Plan sa kabila ng malaking alokasyon sa mga proyekto. Ayon kay PCO Undersecretary Castro, nakatuon muna sa ngayon ang DPWH sa River Basin Approach na mas tugma umano sa topografiya ng bansa. Tiniyak din ng palasyo ang publiko na maayos sa mga hakbangin ng gobyerno laban sa pagbaha. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Isinusulong ng League of Municipalities of the Philippines o LMP ang paggamit ng waste-to-energy solutions. Ito'y bilang tugon sa problema ng bansa sa basura at supply ng kuryente. Ayon kay LMP National President Faustino D. V, malaking tulong ang teknolohiya para mabawasan ang mga umaapaw na landfill. Isa rin anya itong epektibong paraan para makapag-generate ng karagdagang supply ng kuryente. Binigyan din ni D na ipinatutupad na ang ganitong sistema sa mga karating bansa katulad ng Japan, China at Indonesia.
12: Potential po na solution po ito because two birds with one stone po tayo. Masosolve natin yung disposal ng waste natin kaysa sa landfill po natin tinatapon dahil marami rin pong LGUs ang hindi nakapag... ay wala pong space masyado pang landfill at nakapag-generate din po tayo ng supply ng kuryente which kulang din po tayo sa bansa natin.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
1: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Herdaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita!

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sab ka natong tanan, may higala na nasab kita sa atong programa sa Matag Adlaw. O nga kinilalang gyapon ninyong higala si Kuya Arn ngayong ikauban karon. Karong orasa, no? Sabay na usap sa paghatag o kinabuhi sa laing tampo sa usa ka lalaki nga si Chester nga lumulupyo kini sa barangay Mangagoy, Bislig City. Kumusta ang taga-barangay Mangagoy, no? Dagan salamat, no? Sa atong sinder nga taga-dinha o inyong kabayan, mga taga-barangay nga atong mga tigpaminaw. Si Chester ang atong sinder karon nga inyong kabayan. Mag-inoutsap ko kay Chester nga nasa siya sa iyang puesto para sa pag-abang sa iyang kaagi nga iyang gitawag o gishare diri sa ato. Chester, karon taon-taon atong tagaag kinabuhi imong kaagi. Pero sa dili pa, kumustaon sa nato ang mga tigpaminaw nato sa tanan o ban nga mga lugar sakop nining Mindanao. Sa mga kasuksukan sakop sa Mindanao o kaminosab sa mga kabisayaan taman sa naabot sa itong programa. Manginaot ko na sa mayong panglawas o manginaot sab ko sa mga users nato, no, sa itong mga produkto. Manginaot ko padayon inyong paggamit niini sukad sa sinugdanan hantod karo nagpadayon yung pagsali. Labi na sa itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahigala, padayon lang mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect kay mudaghan gud ang imong ihi. Mahigala sa higayon nga maminti ninyo ang atong Coffee Corn with Malunggay and Santon sa pagpangapi. Og regular sa imong pagbawas sa imong hugaw sa matag adlaw. Og maangko na nimo ang taas-taas nga hinanok sa imong pagkatulog. Sa kantidad lang ang 4 pesos mahigala o pinakataas 5 pesos. Makaingon kong 4 pesos mahigala kay kada timpla ninyo ana sa 4 pesos tunga lang sa kutsara. Makatabang na kayo na ang tunga sa kutsara mahigala sa patag inom ninyo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nara sa inyo sa gula ninyo powder nga gatas. Basta kayong coffee corn na agin na kanunay, no? Nga di mo mabalaka kay organic ka na itong coffee corn, walay chemicals. Pwede nyo usahon ka kutsara. Kay rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine free sugar free o pure organic ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Usbon ako ha, dili na mao ang giingon ni doktor nga bawal sa kamangapi tungod kay nakigibati. Lahit to nga kape ang giingon ni doktor kay kanatong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pure organic na og walay chemicals nga sagol. Mais, malunggay og mangustin ang naa sa iya ha. Una, makatabang sab sa pagbawas sa matag-adlaw mahigala o dayon malimpyohan imong tinae. Dili na kita magkaproblema sa gitawag nga colon cancer. Basta, maminti na nato sa pagpangapi kay muhinlo man sa sulod sa atong lawas nga mga hugaw nga pinagis pag-ihi, nga daghan imong maihi o pinagis pagbawas sa matag-adlaw. Ayaw yun pagsugot nga di ka makabawas sa imong hugaw sa matag-adlaw. Kaysa ngadto-ngadto, kung mamintin ka na nga dili ka makapagawa sa imong hugaw sa matag-adlaw, kita ra gyapon ang magproblema mga higala. Magkadaot ang atong lawas o atong tinae. Busa kung kape na magaling mga higala, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, maupo na inyong isultis parmasya ha. Mapalit mo dito sa parmasya, mutisting mo, ikumplito ang pangalan, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay mo ingon lang mo, palitatag Coffee Corn, unya walay gold with Malunggay and Santon. Namagoy mga coffee corn, pero lahat ito ila, mga coffee corn to. Pero kini nga to, coffee corn, no? Coffee corn gold. Kung epektibo man ang atong coffee corn gold with Malunggay and Santon, sulayan sab ninyo ang epektibo usab nga coffee corn purple. Itawag ni sab plus 8 herbs tungod sa mga sangkap nga naani ini. Pero kini siya coffee corn purple with Malunggay and Santon gihapon. Tingin ninyo ni atong coffee corn purple mahigala kaya ang coffee corn purple dunay daghang mga benepisyo nga makuha ni ini. Kay nga no, ang purple corn nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content din makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Og labaw sa tanan, duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin ug asitaba. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Dugang pa napagit siya malunggay. Ang malunggay mahigala gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Diba?
Og dugang pagyud mahigala na pagyud siya'y guyabano. Kining guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure og dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Og napagyud siya'y ampalaya og barley grass, no? Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makatabang sa digestive health. Dugang pagyud nga sagol mahigala, spirulina. Spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. O dayon, napagyud siya chia seeds. Makatabang sa weight, timbang ha weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa, aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo, normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug maangkon nimo ang hinanok nga pagkatulog. Busa, i-maintain sa matag adlaw ang atong coffee corn purple with malunggay and santon. Pili-pili lang mo no. Pulos ni mga epektibo mahigala. Kung asa ka mahiyang didto ka pirminte sa coffee corn gold ba o coffee corn purple. Pero ayaw gininyo himo ag sili mahigala ha nga pagpuga ninyo sili mo halang dayon. Mapun ni nga mo epekto dayon. Manambal pa na sa inyo mga higala ning atong coffee corn gold o coffee corn purple kung matsulayanan nyo kini. 2 days, 3 days, mo epekto na siya mga higala. Ingana. Pero kung gusto niyo epekto dayon mga higala human sa inyong pagpangapi, kini atong Turbo Max Coffee mga higala. Kini atong Turbo Max Coffee, first time nyo pag-inom, inyo sa estudyuhan mga higala. Tunga lang sa asa, shashi ang inyong matagtimpla. Para ma-estudyuhan nyo kung unsay epekto sa enerhiyan gikan sa atong Turbo Max Coffee nga tunga lang sa sachet. Pero kulangan mo mahigala, murag alanganin yun mo, pwede nyo hot doon ang usa ka sachet mahigala. Kay kini atong Turbo Max Coffee mahigala, no, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable rot na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Og dayon usab, nasa black ginger. Black ginger mahigala kasagaran ginagamit ni sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Og napagid siya ay dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mahigala mo pataas sa muscle strength og energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports og usab exercise recovery og stress management. Og napagid siya ay dugang sagol nga red ginseng mahigala. Kining red ginseng makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Maintain nga energy sa tibok adlaw mahigala nga naa sa imo hadiha. Kaya ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection mahigala sama ni anang ubo. O, di ba? Napagid siya dugang sagol nga panax ginseng o hornigot weed. Ang panax ginseng o hornigot weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o immune system. Muna siya mahigala. Busa, mga boss din ha, no? Mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga ma'am, mga madam. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee. Basta dumdumi lang nyo, no? Basta first time ninyo, tunga lang sa sachet. Kung una pa ninyong higayon ng mga pisa atong Turbo Max Coffee. Ang atong lawas mahigala, kumbati sa matag-adlaw, nagkinahanglan sab kita og massage, magpahilot baka tungod kay grabe ng pamaol. Gamit ang atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Kay kani atong Orion Herbal Liniment Oil dili siya halang walay chemicals nga sagol. Mga pure herbal gyud ang anaa sa iya. Citronella, Acapulco, og kining himag, kakawati, dahon sa bayabas og kining luya, uban pa mahigala, no? Mao lang ta kung nahinumduman pero ubay-ubay gyud ang sagol sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Nindot ni sa mga buntis para mahilig kay sa panuhot. Mga buntis, ay magkabala ka mga haplas sa atong Orion kay nga no, wala kini siya chemicals. Dili siya halang, pwede kay sa mga bata o dili makadaot sa panit. Protektado pa kita nga dili kita maduulan o lamok dinggi. Kung makapanghaplas kita sa Orion tungod sa citronella na asa atong Orion. Di yun ganahan mo simot ng lamok pag muduol, no? Sa citronella nga nasa atong Orion. Pero atong Orion mahigala, humot na sa atuang pamaho, no? Humot na siya, dili ka man imong haplas. Sa higayon nga makapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Pwede ka na sa buhok gani. Kung wala kay pasinaw sa imong buhok, pwede kayo. O tanggalon pag inang mga kaspa o mga balakuba, kung nakay balakuba. O labaw tanan, pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies, o kinini mga bukol. Ang mga bukol, pagkuha o gapas, butay Orion din itaplag matagabi.
sa imong buhol. Ug na kay matagtiki, pwede po nimo taplakan og gapas kanay orayon. Ug labi na usab sa mga adunay almoranas nga mitukar ang almoranas tungod kay nakakaong ka og bawal. Oh, mao na nga butangi siya og gapas sa imong lubot panahon sa kagabion padulong ka matulog nga binutangan og orayon ang gapas. Dugang pa yun mahigala sa mga kuto og lusa og kuyaman sa mga bata. Makatabang lang ang matanggal na ang mga kuto og kuyaman og lusa. Tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Pag malukop na sa paghaplas ang buhok, putya siya usa ka oras nga silupin. Og dayon, tanggal ang silupin. Pagkaugma, winahinay na sa pagpangambak ng mga kuto og lusa og kuyaman. No, nga na mga silingan ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Sa mga biyahidor, magmintin mog dala. Mga tricycle driver, mga bao-bao driver, nindot kayo na sa inyo mahigala ng atong Orion Herbal Liniment Oil. Nasa pharmacy ang atong Orion mahigala, no? O sa line bahin usab, napakitay kaming usab nga haplas. Kaming pa, wala pa sa mga pharmacy. Pero ako na lang dan i-advance sa inyo sa pagpahibalo kung unsay naasa atong Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil, 25 years na siya nga nasulayan sa ubang mga tao. Nindot sab ni atong Supremo Herbal Oil do na kini mga epektibong mga sangkap sama sa panyawan, no, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayaba, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspat tungod sa asunting kay ngano do na kini antifungal properties matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug sagol niini mga higala. Na matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas. Mabatian nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran ug batian nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung makapanghaplas ka. Ha, tungod sa iyang sagol nga samuyaw. Sa atong orayon tungod sa citronella di gid mo duol ang lamok. Ug kani po atong Supremo tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa, kung haplas manggaling yung gikinahanglan, kumapalit na ninyo ni, masaligan po ang atong Supremo Herbal Oil. Sige lang kayo magpahibaluar ko kung mapalit na ni nato sa pharmacy, ha? Diyas sa inyo malugan. Okay, standby lang una mahigala. Ano, napakoy uban pang mga product akong ishare niya sa inyo, ha? Gikan sa mga kabataan hantod sa mga tigulang. Ato lang sana sugdan sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Chester nga lumulupyo kini sa barangay Mangagoy Bislig. Chester, anay mong kaagi.

0: Chester!
1: Hol?
0: Kwartong gabas ni Dog Martilyo kay natay himuon.
1: Okol ka dalira, Kol.
0: May kay walay klase ninyo. Asa man si auntie ni mo?
1: Namalingke man to, Kol.
0: Wa man to makaparanghid sa kuwa kay nakoy gilakaw. Nya nakadumdum kong naman to day ko'y ripironon rin sa tong kusina. Dali, tabangin lang ko nung igura ka magawid-hawid dong.
1: Oo, Kol.
0: Ada hawi rin na diha.
1: Kol, naunta ko'y pangunta na, Kol.
0: Saka na.
1: Kon-kol ba? Asa na ka si Mama?
0: Si Mama ni mo. Baya-baya, nangunta na ka. Sa dugay-dugay na nga panahon nga wala na si Mama ni mo, karoon pa ka nangunta na.
1: Pero maminti man na sa kuna-una, Kol. Nga mga tanong-unta ko, pero wala na lang sa...
0: Si Mama ni mo, tuwa sa Manila.
1: Manila, Kol?
0: Oo. Bata pa ka. Siguro mga... hapit na ka magduha katuig. Gibilin ka ni Mama ni mo diri sa Moa. Igsoon man sila ni Auntie ni mo. Magulang lang to akong asawa, si Auntie Nemo.
1: Nga nung gibilin naman ko ni Mama sa inyo, Kol, asa mo rin akong papa?
0: Si Papa Nemo, wala na yung kuy kuan nga nung gibiyaan mo niya. Pangutano lang mo si Mama Nemo kung makauli siya gikan sa Manila.
1: Si Auntie, Kol, wala ka balo?
0: Sa tinuod lang, ako nakabalo ko kung taga-dis ay imong papa. Taga-Negros to imong papa.
1: Ang Negros to imong papa, Recol?
0: Oo, sister. Wala na kay kumakaklaro kung asa sila nagkita ni Mama ni mo o imong papa. Hantod na nag-uban to sila, nabuntis.
1: Wala di kasayan si Papa ko nga nabuntis si Mama sa ako.
0: Ang nahinumduman lang nako basta taga Negros to imong aman. Wa ko kay balo kung unsa hinungdan nganong gibiyaan mo niya nga ingon man Mama good nimo nga milakaw si Papa nimo. Mao to nga hantud na lang nga natao ka. Awa na yun ka balik. Hantud karon og kapintuig hapit na siro ka magduha gibilin ka diri ni Mama nimo diri sa amo ani Auntie nimo. Mao ni karon ani aka sa amo.
1: Mauli pa kasi Mama, Kol?
0: Sige lang. Buwata kay balo, basi mukuntak na kanto. Wow, ako'y kalibutan ni Ana, Chester. Kung asa si Mama ni mo sa Manila, og hibalo naman to siya kung unsa niya pagkuntak diri sa amo, para magkahibaloan na mo, magkasultihan na mo, kung kano siya siya mabalik, umubisita diri sa imo, ha?
1: Maibog manggog ko sa uban parehas ako, Kol. Maibog ko na sila'y Mama o Papa. Samtang ako, wala.
0: Sagdi lang sa, sister, sagdi lang sa nang may ngana, ha? Ay lang kagool, total niya man ni Auntie Nemo. Pinangga man ka na mo ni Auntie Nemo. Suma, si Auntie Nemo, di ba? Pinanggaay ka niya. Gawas ngay mong igagaw nga si Richard. Pinangga po, ikaw po, giisip ka na mga among anak na pamahal na ka sa mo at tungod kay dugay na gugka. Bisan wala kay Papa, wala si Mama ni Mudiri, kay tuwa sa Manila lagi. Pinangga ka na mo, munang wala na may magsalig pa nga magpadala pa si Mama ni mo, kay makaya na ka na mo buhion, pa-eskwilahon. Eskwila lang yun dong, sister, ha? Eskwila lang yun.
1: Oo, Kol.
0: Sige na, ahawi rin na kayo. Na-stop atong trabaho, honey, kayo. Sige kang pangutana.
1: Pasensya ko la.
0: Walay problema. Pinangga ka na mo, pastilan. Sige, hawi rin ang tumoy kay putlo na ako ng kahoy.
1: Oo, Kol.

0: Chester. Oy, te. Ah, de pandre ang pagkaon. Asa man si Richard, igagaw ni mo? Ang buti kay nag-hawid-hawid man ko sa kahoy nga iyang giripir ang kusina nato. Ama o baba, sinila ka orat to. Asilang imo ng duha kapan. Ugnay soup drinks di akong pinalit. Magtiin na rin niya, pagbutang rin sa imo ha. Oh, ti. Tinangutan na lang ikong uncle kung kano sa si mama mo pa uli. Maura ka na ipangutana ni mo, sister, nga di pa ko katubag. Kay taod-taod na si mama ni mo nga wala na i-contact diri sa amo. Ah, pero hibalo siya kung unsaon man niya pag-contact.
1: Maulay daw tingin ni uncle nga kasaya na daw si mama kung unsaon niya pag-contact sa inyo. Imingaw naman ko kung mama, ti.
0: Sige lang mo, pauli rakad to. Naningkamot pa to akong igsuon nga makatigom. Para pagbalik niya, dagan to si Nina nga iyang paliton para sa imo, ha? Mga pagkaon. Kay gimingaw na sabto sa imo. Paabot na ta nga manawag siya sa amo, ah, para magka-istoryahan na imo.
1: Unta, ti, gimingaw na ko ni mama. Tinood to, ti, si papa na ko, ti, tagandinggros to.
0: Kinsa nagsulti sa imo, ha, nga tagandinggros?
1: Si uncle. Mama ko na iyang nabatian.
0: Oo, taga Negros to.
1: Magkita pa kami ni Papa, ti.
0: Ay, ambot lang ka.
1: Basin, magkita ra ka mo.
0: Pero dili ko magsulti nga kanang adlaw magkita mo kay mo anhira siya. Wala mo ko kay balita sa imong amahan. Ang ako lang na ibalan basin og nanilaing pamilya.
1: Mao, ti.
0: Oh, sister. Sige na, pagkaon na diha. May balan na nato na sangat-tungad to sa imong inahan o sa imong papa.

Tanindot ang tanong kung napa ko'y papa. Kung wala na ko'y papa, hindi namin magkita ang papa, pisag si mama lang. Kano saka tumukuntak si mama sa ilan ni auntie para magkasultihan na yung kung mauli na si mama, malipay ko. Malipay ko magkita man ni mama. Ako gid siya kakasunog maayo kay imingon ako sa iyahan. Na ay mga parehas ako ako. Nindot kay sila. Na ilang mama, na ilang papa. Ako wala. Auntie lang o uncle. Igagaw

Chester, Chester. Oh, ti. Saman ti. Ay, nag-chat-chat na ni mama ni mo. Ingon niya nga, kumusta na daw ka? Unyon sa ingon ni mo ti. Ana, mayog yapong lawas, na nagdako na. Kanong sa demuli si mama ti? Wa na lang sa daw siya makiksulti sa imo ha kay... Basin mo bati ang kamingaw pati po siya, pati yun yung kamingaw. Kaya dugay-dugay pa kuno siya makauli. Oh, ano man siya makiksulti sa ako, ti? Maugani wa siya makiksulti sa imo kay... Pasing batiyon yun yung tumang kamingaw sa imo, ag pati ikaw. Sige lang, manawag ra daw gid siya. Kano sana po, ti? Di pa ko kasyur kung kano sa manawag. Sige lang, basta importante, sister, ha? Mo iskwila lang yung kaso pagpadayon. Ingon ni mama ni mo, magpadala ra daw siya ang kwarta para doon na tayo magamit. Para po sa imuhang kikinanglan sa imong kaugalingon. Pamalitan na ka na mo.

Oh, sister, wala gid damhang. Taka-graduate ka ragid sa high school. Oh, Kol. Muna pa salamat yapong sa inyo, Kol. Sa inyong suporta, nakatapos yapong ko sa high school. May na lang nang nakatapos ka sa high school. Unya, bisag 2 years lang kurso ni mo. Eskwela ka. Bisag 2 years lang, Kol. May na lang, vocational, Kol ba? Oh, sige. Para makatrabaho din ko, Kol, kung asa ko manarbaho. O, mayo na nga na plano ni mo. Okay, sige, duha lang katuig. Ay lang sa pagunaw na ni mama ni mo kung manusa mo magkita sa personal. Nag-graduate na lang ko sa high school. Kol, hantod ka ron, wapag yung may magkita ni mama. Magkita na lang yung magkita ra mo. Sagdi lang sa si mama ni mo kay watakay balukoon sa plano niya. Mau gani, Kol. Sige lang, Kol. Mao nang plano ni mo, duha ka tuig. Bokisyon na lang. Paits na na. Oo, Kol.

0: Alin na mo, manihapon na ta. Dali na mo. Albert, dali na.
1: Oh, sige, sige, Rita. Mga ulit na. Oy. Sister, tawagay mong igagaw si Richard.
0: O, call ka nilang call. O, tawagon. Wala, manihapon na kita. Ay.
1: Oh, Rita. Nainanawag mo.
0: Ah, time pa. Uy! Hala! Si Laura! Si Mama Laura! Te! Oh! Asa ka nalik, akong tubagon ha? Hello, Laura!
2: Hello! Nang, kumusta? Kumusta si sister?
0: Oh niya, manihapon nun tami, manihapon ta!
2: Ah, salamat kay Nang! Pwede ko mag-isurti ni sister, Nang?
0: Ah, dia, kadal lang! Ah, sister, mag-isurti si Mama ni mo! Hello, Ma?
2: Sister, anak. Kumusta na ka?
0: Ma, gimingaw na yung usay mo, Ma. Karong saan kong pauli, Ma?
2: Anak, paminaw. Mupauli ko ka karong si Manaha.
0: Oh, Ma, umatino na, Ma. Mauli ka?
2: Oo, mauli na ko karong si Manaha. Magkita rin kita, anak.
0: Ma, kung makauli ka, Ma, ako ipatagantan sa'yo mo akong kamingaw na sa'yo mo. Gaksuntay yung gagmayo, Ma. Para matambalan akong kamingaw na sa'yo mo, Ma. Bisan, hapit pa ako duha katuig ato pagbili ni mo karun. Pila na ka mga katuigan ng labay, Ma. Nag-eskwila na lang ko sa vocational na ko nga kurso karun, Ma.
2: Mayo, anak, nag-eskwila ka. Sige lang, anak, karun si Manaha mo pauli na ko. Magkita na ta, anak.
0: Salamat kay Ma. Ma, miss you, Ma.
2: Ay, miss you, anak. Magbinuotan ka kanunay sa imong uyuan o giyaan, ha?
0: Wala problema, Ma. Pinangga kay ko lang ni Uncle Albert o ni Auntie Rita.
2: Maayo, anak. Pagbinuotan yun, anak. Sige lang, karong si Manaha mo. Pauli na ko niya.
0: Ma, salamat kay Ma. Pagpaabot yun ni tanan diri, Ma. Ha?
2: O, sige, anak. Magpaabot na mo niya. Pati ikaw. Gusto na ko makakita ka ni Ma.

Oh, magkita na gin mo ni mama ni mo. O, kasi yung pagkilak-kilak din ha. Luhat is kalipay, Kol. Nga, nabati na akong tingog ni mama. Isang sa cellphone lang. Adi, karong si mana, magkita na kamo. O, Kol. Kignan ako si mama nga. Gakson gin ako siyang maayo para matambalan akong kawaw sa akong kamingaw kaniya. Ang imo na lang amahan kung kano sa kakamo magkita. Sige lang, Kol. Maabot lang panahon. Nga makita gyapon ako si Papa. Mayon taog maparehan ni mama ni mo maggakos gyapon ka mo. May nalang Kol patambalan ng taon akong kauhaw sa akong inahan o sa akong amahan. Sige lang. Magkita ra mo ni mama ni mo karong si Manaha. Huwag sa imong Papa, maabot lang panahon nga magkita ra gyapon ka mo.

0: Sister, nalawag imong mama. Basi na naroon siya. Oh, ikaw to bag, oh. Hello, ma?
1: Sister, anak. Niyan ako sa pier. Paabot na lang mi nga mularga ang barko.
0: Ma, maayon tang pagbiyahe ninyo, ma?
1: Ah, oo, anak. Pero na ako ni bagyo ko nung maabutay. Pero dako maning barko ng akong sakyan.
0: Bagyo, ma?
1: Oo, na ako ni bagyo. Pero kaya na kong lulatason ni sa barko ng akong masakyan karon.
0: Oh, sige, ma. Magpaabot rin, ma. Manginahot mi nga maayon yung pagbiyahe, ma.
1: Ah, sige, anak. Magkita na kita, anak. Magkita na kita, liha.

0: Dali na ka mo, manihapon na kita, Richard.
1: O, ma.
0: Asa man si Chester?
1: Ako tawagon naman si Chester, tuwaro sa gawas.
2: Ay, sakadali. Ah. Chester, Richard, sige na, ato na mo sa lamisa.
0: Ikaw, hindi rin na Albert.
2: Ako sa iyo ng TV kay nakuy na balitaan.
0: Unsa ka nakul?
2: Akadil, kay iupin pa na akong TV.
3: Sa kasagsagan po ng bagyo, lumubog ang barkong MV Princess of the Stars na may mahigit 800 tripulante at pasahero, 36 ang kumpirmadong nakaligtas sa trahedya.
2: Ginoo ko. Chester, unsa ganitong barko ang gisakin sa imong mama?
0: MV Princess of the Stars, patay.
2: Mao ang barko nga na lunod.
0: Unsa kol?
2: MV Princess of the Stars ang nalunod nga barko. Humanggi bagyo kini samtang naglawig sila sa kalawuran.
0: Si mama kol.
2: Sige lang, padayon pa tayo mag-monitor sa Pagtalos TV kung unsa ni balita sa mga survivor o sa mga missing nga mga pasahero.

0: sa ni balita, Albert? Kulong sa ni balita, Kol?
1: Naikorinta ka, survivor daw. Naay mga pangalan gikuan pero wala ang pangalan ni mama nimo. Nagpadayon pagyapon nga missing ang uban.
0: Ambot pasabot ni Mongol, wala si mama maapil sa survivor?
1: Walay pangalan ni mama nimo. Pero padayon pa sila sa pagpangita sa mga biktima. Sige lang. Ginoo ko.
0: Unsaon na lang ka na, Albert, kung simba ko ang akong igsoon. Imbis magkita na kami ni mama, Tihol.
1: Relax lang, relax lang.

0: Albert, kumusta na? Ang akong iso na apil ba sa survivor, wala gyan?
1: Wala gyan. Ikaduha na karon ka adlaw. Nagbalik-balik ang mga pangalan sa mga survivor. Ang mga missing, wala.
0: Ba't pasabot ko? Wala na si Mama na anas na agad.
1: Pasensya kayo, sister.
0: Sister, parehas kita nga nabiktimahan. Imunginahan akong iksoon. Ato na lang daw aton ang kamaturan, sister. Nga wala na siya.
1: Ikaduha na karon ka adlaw. Gikan paglunod sa barko. Ug daghan kayo ang namising. Nadungagan ang survivor pero wala gyud ang imunginahan. 40 ra kapin ang survivor. Kasagaran na nga missing na gyud.

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsa imong hangalan ay og taga-asa ka?
2: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
1: Unsay imong hangi bati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
2: Kapoy kaayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulo den akong hugaw ko may ko den kanha na pud kay gihi.
1: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
2: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na niya karon muragani pud ingkon na. Una gina nga dili gyud dun ta ko magpakawana kay kanang na ang gigganahan man pud ko.
1: Thank you kaayo okay, na ha. Po, padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong

0: Iba, sila na po yung luoy. Ngano, ako naman po yung pamaol ba daw mag-uli. Sila, puro sila aray-aray. Mata nila ugma, huwag abuntag. Wa, na puro na pamaol.
1: Oh, ang imo, huwag panakit sa lawas. Basta Orion Herbal Oil gamit.
0: Wala problema.
1: So, imo yung rekomenda, sir, nga ang Orion Herbal Oil. The best sa mga nag-sports.
0: Wala problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kailangan ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ito sa mga testimony, may ganda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
3: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt og kining kamot, B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta adto na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay say 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito ang atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dili mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante, consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na babae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti. Kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So, sa kadlaw, kaisa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga pharmacia o butika nga dool sa inyong mga lugar.
4: Monto na lang ko si Bokol. Natapos naman ako akong duha ka tuig nga kurso. Mangita akong trabaho sa Cebu. Kalayo ba sa Cebu? Isang sa Davao, pwede naman ka. Dito lang ko si Bokol. Unsa di plano ni ba? Matulang si Bukol, manarbaho ko dito, bisag sales boy lang. Huwag dayon, makalugar ko, makalago sa Negros. Mao ba, pangitaon na mo yung mga amahan. Oo,

Ol, si Papa na lang ang pag-asa nga makita na ko siya, Ol. Wala lang mangin si Mama. Pila na katuig na kalabay. Sukad ng pagkalunod sa barko. Naalang sa kuna-una, kaluoy ni Mama nga naaras dagat siya. Anasabdan ka namo. Maningkamot niya pong kat sister nga masubay ni mo makita ni mong amahan ni mo. Oo, di. Dito ko si Bo. Kaya para dol-dola lang ang negros dito. Oo, sige. Manawag lang kanya sa mo akong usay mong kwan dito problema, ha? Para malalayan ka namo. Salamat kayo, Kol. Sige, sister. Kung mo ka na gusto ni mo, nala, manawag lang ka sa mo, ha? Kung sa among ikatabang niya kanimo. Maningkamot lang gute, para di ko makasol sa inyo, ha? O di, ngako lang ba, magkinaon sa manawag ka din sa mo, ha? O, Kol, te.

mangita na lang kong trabaho diri sa Cebu. Dili pwede mag-standby ko. Kalimtan lang sana ako ng pangitaon akong subayon ako si Papa. Dito lugar sa Negros. Mangita kong trabaho sa sales boy lang diri.

0: Salamat. Nakatrabaho ra gyapon ko. Kanang babae nga, kauban ako dire. Akon siyang higalaon. Kay tulo ra mi kalalaki pero ang duha kalalaki. Layo ra dire sa akong gitrabahoan. Miss?
1: Oh, Anseta.
0: Nagtrabaho ka dire, no?
1: Oo. Three months na ko dire.
0: Tod, ako si Sister.
1: Sister pangalan ni mo? Ako si Hana. Tagarisa ka.
0: Tanga Bislig. Among barangay mga agoy. Pero sakop na syudad sa Bislig.
1: Ama o ba? Taga dito yung mga ginikanan.
0: Akong mama, oo, taga mga agoy. Pero akong papa, taga Negros.
1: Ha? Taga Negros yung papa?
0: Oo, Hana.
1: Taga Negros pang sabi ko.
0: Mau ba?
1: Oo, taga Negros ko. Nakatood ka sa ila, ha?
0: Mau na ipangutan na wala ko kay balo kung asa sa Negros.
1: Mau na naroon, wala ka balo.
0: Pero kung makita na ko siya, makaila ko sa iya, ha? Kay na may picture nga gihatag sa akong iano guyuan. Pero karon murag edad-edara na gud si papa. Bata-bata pa ni nga picture.
1: Ah.
0: Pero tuwa sa umbag, ako na itong dalaw-dalawon kung plano mag-uko mo itong Negros.
1: Ikaw ba itong Negros? Muli ay naman po ko.
0: Muli ay na ka?
1: Oh, siguro mga 3 months gyapon. Una akong pauli dito sa Negros, amo ah.
0: Kadinot na lang no, musabay ko sa imo ha. Pero magtigong pong kwarta para na doon ako'y magamit paingon dito.
1: Ah, sige, ato lang ka dito. Angin mo na yung mama.
0: Akong inahan? Wala na si mama.
1: Kung sa'yo wala na?
0: Naapil siya sa pagkalunod ka itong 2008.
1: 2008? Nalunod ang unsa?
0: Ang barko ngayong gisakyan gikan sa Manila.
1: Mao pa?
0: Tuwarin daw na kung mama sa dagat naapil sa missing guhuman sa pagkalunod sa barko. Pauli na unta sila para magkita na unta kami ni mama kay muduha pa ako katuig nagbibilin ko niya sa igsoon sa akong uyuan uwiyaan. Hanto nagdako na lang ko nag-eskwela na lang ko sa vocational nga kurso na ako. Hinam na kay ko nalipay na ko nga magkita na kami ni mama magginaksanay na kami.
1: Unyang nahitabo.
0: Naitabo nga. Napili nun siya sa pagkalunod sa MV Princess ng barko.
1: Hala. Kaluoy si mong mama, no? Nindot ang tanto kay magkita naman ni mama ni mo.
0: Ang ako na lang, papa. Mahina at may magkita kami.
1: Ah, sige lang. Masin na magkita naman ni papa ni mo.
0: Pero asa kasi sa Negros. Unsaong ka na, no?
1: Mas madul-dul ka dito kung tuwa na ka sa Negros.
0: O na magtigom kong kwarta para doon ako yung mabalon samtang nga magpangita ka sa kong papa dito sa Negros.
1: O, dito sa mong lugar. O kung pwede, dito ka sa mo at taga-antag address na mo. Sa mo ang ipuyaan.
0: Sige.
1: Pero tulo siro kabulan gikan karon mo, paulin ako sa Negros, dito na ko.
0: Di na baka balik?
1: Di pa ko sure nga mabalik pa ko dire sa Cebu.
0: Sige lang, may nalangan ako eh. Kailangan, tuwa dito.
1: O, teka dito man ko. Manawag ra ka.

0: kalain ay nunin nga trabaho. Bis na kahigalan ako ni Hana, ni uli nagit si Hana. Pero tawagan ako siya. Kining natipon ako nga kwarta. Magamit ang kinin ako kung tuwan ako sa Negros nga na ako'y kinanglanon, mapalit na ako na ako'y kwarta. Pero tawagan sana ako si Hana. Buhangyo ko nga dito na lang sa ila sa magsaka. Tawagan ako siya. Nag-ring na.
1: Hello? Oh, sister. Kumusta ang trabaho niya si Mo?
0: Sukan nga milakaw ka, wala na yun ako yung amiga dre.
1: Naging nang talbaya ka na tulog ka bulan. O si plano ni Mo?
0: Ah, wala kong Negros. Pwede ba makapuyo na sa inyo habis ang pila lang kahit gayon? Para masubay-subay na ako akong amahan.
1: Nakalimot sab ko noon sa pagtanaw sa picture sa imong papa. Bisag matiguan ngayong papa gamay, pero mahawig-hawig yun na bisag bata pa sa imong picture.
0: Sige lang. Tagay kong address niyo, Bing. Amutuod ko niya sa inyo, ha?
1: Oh, sige. I-text lang ako sa imo, ha?
0: Oh, sige. Salamat kayo. Magpaabot ko, ha?

Diyan ako. Mori ni Negros. Turo na kong address sila ni Hannah. Turo na ako. Pangitaon ako ni Andres.

0: katri-katri sa mo, ah.
1: Salamat kayo, Hana. Okay sa mo mga ginikanan nga diri kong puyo. Nangon talaga na sila gigon sa takaoyab ba daw ka na ako? Iko dili. Suod lang na ako nga higala nga kauban ako sa trabaho. Iya lang ipangita iyang papa nga taga-adiri. Tempa! Adali diri, ilata ka sa akong mga ginikanan. Pa?
2: Oh.
1: Ma, mori si sister. Kauban ako sa trabaho nito Cebu. Pero taga mga gigini siya bislig. Kalayo ba ni mo dong?
2: Ako lang subayon ti ang akong amahan. Oh, talaga ko lang sa picture sa imong amahan ko, Nobe. Kaya halos-halos man din nga murag kamay umayong rana to basta taga ni Gross.
1: Kuhaan saan ako sa bag? Cool, kanilang ko lah. Tuwara dito sa bag to sa bangko ninyo.
2: Oh, sige, kuha ka.
1: Diyar akol.
2: Bebebe.
1: Ipakita ni angkol ni mo dong. Kasi siya ay murag mayong-mayong diri sa mga tao diri sa Negros. Bisan lagyo nga lugar pero mahibalan yung naugoy kay diri maninagdako. O, diyar akol o.
2: Be.
1: Uy. Kul, ilang anak akol. Si Abner mani. Abner? Abner ni! Pastilan! Hala! Si Abner to, di pa? Eh, patalawa ko, be. Si Angkol Abner, gino? Oo, si Abner ni. Nahibalo ba ka dong? Kung asara imong gipagita ang aman, ikatulog, gikan din sa mong balay. Muna ilaha.
2: Oh, pastilan na unsa ba di nga silingan naman din nato ni imong papa di ay piro. Kaya naman min ni Abner na naman siya pamilya.
1: Hibalo ko kol nga nanadayin sa pamilya. Sa taas-taas ng panahon nga wala na kami magkita. Wala pa kumataw. Nagpalayo na siya sa mga. Unsa'y plano ni mo? Magpaila ba ka? Kaya tuwo na to. Ihatod na ka. Ayaw kol, ayaw. O, imbis na kita na nato, di na ta maglabad-labad pa sa pagpangita subay-subay ni mo din sa ni Gross. Silingan naman na mo niya, di na yung ka magpakita.
2: Ay nakul, tama na makakita ko siya. Lantaw-lantaw lang na ko siya. Ay naara si Abner din ha, na may mga anak na nagtrabaho na. Kibali na hitabo nga ikaw kinamagwangan. Na anak-anak nga duhan, nasa tindahan. O usapod kalaki, nga kinamagwangan niya. Pero padayon pas pag-eskwela. Wa pa man makatapos maestrong kurso ana.
1: Mao ba kol?
2: Working student kay medyo kapos pod lagi. Pero malipayon si Abner sa iyang pamilya. Kinakaangkol ang mga anak nga buutan nga nakaalalay sa ilang panginabuhi. Labi na kanang duha ka babae. Laglaan ko na ni mo. Kung gusto ni mo makita ni mo yung amahan, magawas na niya. Maglingkod-lingkod. Magig-istorya sa mga silingan sa mnamo. Amigo po mi ni Abner. Usay mo, anin na diri. Mauba ko na. Oo. Sige. Ugma. Makita ni mo na buntag. Laglaan ka dito. Kung di ka magpailap, laglaag lang. Para makita ni mo siya.

Nara si Papa. Mahal ang picture niya, oh. Pero medyo idadidara na siya. Muna na iasawa. Huwag na iyang duha ka mga anak at babae. Murag padulong na siguro sa trabaho. Huwag mihalok sa iya. Kamalipayon ni Papa pero okay na. Nga nakita na ko siya nga malipayon sa siyang pamilya. Kung siya akong imoon, magpailab ako kaniya. Pero dili na siguro. Dili na siguro ko magpaila. Tama na nga makita na ko siya. Nga malipayon. Pa! Ani ako pa nagtanaw lang sa imo ha. Walang ko magpahalata. Nga nagpaatbang ko diri, naglingkod-lingkod lang. Pero nalipay ko nga nakita ko naging kawa sa personal. Naglibog pa ko pa kung pailab ako sa imo ha o dili. Pero para sa ako, dili na. Tama na para sa ako nga nakita talagyo ka.

0: Chester. Si plano nimo, nakita din mong papa nimo. Oo, Gol. Malipayan kay si papa sing pamilya. Maayo na sila nga pamilya, buutan kay mga anak. O niya, murag, way halos na mabantay na to nga mag-away-away na sila diha. Puros gina sila, manglakaw na iyang mga anak. Mugakos gina sa papa o sa ilang inahan. Mga buutan kay ng mga anak. Malipayan ako, Gol, nga nakita na ko si papa nga malipayon sa iyang pamilya. Wapag yung kay plano nga magpaila ka. Sister, magpaila na lang siguro. Dili na lang siguro, Hana. Ante. Og. Tama na siguro. Ubalik na ko sa Cebu.
1: Mupauli na ka, Cebu?
0: Oo. Mubalik-balik raw niya ko diri. Kula, kung makalugar na pagkukol. Karon na sayod ako kung asa rin ako nga man, naara din diri silingan rin ninyo, Hana. Ano kaya nito makahibalo nga silingan rin kami? Mao lagi, sige lang. So, ano yung kay plano nga magpaila ka sa iya, ha? Dili lang siguro, di. Tama na sa kuha nga nakita na ko si Papa. Malipayon siya sa iyong pamilya. Mubalik na lang ko sa Cebu kung matiyo na kong kami nga gusto na kumutan ako sa iya. Base makadesisyon na ka nga magpaila ka. Balik-balik doon din sa Negros, Chester. Oh, Kol, salamat kayo sa inyo, Kol, sa inyong kamaayo, diri ka na ako. Ah, welcome ka, diri. Welcome ka, diri sa Moa. Chester, mulag lang ka, diri sa Moa, ha? Salamat kayo, Ana. Salamat kayo.

karon diyan ako sibo. Mangita na pong kuklaing katrabahoan. O baka sulian ako sa pagbalik sa akong kitrabahoan. Oh, uy! Hala! Si Uncle Albert man ha? O si Auntie Rita? Ganun nakabuti na sila sibo? Asa? Ito na sila ako. Gukuro na ako. Uy! Sister! Pastilan, grabe! Isa na may kasimana din sa Cebu. Among yan, 20 mong itrabahon, nga wala ka magpahibalo nga wala na dahil ka din sa Cebu ni Antony kasi Negros. Mauto yung kauban mo sa trabaho nga gisultihan na mo nga mo Antony kag Negros. Oo, kol. Kinsinas ako dito. Nakita na ako si Papa, kol. Pagkaksas mi anak. Kol, pastilan, gimingaw, gimi sa emot, sister. Ito yung salamat kay ito yung nakarimot eh. Nabalakan na mi sa imo ha. Wala man kay tawag-tawag god. Mo na nga naning kamot mi makabot din sa imong hatag address nga naa ka diri nagtrabaho. Matong dito mi. Nya tapos wala na diri ka dito kay tuod ako sa Negros matud pa sa kauban nimo sa trabaho. Dito ko tigay akong gisubay lagi si Papa. Silingan na rin sa akong kauban sa trabaho nga babae nga si Hana. Ay mayo kay wa ka pantusa sa pagpangita sa imong amahan niya. Nagpaila na ka, nagkailalan mo. Wala lang kung magpaila ko. Nga nung huwag ka magpaila? Basit mayagaw sila dito. Tungod lang sa ko ah. Huwag ko kay balubasin magkasamok sila. Amot nagpahibalo ba si Papa nga nasa anak sa una? Nga kung magpaila ko. Dilo gusto nga masamok sila kay malipahin kay ilang pamilya ko. Mauba. Umuutan kay ang mga anak. Nga kanunin ako makita dito kay mupasumangil kong laag. Para makita nako si Papa. Malipayan kasi Papa ko sa iyong pamilya. O si plano ni mo di na baka mauban dito sa bislig sa mga agoy. Mauban ko, kol. Di na lang sa kumangitag trabaho dito. Dito na lang sa kumangitag trabaho sa ato, ah, sa mga agoy. Nalaki, gimingaw po mi sa iyo. Pati mong igagaw si Richard. Gibati yung kamingaw sa iyo, ha? Panulo na kami mauli. Tara, diretso na lang ko, kol. Labon niya pa ko'y pamasahe pag uli. Dito na lang ko. Nala, may pa dito na lagutan total di abitomi ni auntie ni mo. Kami ang imong mga ginikanan. Sige, tanay.

Dili na lang ko sa mga agoy, Kuya Erna Narbaho. Ang pinaka-importante sa ako, nakita lang na ako akong amahan. Nga malipayo na di sa iyong pamilya tuwa sa layo nga lugar sa Negros. Pero maabot rin ang panahon. Kung makatigom ko, mabisita rin yapon ko sa iya o magplano ba ko magpaila sa iya. Kay hantod karon wala may magkaila, Kuya Erna. Pero importante na katuod na ko kung asa siya sa Negros o napog ko'y madangpan ditong napita ng mga ginikanan nila ni Hana. Pasalamat na lang ko sa Ginoo, Kuya Erna, bisan tuod nga wala na si Mama. Pero nagyapo ko'y maduan mabakasyonan para makita na ko ang akong amahan. Dira lang ko taman, Kuya Erna, ang imo magtatampo. Chister. Dagan salamat, Chister, sa mga kaaging imong gi-share diri sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Salamat na lang ta, Chister, bisan wala na imong inahan. Luoy pa yung kay kanaras dagat. Usa nga na biktima sa kaysa barko nga sa to, MV Princess of the Stars. 2008 mahigala, nalunod ang mga barko. Okay, dagan salamat, Chister, no, sa imong kuan kaagi. Hibalo ko na yung mga inspirasyon gahapon nga mabati sa mga listeners nato. Ug ayon yung kalimtiha itong mga produkto, mga listeners nato diyang dapita, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, yung mansab sa atong Coffee Corn Purple, ug sa atong Turbo Max Coffee, ang pangpadugang og energy, ug sa ato sa mga Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas nga para sa tibuok pamilya, ug sa kaming nato nga Supremo Herbal Oil, og labi na usab sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary, babae man o lalaki. Og labi na usab no sa atong Nerveplex AE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos pwede mo take niya na basta nawala ang ganas pagkaon, ho? Og sa atong B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na to diha nga naka-feel di og tusok-tusok ug magbinhod ng mga kamot ug tiil. EB40 na, ha? Kay nerves neuropathy na siya mahigala. Masinadaot yan yung mga kaugatan gumikan sa edad nga taas na o sa tungod sa diabetes. Mag B40 mahigala. Ug labi na sab sa atong Mega Curse of Gel Capsule, ang daghang health problem ang itikar. Mega Curse of Gel Capsule, mga silingan, no? Usa lang kapsula kada adlaw para maproteksyonan yung kaugalingon. Og sa atong Fairvite Capsule mahigala, ang food supplement nga walay lasa nga taya og dili maghilab imong tiyan. Para sa mga higala nato diha nga maglipong-lipong, loose pad tanawon, dry ang lawas tanawon, og gamay nga trabaho daling kapoyon. Og nindot pug kay ni sa mga bag-ong nanganak nga mga inahan. Fairvite Capsule mahigala, ay kalimot. Daghan og daghan kay salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw diri sa atong programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Uban ninyo higala si Kuya Erna ang inyong Dr. Love. Daghan og daghan salamat. Bye-bye.

0: Doon na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello sa tanatong mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa atong programa karong adlaw. Of course, kaniyang yung higala sa kahanginan si Buttercup. And always natong kauban ng atong pinalanggang doktora nga si Doktora Choi. Maayong buntag, maayong adlaw, maayong gabi. Ika ni mo, Doktora Choi. Welcome.
2: Yes, ma'am. Buttercup, no? Beautiful day to you, Miss
1: yes.
2: Beautiful.
1: Kalami sa feeling ay ninduta kaya ni mo ron, Dok. Murag lami kaya imong ginhawa ka ron, ha?
2: Ha?
1: Feel na feel gini mo ang adlaw, karong adlawa.
2: Ay, nalang jud, ma'am.
1: Bisan sakit likod. Okay, mga igala nato, no? Thank you. Welcome mo na mo sa mong programa, kaoba ni Doktora. And of course, sa among pag-welcome ninyo, amumonggi invite kanunay nga mo message sa inyong mga problema sa inyong panglawas, no? I-message lang niya sa atong hotline number 0909-304-8924. For sure, memorize yun din nila, Dok, ba?
2: Yes.
1: Ako rin wala ka memorize pa.
2: Yes, tinawad na, ma'am, no? So, sa sige nilang paminaw di ani, I'm sure murag kuha na nila, piyungan na nila.
1: Mm-hmm. Yeah, invite po sa imo, Dok, piyungan niya po nilang imo ang Facebook.
2: Yeah, pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I, no? Pag send it og shout out ninyo, greetings ninyo, mga questions ninyo, naabaw may kalibugan, pwede po sila mag-send og mga pictures, laboratories ba nila, or sa itsura silang mga kanang mga lesyon, Diana, pwede, no? So, Diana, sulayan na to o tabang, no? O i-advise mo, i-guide mo sa maayong buhaton.
1: Mm-hmm. So far, Doc, sa ato ang kuan, pagbasa-basa pa sa imo ang Facebook, ako nakita ng mga pictures nga na ay mga lesyon something, no?
2: Sa miyagi na yung mga kuan.
1: Kamong Kuya Franz?
2: Yeah.
1: Uh-oh. Okay, okay. So, mga na, no, gi-invite mong tanan, dili maulaw, i-share ninyo din sa Facebook ni Doc Choi ang inyong mga problema o kung sa parang mga pictures din, ha? Okay, so doktora, sa walay langan, ato ang basahon ng mga messages din sa imong Facebook. Sa Doc Choi, dinita ni Ma'am Arlene. Ingon siya, good morning Doc, naara ka sa imong klinika ron sa DepagMed. Kay magpa-check up on ta'mi sa imuha. Diba? Naara kay avid listener at the same time, imo ang pasyente na nga suki gihapon.
2: Yes, no? So ang ato ang clinic, Jude, is clinic day na mo, Wednesday sa morning o Saturday sa morning. Para sure, kaya di man may always magbasa ani ako ang Doc Choi nga Facebook account, no? I-message ang akong secretary, si Neil, no? 0910-755-9686, no? Sa ako mga pasyente na diha nakasulat sa amo ang reseta.
1: So, thank you so much, Ma'am Arlene, sa imong pag-message. Oh, kani siya, wapag ni siya kabisita ni mo, Doc, no? Kayang pag-message mo rag bag ura manggid ni kaayo. Anyway, dirita sa ato ang lain nga nag-message diri sa imo ang Facebook nga Doc Choi, si Ma'am Luz. Ingon siya, "Hi Doc, ask lang ko ba akong lapalapa sakit kaayo itunob. Naa jay time nga magngulngul siya tapos sahay gahubag siya. Nagpa-lab test nako, di man taas akong uric, Doc. Gihataga na ako nila og pain reliever." Tapos, mora to siya. Ingon siya, 51 years old na daw siya. Taga Quezon, Bukidnon, di ay daw siya, Doc. Daghang salamat.
2: Yes, no? I don't know lang kung na-appeal niya pa-test ang iya ang sugar, no?
1: Aha, uric
2: dapat
1: naman.
2: Dapat i-appeal po din mo yung sugar. Kaya naiuban, which is very common sa mga neuropathy or neuropathic pain. So, from numbness to tingling sensation, to pricky nga mura gito stuk-tuslok or kanag yung pain nga di yun mawala, no? Usahay, agi na siya sa taas ang sugar, no? Naputos o sugar ang inyong mga nerves. Munatay gitawag ang sugar toxicity, no? Toxic na sa itong mga nerves ang kanang sugar. Hasta even sa itong mga blood vessels, no? Sa mga kanang kung sila pa arteries and veins na to, usahay, maghubag po na sila sa kataas sa sugar, no? Mm-hmm. So, I don't know lang kung kaniyang hupong sa yanti, isa po na siya sa rason, no? Pero, sa akong gingon, not all the time nga magpa-test ka uric acid musaka siya during the time sa imo ang arthritis gout nga attack, no? Kaya usahay wala pa ni increase ang imo ang blood sugar, pero kung na kay history nga taas og uric acid, mura to siyag matandog na dayon. Maski pag 1 or 2 days pa kanikaon og mga bawal nga foods, no? Like mga fatty foods, kanang mga high in uric acid, same sa kuan, kanang mga munggos, batong, mani. No, sa kaning mani-mani, may sa kakumkum, dali ra kayo na ito, sima-simaon, no? Oo. O kanang mga uso karon nga prutas, no? Nang mga dragon fruit, common na bagay kayo na nga, nahadaghan karong panahon na. No, dragon fruit, grapes, lansones, manga. Ayaw mo palabi po daan kaon. Labi na tag-ason mo uric acid. Kaya masugmat yun na. Asa nang marang. Kusog po na siya makasugmat. So, mabantayan na nimo. Matandog yun na siya kung masikag kaon, ana. Or, para ni mga pasayan, kasag, shells, no? Mga 2-3 days ka masikag kaon, ana. Medyo masugmat na nimo arthritis, no? So, aside ana, siguro, kung wala na lain reason, pwede siya pa-X-ray sa NTL, no? Base na siya katong bone spur, or kung naabay ni tubo or ni siwil gamay nga bukog ba, nga ay nagtunob niya sa iyang lapalapa, matusok ang iyang mga muscles, no? O kanang iyang skin, anto, no? So, eventually, maguna na, murag, mawala rin po na siya iya, sa dugay ni mo si giglakaw, kanang mga bone spur. Pero ang uban na, kung medyo nakakuan dyan nila, mura na siya kanang murag limbason daw. Matod pa sa ortho nga kung ipangutanaw sa una nila. So kung naka-bother yun nila, limbason na siya. Harun nila na yung mutuslok. No? Kabasabot sila kaanang limbas. Mura ba, kung anon ba? Kanang...
1: Kaya medyo matalinis. So, parang ma-flatten siya.
2: Oh, parang ma-flatten siya, no? Na may kanang murag limbas, bitaw. Na kung ano so, siya, metal siya, na siya ngayon, murag ibag-ibag-id ni mo. Harun, ang kanang murag nagtubo, diha mo flat. Okay, na.
1: Kahadlok din na siya, dok, no? Kung pananglit, kung mupadayog tubo sa mabuslat, itong mabuslat, itong skin, hindi rapod.
2: Murag dili rin mo siya mo. Kung ano, murag lang siya gamayang siwil. Pwede mo po siya nga mutubo, yun mong bone.
1: So, ingon ani do, kaning gibati ni mama ngul. So, pwede po ni siya magkuan, dok? Mag B40 na?
2: Yeah. Siya? Pwede ni siya. Yeah, ang B40, no? Buntag, mag B40 siya.
1: Then, mag mega care po siya pagkagabi.
2: Okay. Ang ato mega care na po siya gamay nga anti-inflammatory effect, no? Na siya gamay nga pain reliever o anti-inflammation. Dayan yan, B-complex kabi. Ana. Pero mo to, akong ikuan is, pangitaon nila kung unsay reason, no?
1: Yes, doktora.
2: Basin ang uric acid na karaan na tandog, wala pa nasaka ang iyang uric acid sa dugo, or basin taas siyang sugar, or basin na yung mga bone spur dyan nga nagtubo, no? Sa iyang kuan.
1: Kaya ang reseta na ba rin sa iyaan ni Ma'am Luz, kay katura na ba yung kuan? Pain reliever na di dyan.
2: Or basin, ma'am, is na ay barabara ang iyang kanang mga ugat sa tiil, kanang itawag na tuog paod or peripheral arterial occlusive disease, no? Buto ako ingon na makita na to na siya sa test, kanang itawag na tuog duplex kind of the lower extremity. So, be ultrasound ang imong mga veins and arteries. Kung dili ba siya barado. Kaya kung barado po siya, so muna siya nga manghupong, magsakit, mangulungul. So, napunta yung mga tambal para ana, mga celostazol or vessel juep. No, pero medyo may kamahalan magud siya, no? Pero ang uban, mahalan magud mi dok kung magpa-laboratory pa mi. Pwede naman po ito mag-trial o inom sa tambal kung medyo ni-improve ang imong feeling. So, pasabuta, bara-barado na gina. Labi na, dili lang kay hupong, medyo itom na ang skin nila diha. Isa na siya sa indikasyon nga kulang ang daloy sa dugo diha, or sa English murag kanang ang perfusion niya sa iya ang mga ugat diana is kanang nabarahan, no, ana. So pwede po sila magpa-testing ana, no, kung naa sila insurance. Pwede ginato na ma-request sa inyo ang doktor nga accredited sa insurance ninyo kanang duplex kind of the lower extremities, kay mga 12 to 18,000 mangod pod na sa both nga tiil. Siguro per tiil, 6 to 8,000.
1: Aha, na, di gid lalim ning naalagi tayo sakit, dok, no? Ang pingan ginato itong panglawas mga higala, kay di gid lalim magkasakit. Oo, then shout out ta, dok, kay permi gining nagapamati na ito ning nga taga Bukidnon, no? Sa koan, sa lugar ni Ma'am Luz, kay taga Bukidnon, man siya shout out kaninyong tanan. And thank you for joining og sa pag-message dire sa atong Facebook ni Doc Choi. Dili na po tala and Doc, sa imong Doc Choi nga account, nag-message si Sir Finfin. Ingan siya, "Hello Doc Choi, si Finfin di ay ni from Kalilangan." So, Bukidnon gihapon ni Doc. Shout out sa tanang taga Bukidnon, no? "Ask lang ko kung unsay tambal aning magsigirag sakit akong ulo. Like, magsigi siyag pitik-pitik, murag mabuak. Dayon magsigi kog kalipong-lipong, labi nag maglingkod ko. Tas mo kalit kog tindog, malipong dayon ko. Dayon dilipod ko katulog og tarong, bisag katulgon kaayo ko." Luoy Doc. Ingon siya, "Thank you daan sa advice." Kana, unsay problema ni Ma'am or ni Sir Finfin?
2: Mura siya na yung migraine nga, basinapod siya, kanang mga insufficiencies bitaw sa iya nga brain ba, no? Nindot siguro nga makikita siya og neurologist, no? Nakanindot ani kay basin initially i-treat lang sa siyang migraine, no? Na pain reliever og anti-migraine nga tambal nga ihatag sa iya and then i-work up siya, no? Ang uban na requestan sa CT scan, no? Simbako-simbako lang, no? Ang atong ma-rule out diha kung na CT scan is pwede na siya makita kung naay tumor sa ato ang brain, no? Or na ay mga parts sa atong brain nga nabarahan, no? Labi na sa katong mga tag-aso cholesterol, elderly. So, expected na yun ta, nga naging mga gagmayng ugat sa imong brain nga nabara. Some of it can cause dizziness, no? O, inana. And then, regarding sa maglisyo siya katulog, sahay, kaning kuan bitaw, elderly na ta, or in our 50s, sabi na, stressful kay ta, no? Magkulang ta aning hormone nga melatonin, no? So, pwede kayo siya mag-take aning hormone nga melatonin. Ang common ana nga nakita na ko sa market nga brand is kanang Sleepwell, no? Mm. Sleepwell or melatonin, pwede siya mainom ana. Or pwede po niya i-try ang Nerviplex AE, no? Kaya ang buglisin o glycine, naasad siya effect nga pagana siya tulog,
1: pagana po ka.
2: Aside sa makapagana siya ka, o no? So, pwede na, or mag-inom siya sa atong coffee, nga Capricorn, no? Kato sigurong gold, akong masuggest sa iya, ano? Kay medyo, kung ra, kanang basic ra ang ingredients, no? So, pwede siya na, ini kagabi, mag-inom siya, so Nerviplex AE, and then mag-inom siya o coffee. Pero kung dili dyan mawala, pwede sa try niya po additional ang melatonin, no? Mm-hmm, mm-hmm. Siya. Pero ang akong dyan masuggest, harumatagaan siya sa kung tambal sa pain reliever, kung migraine gid ba na siya, so, tagaan yun siya pang migraine gid nga tambal. Kaya dili man kung food mag-advise na magsige lang kag pain reliever, no? After a while, nga mawala ng effect sa pain reliever, mainom na po ka. So, ang ato adyon dapat himuon is pangitaon kung unsay reason. So, aside sa ma-check siya sa neurologist, is ma-work up siya. So, kato, CT scan, or kuhaan siya o sugar, cholesterol, inana, no? Or, basing lang di ay, ang problem niya is sayang mata.
1: Mm-hmm.
2: No? So, pwede po siya magpa-check up og opta, no? Kay kanabitang, kanang itawag nilag astigmatism, kakos yung tao nag-headache. No?
1: Tinuod.
2: Naman ka, mag-double na yung vision, so maglisod na yung mata o adjust, ana, nga mag-spasm na ng mga muscles ni mga gagmay di at yung mata. Just so nga, maka-adjust kasi sa double vision, no? So, nakasulay po kong inana nga, malipong ko, maglabad akong ulo, or basin taas yung blood pressure, ma'am.
1: Mm-hmm.
2: No?
1: Yes,
2: so, nindod yun siya nga magpa-check up, haro ma-check yung BP.
1: Kana, Jun. Check up good. Maura good na na ay buhaangay buhato ni mo, Ma'am Finfin. No? Og thank you kay sa imo ang pagpadala, sa imo ang message, no? Para kang Doc Choi, mo na imong problema karon og hinaot, no? Hinaot ang tanan bitaw nga na nag-message, no? Nga ato ang na basa karon hinaot nga nakadungog mo sa advice tanan ni Doktora Choi. Okay, Doc. So, naapag-iapon tayo lain nga kung ano. Diri na po ta sa ato ang hotline mo basa o niya na po ng imong sa Facebook. Diri ta sa atong hotline number, ang last four digit kay 2239 sa 0935. Actually, Doc, taga Liloy ning ato ang messenger karon, no? Ingon siya nga dugay na daw siyang nagsakit. 1 year na kapin. Permiro gisakitan na daw siya tiyandok karon lain na iyang pamati naan na daw siya ay thyroid dugay nang wala na imnan og tambal magsakit na iyang ulo 8 months na sa ulo malipong daw siya permidok tapos naapo daw lagom-lagom sa iyang panit niya sa tiyan niya dok medyo humok na kaayo daw unsan ni so gisakitan siya tiyan no permero tapos naa daw siya thyroid problem.
2: Daghan mang problem ang thyroid, no? Mm-hmm. Pwede na siya thyroid mass. Pwede na siya hyperthyroid. Pwede po na siya hypothyroid, no?
1: Mm-hmm.
2: So, mas dapat siguro specific siya kung unsa iya ang problem sa thyroid yun, no? And then, kaling iyang ingon nga 8 months na nga malipong siya.
1: Apoy lagom-lagom sa skin.
2: Mga lagom-lagom. Ang kanang mangong lagom-lagom is more on kanang blood discretia mo na siya.
1: Or, siya, Dok?
2: Kanang bitang nakay problema sa dugo ni mo. Yung white blood ba or yung red blood ba.
1: Aha.
2: No? So,
1: murag nagpantal-pantal, inana.
2: Kanang blood discretia is more on base in tumor sa dugo.
1: Ah.
2: Kanang mga leukemia, main ana, or ang uban ana, base na lang siya ITP, no? Kanang mga ang mga thrombocytes po no kanang mother sa ilang platelet mo ay naay problem no so kung ubos ka og platelet medyo mag bleeding po ka no na kay mga hematoma or mga lagom no inana so dili na siya dapat na baliwala niya as much as possible magpa-check up siya akong advice is sa internal medicine lang sa siya haron ma general check up sa siya no makuhaan siya mga blood test. And then, sayang thyroid pod, matest pod, no? Kaya mga TSH, FT4, FT3, or ipa-ultrasound yung thyroid, no? Yung mga siya specific, no? Pero naamang ko yung mga thyroid nga tambal nga magka-cause po anemia, ma'am, no? Parehaan na ang methimazole, no? Muna, usahay, kinahanglan tamag, kuan. CBC anak nila so kanamang kung mga na maintenance sa mga thyroid dapat at least every 3 or 6 months mag-check up mo sa inyong doktor atong nagreseta sa inyong tambal sa thyroid no dili kay kas alang kong resetaan palit na ko anig pila ka tuig nya wala na visit sa inyong doktor no so kinahanglan magud na og regular check up every 3 or 6 months so kung advice, kinsa yung nagreseta niya og tambal sa thyroid, ganun nakabalo siya nga na siya
1: problema sa thyroid.
2: Oo. So, natay endocrinologist dyan ni nga nag-visit, no? So, maayo siguro og mo na. No, for now, siguro pwede ka mainom og Fervite, no? Ato ang vitamins with iron.
1: Yes,
2: Doc. And then, kana, dapat siya ma-work up, no? Ang uban nga maglagum kung na sila giinom nga aspirin, or clopidogrel, no? Kuan-kuan na sa una, itong nag-inom ko og aspirin, no? Inig mapangka ko, na ako'y mabatian ng lagom, no? Kaya anti-platelet, maguna siya, no? Anti-coagulant. So, ni-shift ko sa clopidogrel, mas less siya, no? Ang iya ang effect compared sa aspirin, no? Pero, makakuan niya po, makaprevent niya po siya mga, kuan, mga kanang blood clots, no? So, for now ako, akong gi-maintain is clopidogrel na ko kay medyo mulagoman ko dayon mag murag mabunol ba. Kung maigo ka murag kag mabunulan dayon medyo nag kanang gastritis ko sa aspirin. So ni shift ko sa clopidogrel. Pero nagi ubang mga tao nga kinahanglan just lag aspirin labi na tong naay history of kanang heart attack. Kay pinakakuan man gyud na siya in preventing mga clots.
1: Okay. Mao siya doktora, no? Kidugidugan na biniyang sakit, Dok. Nga, 1 year na kapin. Nga, wala na din siya na gani nagainom o tambal. So, mao ni siya, Dok, no? Imong advice sa iya, karon kasamtangan, mag-fervite sa siya capsule, Dok, no?
2: Yeah, oo. And then, siguro...
1: Pa-check up siya.
2: Check yun niya.
1: Pwede siyang dipolog. Ano,
2: nakabaluman siya nga na siya thyroid problem, di ba? So, naakin na ni siya work up. Na siya ginom siguro ng tambal.
1: Pero, giundangan niya.
2: Udil lang, takaingon po. Iwan po niya gisulti.
1: Nagiskot man siya, duga na siyang wala na kainom.
2: Ah, mauna.
1: Wala na niya naimnig tambal, o. Nang malagsakit na iyang ulo. Muna siya, no, manang dapat, kung naagit tayong mga tambal, o ipamintingin man gani, mutuulong ta sa mga doctors, kay sayang po kaayong atong pagpa-check up, nga na yung mga reseta, nga wala po na ito, tumana pag-inom, no? So, pahinom-dom lang po ni sa atong mga minahal na ito, nga mga pinangga din ha sa kahanginan. Dayon dok, hanto na po ito sa sunod na episode. Kaya hapit naman po naman na itong oras. Mga higala, thank you kaayo no. Always should me magpasalamat ninyo sa inyong pagpagsubaybay. Kaoba na mo ni Dr. Choi. O hanto na po sa sunod nga higayon. Kini ang higala sa kahanginan si Buttercup. Sa ngalan ni Kuya Friends, magpahinomdom ka ninyo nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes, yeah, so kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinumdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. Kini ang FM.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Drinking water, choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: pag-ong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin na ang tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C! The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C!
3: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot ko na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Bug Magnum C, Capsule o Kape. Tapos yung bata kamay, nawala yun. Kalo sa ginoon, nawala yun. Munang minting, yun ako nainom. Kadadla yung frenom. Kesa kadlaw, kapag kaminom, kalima, aning. Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagay ginin kung gusto nyo. Pero ilamiyag yun.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
10: More than good pizza.
11: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Makabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
16: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
17: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-89.

0: na mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Prudencia Altirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kaso din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo ka, inana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon na po.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka lami kauna, no?
7: Good news! Davao di Oro! Aniya na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Rock Lock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Tiyak na magigising ang natutulog mong katawang lupa. Kahit anong puyat mo, kami ang bahala sa iyo. Kaya lakasan mo na ang radyo
4: para sa programang

0: Pero ang kaluluwa mo'y ayaw pang gumising. Huwag nang mag-alala mga darling, kasi kasama niyo na tuwing morning ang DJ na bumulapag sa inyong natutulog na damdamin. Walang iba, DJ Batsoy! Dito lang sa Good Vibes Morning! Good Vibes Morning!
1: Good Vibes Morning po sa lahat! Magandang umaga po! Ito po ang FMR Favorite Music Radio. Ibulyong up na rin mo mga radyo niya. Kay mamukaw na ko. Kanlaong dako. Grabe energy ni si Bat. Sakto nga akong tulog rin mga ka-vibes. Medyo natulog ko alas 8 hantod alas 12. Tapos alas 12 hantod alas 13. Oo, may mukhaan na. Ayan na po, Good Vibes Morning na po! Morning. Good morning, dahil sa inyong tanan, no? Ay, grabe. Ganahandog ko ba sa Friday na mga ka-vibes? Mura ko ka nang maasinan ba sa Friday na? Mura ko ma-excite lang dun sa Friday na mga ka-vibes, right? Siyempre, weekend approaching na po. Laag na po. Sa kway kwarta. Good Vibes Morning po. It's August 28, 2026 mga ka-vibes. Ang matagbuntag. Siyempre, usa ka bagong sugod, usa ka bagong oportunidad, usa ka bagong razon para magpadayon mga ka-vibes. Padayon lang kay mga mayong mutang. Siyempre, nang paabot sa mga kugihan. Og positibo. Mayong mutag o mayong pagpanganam sa usa kanindot nga lang mga ka-vibes. Manuban ninyo ko sa programang Good Vibes Morning. Uban si DJ Bad Soy mga ka-vibes. Alas 4 hantot alas 5.30 mag-uban-uban mga ka-vibes. Isa kalahating oras po. Sa mga nag-tune in karon sa 101.9 FMR Davao City. Morning diha po mga ka-vibes. And also sa mga nag-tune in karon sa 89.5 FMR Dav North. And also sa mga naminaw karon sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ay, na rin nagpa-shoutout. Ayos, Jesus, buntag sa'yo. Ano, shoutout kang Ralph Boyce. Boyce, eh. Saan may shoutout? I think I'll know you. And also, shoutout din kang Yang po. All the way from Saudi. Minin siya ka-vibes. So, narinig siya sa Saudi. At, oh, di ba? Abot na sa kakuan. Gawas. Ay, shoutout mo rin sa akong mga uncle din sa Davao de Oro, Jason Urbuda, Tulits Rosales and Budoy Pats po. My morning mga uncle. Morning sa Taneno. Ayan na po. Bumalik to niya po mga ka-vibes. Kami maghatag kalipay. More music. More kwentuhan. Siyempre, more kapalaran. Unya po mga ka-vibes. Mga tune in lang mo. Dari sa 101.9 FMR Davao. 89.5 FMR Davao North and also 96.7 FMR Davao de Oro. Itong oras po, alas 4:16 na po.

0: Kini ang FMR. Favorite music radio.
1: Good Vibes Morning!
2: Good Vibes Morning po. Itong oras po, 4:39 in the morning, mga vibes. Siyempre, ikaw ka paminaw din sa paboritong radyong FMR, Favorite Music Radio, Kavibes!

sayang-sayang mo Inday. Kay manayaw na taday. Okay, magandang morning po sa lahat. Isa pa ka wapo kayong buntaga ron. Bugnaw. Oh, walay samo. Kaya kung pagmata ron, kanang kumplito jud ba? Walang labis, walang kulang. Diba? Ubo mo ta dali eh. Ay, mga morning, kumusta man ka, kabahimes? Ayan, kumusta ka? Okay ra ka? Okay ra ba ka? Or okay ka? Kumusta pa rin ang pagmata niya sa mga morning person niya, mayong buntag po sa lahat ng ng mata na karon. Sayo ka na sila mga mata. Ay, pagpanghapi na mo diha, oy! Good morning po sa lahat. And good morning po sa lahat ng nag-birthday nga ron. Happy birthday. Uy, birthday yata ni Sir Billy Danrel Dulatre. Uy, sir, happy birthday! Nag-kwan mo ko si Madam Carinosa sa GC. So, happy birthday daw. Uy, ay, muray kaon ron. Sarap. Ay, happy birthday, sir. Birthday niyo ka ron. Happy birthday po. Piskay o kabaskog sa mga malawas. Good health. And also sa imong pamilya po, protektahan ka pirme. Ayan. Ito, kumusta man ka kabahin? Sa mga nag-tune in karon sa 101.9 FM or Davao City. Ayan, good morning po. Good morning po sa mga taga Davao karon. Nag-sayuron. Ang mga ni mataron ka na yung mga hilig o ka na yung trabaho sa mga VAs. Kining parang sayo kay Mama Linky. Kining tagtrabaho sa mga bake shop. Kining mga taxi drivers. Kining mga sayo kay mga kaisunan. Kining mga sigig pangapi. Para na mga sigi ka na, na yung mga biyahe ka na, mga driver, basta driver, sweet lover. Oh, di ba? Ito, ano yung kuha barko man to. Good morning sa Tanan Davao, nanina karoon sa 101.9 FMR Davao, especially this is Samal po, may buntag. Uy, namiya mo laog, Samal. Matay mo, agda na kong Samal. Parang kadagaton lang ko. Sumuol na ko dali sa kwan ko sa dali sa mabini. Hindi ako ganahan diyan. Char. Sabi tayo mga kabayo, so bisag taga syudad, bitataka ka ng dali taga syudad. Ginahan kita magdagat. Kaya ka ng taga dito, wow, di na po sila ganahan magdagat. Gusto po sila magpasyudad. Ano na, baliktad mag yun na. Ano mag yun, ano? Ayan po. Sa mga na-tune in din karon sa 89.5 FMR Davao del Norte, mayong buntag po sa lahat. Morning sa mga taga Panabo City, Carmen, Rolio Duhali, Santo Tomas. Ayan, good morning sa Salvacion. Good morning po. Good morning din sa Asuncion, Kapalong. Oh, ibudot na diha po. Bangon na! Dres dakbayan sa Davao del Norte, Tagum City po, mayong buntag. Yan. Taman mo makaban. Padulong mag-jogging ka ron, oh. Oy, birnes meron, oh. Daghan mag-kwan ron. Pero daghan yung nag-weekends, makabibes ka na mag-jogging. Ito, no? Pero nakita na, kanabantayan ako makabibes, no? Kaning, wala na kay garan ron. Tungod anang pickleball. No? Wala na kay garan ba? Nang dili naman sila magkwan. Nganong dili naman sila mag jogging di ano? Alangan. Sige na magpikulbol. Oh, di ba? Ayaw mo sige pikulbol pag dagandagan pud mo sahay. Ay, gamo. All right, mga kabayan.
Okay, speaking of pickleball, mga ka-vibes nyo, napi-uban nyo mga ka-vibes nyo, kaning, kanabi to nga, na-post po ko na mo ang club, mga ka-vibes, na among admin daw kay, kaning, mang yamida o mga kuwan, di daw kadawat o kapildihan. Okay, kanang admin sa kuwan, sa dink di, si akong igagaw mo na, Maria Del, ni Morera, si, my morning food, ha? Okay, butan ka na kung igagaw, ayun to niya i-post. Ano ko? Ano ni uban no kaning kining mga school na mapili mang yamid kan mga error ilang mga kaub may kauban mang yamid. O kabalo mo nga baguhan na yung kauban or kanang kuan sandi na gud na. Dula ra ra gud na gud. Charot ni kwatong nagpost sa mo ang club day no. Ito sa lovely dapat ato sa boy. Charot ni mo sir or ma'am. Pag sure diha nga di. Dili nindot ang among club. Ito no, ibutan nyo ka na among admin dara, no? Maria Del Rey Moreras di. Huwag yun ay libog mga ka-vibes. Libre ko permiti, open play ana. Alright po mga ka-vibes, sa mga na-tune in karon sa 96.7 FM or Davao di ora may buntag. O may buntag di ha. Morning na siyong tanan. Oi, good morning kang Jason or Buda, kang Tolis Rosales, kang Budoy Paz. Bye, mga uncle! Pag-copy na mo di ha! Dali, may copy din. Tignan mo yung mga sponsor na copy ba, o? Oh? Yeah? Ano ko yung copy? Huro tayo. Last ball na lang yun eh. Oh? Last ball na lang yun eh. Kasi padalaan dahil ko sa kuwa. Akong ginakopy din yung mga ka-vibes. Magnum C. Oh? Mo nang ginakape dre Magnum C Herbal Coffee. Tagaan may ka ng isa ka box. So, sus, thank you good kayo. Ay, nako. Lamig eh lang kape, guys. Mura ka nag-inom og milk tea. Bili sa tabang, di pa siya tamis. Tama-tama lang. Herbal Coffee, good siya, mga kabay. Kasi dahil makakadungog din. Alright po. Ay, good morning sa mga taga-Mawab na Bunturan, Compostela, Mungkayo. Good morning. Good morning din sa mga taga-Marugusan. O sa Tanang Barangay sa Davao de Oro nga naminaw karon. Maing bungkag mga auntie, mga lolo and lola, mga papa and mama. Oh, mga anak. Oh, sa mga diha. Good morning sa Tanangan. Ayan na po. Ayan po, natanginin ninyo ito ang binisay ang horoscope ng imuhang kapalaran na Karong Adlawa. August 28, 2026 po. Ayan! Muna nga, tune in lang mo din eh. Gahapon sa itong paboritong radio ang FMR. Favorite Music Radio. Kapamilya Kavibes. At ang oras po, alas 4:48 na po mga Kavibes.

0: Morning ni ang 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao. Good Vibes Morning.
1: Good Vibes Morning, mga ka-vibes. Atong oras po, impunto alas 5 na po. Bangon na. Ay, bangon na, di alas 5 na yung tao noon. Ang sabang kabayan. Mamukaw, yun ba, no? Ay, good morning sa lahat po. Alas 5 yung punto na po, mga ka-vibes. Nadaligyan po sa itong paboritong radyong FMR. Favorite music radio. Kapamilya ka-vibes. Ay, sama sa kong gingon ganina. Nga ito ang binisiyang horse ko para kaninyo. At itong patingogon ang busina. Yon! Gawas na. Alright, mga ka-vibes, ito na sugda na ito ang first set po sa ating binisayang horse ko para kaninyo. Alright, di aranami gawa.

Mura pag ka nang sa kuhaan ka na sa pageant bitaw niya. Nagyaw-yaw pa ang nag-answer. Niya, maapsan ka gani. Manda. Ayan, good morning po sa mga Aries dyan. Disclaimer lang po muna ha sa ating binigay ang source code. Ito talaga yung kapalaran mo for today lang po. Sa kakatawaan lang, huwag mong seryoso. Pero maginig siya. Ha? Alright, bila na! Morning sa mga Aries dyan, March 21 to April 19. Ingon pa rin mga ka-vibes, magmalampuson ang imong gihimo. Wala. Masiga. Usa man nga imong gihimo. Good, maayo or dili maayo. Basta daw kay magmalampuson. Hello, eh. Delikado man eh. Masiga, apil ang dili maayo ba? Ay, naka. Uta, uga ka tong maayo at tong gibuhat. Dili maayo. Swerte ang numero sa mga Aries dyan, 618, yung lucky color is brown. Morning naman dyan sa mga Taurus, April 20 to May 20, adunay tao nga mutabang kanimo. Sabangi ko ninyo sa kung meron nun, be. Meron nyo kung meron nun, guys. Sige gusto ko magkasuli, guys. Ang tanay mo tabang sa kung bayro nun dyan. Ang kik bayro nun dyan. Oh, ang dyan naman tani. Ay, naka. 492 sa mga Taurus, yeah. And lucky color is orange. Morning naman dyan sa mga Gemini. May 21 to June 21, makamugna ka og nindot nga plano. Nanapod ng plano lagi. Nawa pa lagi. Nagsabot mo yung ka-vibes ka, katapusan, magsamal me. Karon, ano naman? Patay. Forgot, good luck for getting my eyes. Pag smile ako, gumaganto. Wala na po na yung mga plano lagi yung mga dili drawingan ay dili koloran. Ay nako, sigurag drawing dili koloran sana pagkabuog at memorize sana. Oh, murara na ganang sigurag react sa kong mga post yun di ka mo chat sana ito pagkabuog relationship. Ay nako. 753 mga Gemini and lucky color is mint green. Morning naman dyan sa mga Cancer. June 22 to July 22, makahatag ka og kalinaw sa uban. Kalinaw. Kalinaw og dili ka sakit. Ang mga bugtog ko. Istorya sa kong kinabuhi. Ano sa may hatag kalinaw ni mo? Mga nang 284 sa mga Cancer. Lucky color is lavender. Leo! Mayong buntag. July 23 to August 22. Muabot ang makapakurat nga oportunidad. Hala. Hala. Makuratan juga. O sige, ikaw makuratan deh ha. Masin ha, basin ikaw makuratan. Nindot po yung makuratan, tama ka vibes, no? Labo na yung pakuratan, tagkwarta. Ay, kalame! Kalame! Kalame! 931 sa mga Leo, and lucky color is gold. Morning naman dyan sa mga Virgo. Mayong buntag. August 23 to September 23, dili magpatuyang sa imong gusto. Mao na ang gingon. Sana kay gusto, ayaw po dipugsa nga makuha ni mo na. O, di ka sigig pa kuan di ha. Panikamuti ba? O, di ka sigig kuan ba? Dili ka
okay, tanan gusto nimo, gusto nimo makuha dayon. Dili nga anak mga kabahin. You need to work for it and paningkamot og sa tamang timong kusog o ginhawa nga makuha nimo nga bagay. Swerte nga mo rin sa mga Virgo. 572 yung lucky color is silver. Tumaw ko na ito ang first set mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Napat ay second set niya po na itong oras po. 5:07 in the morning.

0: ini ang FMR. Favorite music radio.
1: Good vibes morning.
2: Good vibes morning po. Itong oras po 5:15 in the morning, mga vibes, mga kapamilya. Siyempre, kagapin namin ako dito itong paboritong radio ng FMR, favorite music radio, kapamilya, good vibes. Ayan po! Asa naman ta sa Libra na tama ka, vibes? Morning po sa mga Libra dyan. Kira mo mga Libra? Ha? Mata na Libra! Sa mga Libra dyan, kaya, sige, September. Oy, hapit na birth month nila ha. Next, kuwana. 28, 29, 30, 31. 3 days lang mga ka-vibes, no? Birth months na! We never see boys and girls in the daughter of the tree. Ako na ba excited sa Pasko? Or kamo? Feel ako kay... Ay, nako. Kapastaan yung Pasko, no? Ah! Morning sa mga Libra na September 24 to October 23. Sabi na kung dili mo kuhan ba? Yan! September 24 to October 23 again. Sa mga Libra po, malamdagan ka sa imong madunggan! Sana malamdagan mga ka-vibes. Lalo mo gina mo ba? Mukhatag o kwan ba? Malamdagan ka? Mura ka ng makuratan? Or maunsa ba? Ma-shocked ka? Ito, mito mo ka mga ka-vibes. So, kanina nga natin yung madunggan nga di mao nga na. Ito siya ba kay kwan kay ka ng gwapo kay si Batsoy? Ay, kanindot. Kanindot, anak alibak. Kato si Batsoy kay kwan kito. Yummy kito siya do. Yummy kayo. Nami kayo siya kanang kuanon, kanang pislit-pislito. Ay, yeah. Ay, nato. Muna yung nindot nga libak. Ay, yeah. Umot ko di kay si Batso eh. Nami, pangalan pa lang, ulam na. Ay, yeah. Ulala. Ayaw tayo, nahawaki akong bit. 864 po sa mga Libra, yung lucky color is pink. Morning naman dyan sa mga Scorpio. October 24 to November 22. Maayo nga alaw alang sa paghuman sa mga buluhaton nimo karon. Og ikaw ha, day off nimo Bernes. Oh, need nimo maghuman, maglimpyo, mag general cleaning. Manginlo si mong mga kuan, abog na kaayo. Oh, sige na kag atingon kay abog na man kaayo. Oh. Inlo ka. Dagan kag buhaton karon nga humanon. Kung ikaw nagtrabaho, ang imong mga pending imong pangbuhaton. Dalira na. Easy. 157 and lucky color is dark green. Morning naman diyan sa mga Sagittarius. Sag mayong buntag diha sag. November 23 to December 21, ang imong positibong una-una mahimong inspirasyon sa ubang. Ana jud, be positive always. Don't be nega. Nega. Negative kay ka. Mo na. Maudlot ang imong kuan kay negative kay ka. 396 po sa mga Sagittarius, and lucky color is orange. May buntag po sa mga Capricorn. December 22 to January 19. Igo ra ka mo katawa sa imong madunggan. Ano na kong ganyan? Ano na imang libak ni mo? Na imo backstab ni mo? Katawan ra ni mo na akabay. Di na ko matando gana. Sas. Tapos na ganyan yung libak. Sa para sa ngayon nila, guwapo. He's bad sui boy. Oh, cute kayo. Kung lami kayo, pislito. Fluffy kayo. Lami, hindi kayo ihag. Ay, naka. Oh, nindot. Na mga manglibak na yung katawira na. Tapos na mga suyaon. Ay, naka. Pikat! Mamikat ko sa mga suya orange. 248 in lucky color is maroon. Good morning dyan sa mga Aquarius po. Good morning. January 20 to February 18. Ingon pa rin mga kababos. Panahon na sa paghatag o importansya sa imuhang sariling kaugalingon. Ikaw mga kabibes, huwag iabusaran na ka. Laban na ka ng nakaikwan, nakaipartner, bulag mo. Muna yung time nga, kailangan ni mo unahon ng imuang self o love. Muna yung ginaingon nila nga, self-love! Muna yung ginaingon nila mga kabibes nga, love yourself first before love others. English yard. Ay, nako, 715, mga lucky numbers, lucky color is yellow. Morning naman dyan sa mga Pisces po. Ang last, pinaka-last po, February 19 to March 20. Makasugat og hagit sa kinabuhi. Ano yung ganahan? Ngayon mga hagit sa life po, mga kabayes. Tanan good kita mo agi gitag mga hagit sa kinabuhi. Labaw na ning mga pagsulay, ho? Sulayan kita mga kabayes, so, asa tama nang imong kusog. Imong pagsalig si imong ki isa imong sarili. O pagsalig si imong mga abilidad, ho? Munang magaan jugag ka ng pagsulay. Ay, nako. Dalira na. Ay, kabalaka na. 683 po. Ang lucky numbers is lucky color is white. Ayan na po mga kabahibs. So, matatagig yung oras mga kabahibs. So, ay, salamat. Mukha tuwa-tuwa ang kapalaran for today's video. Okay.

mga naminaw din karon sa Via app, mga ka-vibes. Pwede nyo i-download sa Play Store po. Makitaan nyo ang FMR Philippines app. And don't forget to follow our Facebook pages, mga ka-vibes, ang 101.9 FMR Davao o 89.5 FMR Dav North. Alright po, mga ka-vibes. Thank you guys yung tanan, ha? Og happy birthday sa ngalan sa muang station manager po, Sir Billy Danril Dulatre. Ayan, sir. Good morning, sir. And happy birthday. Tinood kaya no birthday, no? Happy birthday, sir, ha? O panamilis, mga ka-vibes. Huwag marapod po, hondri ka po sa itong programa. Good vibes morning, cowboy. Si DJ Badzai. Goodbye po and God bless us all.

0: Ini ang FMR. Favorite music radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
4: Basta healthy, happy! Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy,

0: Kumusta na, Pinanga? Wala na ang imong hilanat? Wala na, Dok. Normal na akong temperature. Pero nganong luya mang gihapon akong lawas, Dok? Ang usa ka normal nga temperature, wala na sa nagpasabot nga kompleto na ta sa recovery, Pinanga. Ang ato ang mga thermometer, nagsulti lang na siya sa temperature, pero wala na siya nagsulti kung ang atong immune system, atong mga muscle, ang atong hydration, nutrition, energy stores, o pagtulog kung naka-recover na ba pag-ayo. So, mo na itong topic today, unsa ang, ug atong subton, unsa pa ang nagpabiling na hitabo dito, sulod sa tuang lawas, o unsa man ang exercise, ang nutrisyon o ang pagtulog nga makatabang nato pag-recover properly. Nga naman nga kapoy gihapon ang ato ang mga lawas bisag wa na tagipang kalintura. Tungod kay panahon atong gikalintura ta, ang ato ang immune system, grabe ang iyahang pagkaaktibo. Ang immune cells, nagapagawas na siya mga chemical messengers, kanang gitawag cytokines, nga mutabang na siya pag-coordinate sa pag-responde sa tuang lawas batok sa infeksyon. Naputay gitawag hypothalamus sa atuang utok. Siya ang nagapa-increase sa kainiton sa atuang mga lawas, nga mukos siya og kalintura o usahay pagpangurog. Ang ato apong metabolism, naga-increase po na siya. Ang ato ang heart, mas mupaspas ang iyang pagbuto-buto. Huwag nga tong lawas naga, gamit na siyang mga additional energy. So, even if you spend most of the day lying down, inside your body, a lot of work was happening. Kaingon ka nga, anong kapoy man nga sige ra mog higda? Dili di ay, kay panahon nga gikalintura ta, ang atong immune system naggamit og daghang enerhiya, mga Pinanga. So, panahon nga wa nakagikalintura, ayaw sa pag-heavy exercise, pero pwede ka sa mga gentle activities. Sama sa hinahinay nga pagbaklay, light lang nga mga stretching. Then, pwede po ka sa mga ordinaryo lang nga mga movement di as panimalay. No? Hugas plato, panilhig, trapo-trapo. Kung dako inyo hang luna, gawa sa balay, lakaw-lakaw sa balay, naamoy gardening diha, garden. No, ginagmay nga tanom-tanom, limpi-limpi sagbot, ingon niya na Pinanga. Importante, during sa recovery, ang movement, kinahanglan, mupatabang nimo nga murag mulami imuhang paminaw. Pero ang imuhang paglihok-lihok, makapa-exhaust, makapakapoy nimo, but pasabot, hinahinay ang imuhang trabaho. So, ingan ang sikreto, importante kaayo ang movement, labi na kung humanak ka, gikalintura. Ikaduha, kining nutrisyon, mga Pinanga. Importante kaing nutrisyon nga nata insaktong makaon pod, labi na kung naka-recover na tagikan sa kalintura. Tungod kay ang atong immune system, nagkinahanglan ni siya mga sustansya o enerhiya. For example, kining vitamins and minerals, nagikan sa mga prutas o gulay, nagkinahanglan makaon na ito, Pinanga. Tungod kay ang kining vitamins and minerals, mo act ni siya specific tools and shields nga mo allow sa imong immune cells nga mo trabaho nga dili sila ma-damage. Okay? Ang immune cells, kinahanglan mo trabaho nga dili ma-damage. O sige, kinahanglan, vitamins and minerals. Panahon ta nga magsakita, magkalintura. Kunya, panahon po nga gikapoy ang atong lawas, nga bisagwa na tagikalintura, kapoy ang lawas. Tungod kay, ang ato ang lawas di ay, naigitawag siya leukocytes, no? Mga white blood cells na siya, mga Pinanga. Nag-absorb ni siya massive amounts of vitamin C. Mauna nga panahon nga natas kalintura, kaon yung tagmapagkaon, rich in vitamin C. Mga gulay, rich in vitamin C. Tungod kay, gikinahanglan kaayon ni siya, mo fuel sa kanang gitawag chemotaxis. Chemotaxis. Chemical tracking system na siya nga mutabang sa white blood cells para mo travel paingon dito sa site sa infection. Pag-abot po sa leukocytes dito sa infection site, mga Pinanga, mo change na sila dayon gikan sa tracking mode paingon sa combat and clean mode. Makigira na dito dayon, mga Pinanga. Og di na basta-basta lang kadaghanon ang atong mga leukocytes. Kanabitaw mo responde sila sa alarm. Billions of leukocytes, mga white blood cells, ang nakigira, mga Pinanga. apilin ni kaon kining atsal pinangga red bell peppers, no? Mas taas ni siyang vitamin C kaysa orange. Presko, hilaw, kauna, kilawal na pinangga, panahon nga luya imong lawas, kaon kag atsal, no? Kilawalan na siya, the best na siya kayong mga pinangga. Pwede po ka magkaon ng mga citrus fruits, orange, lemon, or calamansi, kapayas, kana makatabang po na siya. Oops, apila og kaon ng liso sa atsal ha, bell pepper, ayaw iluwa, ayaw ilabay, sayang, anuman. Kaya ang liso sa bell pepper are highly nutritious pinangga. No, number one, kaning antioxidant boost nga mahatag sa itong lawas tungod sa iyang phenolic compounds and flavonoids. Mauni siya mo tabang sa itong lawas nga mo fight sa inflammation o mo protect sa ito ang mga cellula nga dili ma-damage. Di ka magluya kaayo. Di po ta matigulang panahon magsakit ta. Kinabay o sakay magsakit ta nga murag tiguang kita tanawon. Nga naman, kanang nga time, ang ato mga cellula, grabe na nga damage tungod sa kakulag sustansya, proper recovery, nga wala kay nato masuportahe. Ang liso sa atsal, mga pinangga, bell pepper, red bell pepper, is naapo ni siya'y healthy fats mo na nga apilag kaon ang liso sa atsal ayaw ilabay. Pero health principle, basta liso-liso gani, ginagmay lang ang pagkaon. Mas kaono na itong daghan ang iyang unod pinangga sa atsal, dili ang liso. Kaon ginagmay sa liso sa atsal, then kaon more sa prutas sa atsal kini iyang mga unod ani niya. Tungod kay rich in vitamin C, mga pinangga. Aside sa atsal pinangga, kaon ipod og mga oranges, mga calamansi, lemon, pwede pod kapayas, papaya. Tungod kay ang papaya, mga pinangga, rich in vitamin C pod na siya. Aside sa vitamin C, panahon nga nagsakit ta, og labi na kung naulian na ta sa tuang kalintura pero medyo luya pa ang lawas, kaon ta og kamote, mga pinangga. Tungod kay ang kamote, highly concentrated in beta-carotene nga gikinanas tuang lawas para magiging vitamin A. Unya, rich in carbohydrates po niya for cell energy, the best ang kamote kaunon panahon nga luya imong lawas kung gikan kagi kalintura.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Kaya, it's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: Pwede po ka mag-steam, magluto og broccoli. Sabay nimo sa imong mga rice, ubang sudan ngayon mo ang gusto kaunon, ang broccoli mga pinangga. Tungod kay ang broccoli, packed with vitamins A, C, and E, makatabang sa tong lawas pag-rebuild o pag-defend sa iyang kaugalingon. Magsulay po ta o nilagang dahon sa kamunggay. Unya, butangan na to siya o isa o duha kalusok na ahos, no? Pili lang po na iyong panit o laga, then gamay nga slice nga ginger or luya. Una, ang kamunggay pinangga, nindot po gina iyahang plant-based nga zinc, iron o vitamin A. Ang zinc, makatabang siya para ang atuang lawas nato makamanufacture siya o bagong T-cells. Para nga, ang atong lawas makatangtang na gidaning mga pathogens, mga bug, no? Mga viruses, mga bacteria, T-cells mga pinangga. O ang pinaka-nindot nga zinc nga gikan is sa plant-based nga zinc mga pinangga. So labi na kung nagluya ka, gikan ka, bago lang ka na ulit sa kalintura, then kaon og mga dahon-dahon. No? Labi na po kining dahon sa malunggay mga pinangga. Unya, kining garlic, kaning naani siya ay alisin, o ang ginger na siya ay gingerol, ni luya na siya ay gingerol, mara siyang mga chemical nga directly nga nag-block, nag-sampong sa inflammatory pathways. Agianas itong mga inflammatory na ito pinangga. Nga muhinungdan bitaw nga mag-overproduce o plema, hagkot nga plema ang ato ang lawas, no? Ang atong lawas, mungod pwede siya mo pa-overproduce aning mga baga, unya, lapot nga mga plema. So, kailangan nato o mga support nga masampungan na siya nga dili mag-overproduce ang ato ang mga lawas. So, kining tulo ha, dahon sa malunggay, garlic o luya, himuan na siyang tsaa, inom ka na buntag uto hapon, makatabang pagpa-recover sa ato mga lawas. Kung mubati gihapon kag katugon pinangga, nagpasabot na nga ang imong lawas nagpabilin gihapon nga recovering. Wa pagyug ka total makarecover. So more tulog sa gyug ka labi na sa gabi eh. Unya, short daytime rest. Ayog pugsa ang recovery pinaagi sa pag likay sa pagtulog. Kaya nga uban baya, mulikay o tulog. Manginom o kape na lang para nga dili katugon. O ayun, so ma-deprive ang imuhang lawas sa pagkatulog. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinangga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig. Panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching o pagligog dagat mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kag BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kag risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha to 3 ka kapsula bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha. Taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pata gani mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga mas stroke simba kulang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat kay ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Mga pinangga, imo bang gipangutana ang imuhang kaugalingon? Ato bang mapangutana? Ato bang napangutana ang atong kaugalingon usahay? Unsa man gigusto nako sa akong kinabuhi? Sometimes we are very clear about what we don't want. Klaro man gyud nato nga di ta gusto magka problema sa finances, financial problem, why gusto nato na pinangga? Why gusto nato stress? Wa poy gusto nato nga ang atong mga kaminyoon, relasyon mapakyas, og wa poy gusto nato nga mabutang sa usa sitwasyon nga dili maayo nga maging forever ang kanang sitwasyon na. But here is an important question, importante ni siya nga question. If you know what you don't want, do you also know clearly what you do want? Kay kung ang atong padulungan way kasiguruhan, dili klaro, even hard work can take you in the wrong direction. Bisag grabe ang imuhang kayod pero mali ang direksyon, problema yan.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Gawin
5: mo na siya, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw.
6: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no, para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya, Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na nga gulay o prutas. Ha? Isa ka basket? Kagamay anang kapsula? Yes. Kaya bisag mo kaon ka kung isa ka kilong gulay o imo nang usapon o alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragya po na, gulay ragya po na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinahanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag, sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi eh, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa-usa pag ipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto na to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: I have EXL
2: Makabuhay. Basta healthy. Happy!
0: Mga nagingon sa usaka kasabihan, may kasabihan. A clear goal gives direction to your effort. When you know where you are going, your daily choices begin to have purpose. Kung anakay, tinaw nga kabutonon, direksyon, or kabutonon, muhatag kinisag direksyon sa imuhang trabaho. Kung kabalo ka asa kapaingon, ang imong matag-adlaw nga mga pagpili mga trabaho, magsugod nga anaay purpose katuyuan. So number one, know clearly what you want. Dapat yun sa atong kinabuhi matagkaroon og unya matag-adlaw. Nakalista yun na unsa gyud gusto nimo. Daghang mga tao og usahay, makadaghan nga kita nabuhi para lang mo-react sa mga problema. Imbis mupadayon ta, mutrabaho ta nga naatay clear purpose. Unsa man gyud pinaka-importante tong kinabuhi? Unsa purpose nganong nata? Para lang tig-react sa mga problema? Atong ipangutanas tong kaugalingon. Unsa man gyoy gusto nako nga relasyon? What kind of relationship do I want? Unsa nga klase nga relasyon akong gusto? Dili kay moingon lang ta nga, dili ko gusto nga magsigimig away. I don't want us to fight. Dili na siya enough pinangga. Dapat di ay kung naaka situation nga hala di gihapon mo magkasinabot si mong misis, si mong bana o si mong habang pamilya, dapat ang atuan ng ipangutana o buhaton mas detalyado na nga mga punto. Pananglitan, gusto ko nga nga mo ang relasyon, mo communicate me kalmado nga communicate. Komunikasyon kalma. Nganong maggubot, di ba gusto tagdili gubot? Pero nganong maggubot tungod kay magsiningkahay, magsinagitay, dili makapailob, dili makahulat o paminaw, dili mo sabot kundili nata sa perminte nga depensa. Kita'y sabton perminte. Ato bang gitunan unsa ang good communication? Gusto ta nga dili gubot, problemado ang ato ang kaminyoon, pero niabot ba ta sa punto nga gustohon pod nato nga mukat-on nga mo-communicate ta og kalmado nga communicate communication. Maminaw sa usag-usa. Mupasaylo dali. Gusto ta kalinaw, pero di ta gusto mupasaylo dayon. Ah, dili pwede. Unya, ato bang gipraktis ang pagrespeto sa usag-usa? Gusto tagkalinaw, pero dili ta mo praktis pagrespeto, amali gihapon. So kung moingon ta nga dili ko gusto nga mapobre, maglisod sa pangwarta. So dapat ang ato ang ipangutana na unsa ka ang klase nga trabaho or negosyo ang ako ang gustong tukuron. Pila kaha gusto nako nga i-income, unsa nga mga skills ang kinahanglan nakong i-develop. And this principle also applies to personal growth. Dilan ta mo ingon nga dili ko gusto nga matapulan, dili ko gusto nga dali ra ma-discourage, pero dapat ato ang iisulti diay, mas gusto nako nga mahimo kong disiplinado, mas gusto nako nga mahimong dependable, but pasabot kasaligan, reliable, consistent yun na siya, kasaligan yun na siya. Oh, kana dapat, madiyan na ta dapat mo focus. Mas gusto na ko nga pasensyoso, mas gusto na ko nga consistent. Nga naman, kay naagyo na siya'y clarity. Importante po kaayo ang clarity tungod kay ang tinaw nga goals, tinaw nga mga kaputunon mo influensya na siya sa matag-adlaw nimong desisyon. Gusto na to o peaceful nga kami niyoon, you will begin learning how to communicate better. So dili tinuod o dili enough nga kung malinawon ang asawa, malinawon ang babae, malinawon ang inyohang kami niyoon. Dili enough. Kinahanglan, both sides magtuon unsaon pag-communicate pag-ayo. Dili man maayo nga siya lang ang mipailob, ikaw dili mo pailob. Both side ang dapat mo pailob. So kung gusto tao peaceful nga kami niyoon, magsugod unsaon pag-communicate insakto. Kung gusto po nato magkaroon ng nindot katrabaho, magsugod unsaon pagpa-improve sa atong mga skills, mga abilidad nato pinangga. Tama? Yes. Kung gusto po ta magkabaton o maayong panglawas or kahimsog sa panglawas, kinahanglan more intentional ta about sa ato ang mga pagkaon, exercise, tulog o daily habits. O kung gusto nato mahimong maayong tao, atong pangutan na itong kaugalingon, unsa akong buhaton karong adlawa para maginahinay ko moabot sa usa ka pagkatao nga ako ang ginahandom nga mahitabo sa akong kinabuhi. So unsay imong ginahimo karon? For example, gusto nimo nga maging mudaog ka sa liga sa basketball. Gusto nimo magiging 3-pointer ka. Unsay imong ginahimo kada adlaw? Igo ra ba ka mo jogging? Igo ra ba ka mo dribble? O naga-practice juga pag-itsa sa 3 points, di ba? Nakaginahimo para mahimo jugang 3-pointer. Kay mao na imuhang gusto nga mahimo kang 3-pointer. So naga 3 points jud ka, practice ka, itsag layo, no? Diya sa 3 points. Same gihapon sa tong life. Imong nakita, imong kaugalingon karon pinanga. Ang word for today nagsulti, Proverbs 29:18. Where there is no vision, the people perish. Kung wala tay pananaon, wala tay panglantaw sa unahan, wala tay kabutunon sa unya, sa ugma, 2 to 5 years, 10 years from now, and even 20 years from now, then mga wala ta pinanga. Kaya ang ato ang goal, ang ato mga vision, maugyud ang maghatag direksyon nato. Proverbs 16 verse 9 nagsulti, a man's heart deviseth his way, but the Lord direct his steps. Magplano ta, pero hinumduman nato nga naaday Ginoo nga nagatabang pag-organize sa atong mga tiil. So have a vision, set your goals, know what you want, but allow God to direct the journey. This is Doc Bri Palangi, magaingon ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygon ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!

0: napakahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Hi, I'm EXL Makabuhay.
4: Kini ang FMR.

0: Y es hora de las 6 tras Acapuntagón.
1: Arrancada, arrancada.
0: Hay un puntag na usap magkakarangkada. Hay un paglanog-lanog, kaya magkakarasagron, magkamanang, magkabanong, magkaindag, magkaundong. Nanay magkatatang, nagparikisika, kaya magkakarasagron. Good morning, good morning, good morning. Hello ka rin yung tiran, magkadudog, magkadaday. Sa mga naglanog-lanog, kaya magkakarasagron, naminaw sa 101.9 FM Davao. Ang buntag tibuok Mindanao. Winagod din sa Davao Region magigala kundi nimutang ito ang mga radio stations. Naglanog-lanog usap kita karon subay o sabay sa pagsibya. Din ha sa Dakbayan sa Tagum sa 89.5 FMR Dabnor.
2: Good morning.
0: Yes, good morning. Mga taga-Tagum City, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ingano sab, sabay sa pag-sibya, pag-igala sa 96.7, may buntag kay tanan din sa lungsod sa namunturan. Adin na mga karangkada, kapag sa pamilya, ang ito ang 96.7 FMR Davao Diuro.
2: Good morning!
0: Mga uban-uban na usap da sa sekura sa itong programa Arangkada sa Buntag. At ang isgutan, magigala, nakailab na ito ang kapagabalita, sunod o gawa sa nasun, sunod sa 24 oras. O hindi usap ninyo kami ngay palo sa tuang Facebook page sa 101.9 FM Davao. 96.7 FMR Davao de Oro o 89.5 FMR Dabnor. O niyang tagtaon pagkakalat tangyang ito ang mga nagkailap ng mga balita. Ang itong arangkada balita sa buntag. Naguna ng mga balita. Apan sa dili pa, itong palusot din na ganinyo ang ito ang Luto Results August 27, 2026. Ang itong Super Luto 649 draw nga dunay jackpot prize nga 25,065,085 pesos. Mina mo mga kabahas, mga kamilya, kapamilya niya, gato ang winning combinations in any order. Number 33. Number 15. Number 3. Number 42. Og number 11. Og number 30. Again, Super Luto 649, draw number 33, number 15, number 3, number 42, number 11, og number 30. Sa tuang 642, nga dunay jackpot prize nga 16,409,911. Niya nga tuang winning combinations. Number 39, number 35, number 26, number 18, number 4, og number 13. Again, 39, 35, 26, 18, 4, og number 13. Sa ito ang swerte na sa Luto 3-digit draw. Nine PM result magigala. number 1, number 8, ug number 5. Again, so address 9 PM result 1, 8, 5. Easy 2. 2-digit Lotto draw 9 PM. In exact order, number 27. Og number 27. Duha ka 27? Ito ang easy 2. 2-digit. Again, number 27. Og number 27. 6-digit. 9 PM result. August 27, 2026. In exact order, number 8, number 7, number 5, number 3, number 9, and number 0. Again, 875390. Mao na nga to ang 6-digit Lotto draw.
3: 90 ang ato ang lasto.

Oras mga kabayos ka pamilya, 10 minutos sa mga nagkalagubang tignas alas 6 sa bundang. Pagi ka na sa news center sa FMR Network. Ano yan ang nag-una na itong gabagabalita?

0: Ania ang uluhan sa atong aksyon balita sa buntag.
1: Arangada.
0: Balitang lokal, dalagitang estudyante samtan human gisulayag lugos sa pedicab driver. Estudyante sa Digos dagpang nagdala og pusil-pusil. Gidudahang NPA gisurrender ang mga armas. Og bag-ong 30 milyones ka pesos nga dolay giablihan sa Davao de Oro. Uluhan sa tuang balitang nasyonal, mga senador nga kanunay absent, wala na ginakuha ang ilang sweldo. Wanted sa attempted murder. O pagdaginot sa bugas, gihangyo sa Department of Agriculture. Matod ni John Wick, video games nagtukmod sa mga school shooters. Mga pulis gisugyot mususi sa pinoyanan sa mga licensed gun holders. Kapingatos ka mga opisyal sa gobyerno gimonitor sa ombudsman. Og namising Pinoy sa Nepal flash flood, wala pa nadawat sa Department of Foreign Affairs. Balitang regional sa Zambales, unom ka ita patay sa pagkayabo sa gisakyang bangka. Sa atong balitang internasyonal, hapit upat kagatos na ang patay kapin sa 400 nga namising sa Himalaya sa flash flood. Balitang sports, all Pinoy Gila squad mo asdang sa Jordan unya alang sa FIBA World Qualifier. Balitang showbiz, actor Archie Alimania gibarugan nga inusente sa kasong giatubang.

0: Ang uluhan sa itong bagabalita pang dili pang itong bagadetalye. Doon ang siron magagawa sa pamilya karangkada ng ito ang kaimtang sa itong panahon ng karong adlaw.
1: Karangkada Balita Weather Update.
0: Sa kaimtang sa itong panahon, giabisuhan na sa pag-asang padayong ipigto sa low pressure area kung LPA ng ulahing nabatikdan sa gilayon ng 850 kilometers extreme northern Luzon. Samtang ang habagat kung southwest sa monsoon padayon sa mga nakabigto sa halaban ng bahin sa Luzon o kasagpang bahin sa Visayas. Tungod sa habagat, makasinati o kanunay ng pagulan ang Binget, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan o Occidental Mindoro. Madagumon nga galangitan nga dunay katagatag kapagulan ug pagdalugdog pagidlat ang magabigto usab sa Metro Manila uban pang magabangin sa Luzon, Western Visayas ug Negros Island Region. Samtang dinhi sa tuwa sa Davao Region ug ang nahibilin nga magabangin sa nasud. Pagkasinati ug madagumon nga panahon nga dunay usay panalagsang pag-ulan tungod sa localized thunderstorm. Samtang posibleng moabot usab 1.5 hangtod 3.4 meters ang gitas-on sa balod sa karagatan. Dungan ang temperatura karong adlaw nga nasa 26 hangtod 33 degrees Celsius. Kung diin misubang ang adlaw gagina ang alas 5.34 sa buntag o kinimusahop unyang alas 5.51 sa kahaponon. Oras mga karangkada, 17 minutes mga nagkalabay ang tagda sa lasay sa buntag. Naway paglangan, aniya na ang detalye sa atong mga balita.
1: Arangkada Balita Local.
0: O nasa detalyeng lokal, ibutiag karon sa 39 Infantry Battalion Philippine Army nga gisurrender na ang tulog ka mga armas sa tribong Bilaan. Nga nag-viral sa social media nga nag-backlay sa kalsada nga bit-bit ang ilang baga-armas sa boundary sa Kiblawan, Davao del Sur o Tampagan, South Cotabato. Matod ba nga pinagi sa pag-tinabangay sa 39th Infantry Battalion, Davao del Sur Police Provincial Office o Local Government Unit sa Kiblawan, Davao del Sur, i-surrender ang usa ka Ultimax 100 rifle caliber 5.56 mm, usa ka homemade M14 rifle o usa ka homemade shotgun. Una na nga nag-viral sa social media ang video nga nagbaklay ang pipila ka mga armadong individual kaginong mga new people sa army kung NPA. Apan giklaro gini sa 39 Infantry Battalion na sila dili mga NPA apan sakop sa tribong Bilaan. Ibarugan karon sa kasundaluhan ng ilang area of responsibility, ilabi na ang Kiblawan, Davao del Sur. Nagpabiling insurgency free. O parayon nga nanaad nga suportahan ang galinaw sa komunidad, inagi sa pagigalayon sa katawahan o nagganayang ahinsya sa pagkamahanan sa atong nasud.

0: magarehistradong tagiag-armas aron na sutaon kung doon na sila'y sakto nga tipiganan niini. Sumala ni Remulia, nabot niyang maamindahan ang implementing rules and regulations sa kon IRRs aron masayon sa otoridad nga magpahigayon og pagsusi kung doon ay luwas og tukma nga taguanan sa mga armas. Matud sa kalihim, ang nahisgutang sugyot mo ay tubag sa problema galamod sa mga lisensyado o iya sa gobyerno ng armas nga nagamit sa mga krimen sama-sama sa school shooting sa Tacloban o Zamboanga. Ulos gipang kasuhan ang mga tagiya sa mga armas kinsa parehong empleyado sa gobyerno nga gigamit sa duha ka mga school attacks. Alas 6.31 na katong oras, mga karangkara, magkatong langkob sa balitang lokal, regional at balitang national. Sa doon niyang pagbalik sa balitang international, balitang sports o balitang showbiz, kuman lamang sa doang mahinungdanon nga pahinumdom gikan sa sales department.
1: Kini ang FMR. Favorite music radio.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C, Capsule o Kape. Ako'y gibata gamay, nawala yun. Kalo si Ginoon, nawala yun. Munang dingting, yun ako na inom. Kadadla yung prenom. Kesa karnaw, kapag kawinom, kalima, aneh. Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin niyo kung gusto niyo. Pero ilamiya yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Italian sa pagnat sa kusog na himong All Filipino Squad ang version sa Gilas Pilipinas. Nga musabak sa FIBA World Basketball Qualifier unyang gabi. Pagkalaban sa Gilas Pilipinas ang gikaintapang Asian powerhouse nga nasud sa Jordan. Una nang gisaad ni Gilas coach Tim Cohn nga wala import nga moapil sa Gilas squad sa Manila qualifier. Pangunahan sa mga higanting sila si Kai Suto o Junmar Pajardo ang Gilas kontra sa Jordan. Nga dunay mga import sama nila ni Abdullah Olajuwon, ang anak ni NBA Hall of Famer nga si Hakeem Olajuwon.
1: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Showbiz!
2: I feel good!
0: Subling ipamugos sa aktor nga si Archie Alimanya nga wala siya gibastos nga babae ug dili tinuod ang pasangil batok kaniya.
2: So good!
0: Sayang pag-utubang sa korte alang sa iyang kasong acts of lasciviousness. Gipangalipas kon gipangulipas pag-usab ni Alimanya ang pasangil sa aktres nga si Rita Daniela. Matun sa aktor, wala sukat siya nakahimo og pagpanghilabot o pagbinastos batok sa bisan kinsang mga babae. Og walay kamuturan matun pa ang akusasyon ni Daniela batok kaniya. Dugang pa ni Alimanya nga sa iyahang kadugay na sa showbiz. Nailaman siya nga daghang chicks apan wala matun pa siya nag-take advantage o nagbinastos ngadto sa mga babae.
2: I feel nice.
0: Ilaro ko'y paglimod, no? Nga atubangan sa kurte nga wala agad. Alam nga na mag ang kunong gini mo nga imong gi kining himas-himas ang maong babae. Oras mga ka-arangkada, ka-vibes, ka-pamilya, doon na kita ay 38 minutes mga nagkalabay, intag na salasay sa buntag. Dito naglanggop ang kinitabukan sa tuwang arangkada balita sa buntag sa adlaw karoon ng Biyernes, August 28, 2026. Gikan na lamang sa FMR Network and News Center. Sa ngalan sa kumagawanan, Princeton Lee, mga muang news writer, Jason Patz, og Dulits, og Harrison Cirillo, ang kuha muang mga production og technical staff. Kaban ang muang General Manager Billy Danrel Dulatre. Balikon niyang taon-taon. Ako si Elmer Dudes, romantiko tandog magingon pag mabinantayon ng pagkabana sa mga kasamtangang isyo og mga nagunang mga balita. Mabuhay, Pilipinas!

0: Yes, kumaminaw ka sa FMR Radio, Imong Adlaw. Okay kayo.
1: Kini ang FMR. Favorite music radio.
0: Yes, 42 minutes after 6 o'clock in the morning. Balik na mga gala, mga kabayos ka, pamilya Garangada sa paglarog-larog. Dito sa ito ang programa Garangada sa Bundak. Padayuntahang to the last city sa Bundak, samtang aduna na lamang gitay na ibilin nga 40, oh, bila na, 18 na lang. O na mula gubontag na sa last city, mga gala, mga dunoy, mga nanay, kumusta mong tanahan? Ayong pagpanikaisikay na yung mga oran sa karon. Sa bang ito ang isikay-sikay magigala, no? Sansan ka pait sa tuwang panahon, ang inaot lang gihapon ko nga doon na gamoy gitag ang dinasin yung mga buhan. Nagpaaso mo karong mga oras. Again, welcome sa itong pagpanaguman na uban sa Arangkada sa Buntag, Lanog-Lanog, din sa 101.9 FM Davao. Sabay nga marunggan mga igala, no? Simulcast nga marunggan sa 89.5 FMR. Diyan sa Dagbayan sa Dagom. Huwag sa 96.7 diyan sa lungsod sa Nabuntura ng FMR Davao de Oro. May muntag sa mga nagpalanog-lanog garong orasa. May muntag ug welcome, no? Pagbalik diha sa siyudad sa Tagum, sa Davao del Norte, mga gala. Ang agong iyaan nga gwapa, walay kaparihas si Mama Tiri Sita Tandok, may buntag diha, Mama.
2: Ayaw!
0: Mama Tiri Sita Tandok, may buntag niya.
2: Ayaw!
0: Kumusta bang imong katulogon kagabi? Arang mga tugnaw kagabi, no? Tugnaw kagabi, eh? Grabe na kong tikong-kong. No? Paabot yung natikang, na yung tikang-kang, wala man.
2: Pinawa!
0: May buntag, itsoy Doydoy Bidal, itsoy Dongdong Bidal, itsoy Jimboy, Batinggal? Batinggal may apelido, no? Itchay Gaga, Itchay Gaga, Itchay Adet. Grabe si Adet, eh. No? Sa'yo ka na ito kagabi. Si Itchay Iki. Mano lang, makatila tagdor yan.
2: Pinawa!
0: Labi ka itong durian itong ikaw kagabi, no? Bot man yung durian na pwede maging lamia ka o nun. No, sahay, sobraan ka, no? Delikado po. Bueno, sa mga nagpalanog-lanog, oy, si ito ang bro. Good morning, dia. Ephraim Filosofo. No, shout out daw mga taga North Eagle 2, Purok 4, Kahayag, o sa mga taga Kahayag, New Bataan. Davao de Oro, naglinog-linog, no? Nagang salamat, salamat usap, bro Ephraim. Pilisupo naglanog-lanog ni mga rasa karon. Thank you, very strong. O sa itong barangay sa Iloilo-Iloilo-Gate Iloilo to katubitong asa itong barangay ganito nang resign ng baga barangay officials. Iloilo lagi, no? Barangay sa Iloilo, no? Nag-file sang ila resignation letter ang tanan nga barangay official sang Linubayan, Tigbuan, no? Tigbauan, no? Tigbauan, Iloilo. Ha? Gikan kini sa usa ka masaligan nga source, mga higala, na tibok o tanan mga barangay officials nag-resign sa pamahayag o sa tinubdan nga reliable source gisumiter sa mga opisyal ang ilahang resignation letter sa opisina sa mayor din na sa local government operations office o municipal local government office pinaagi sa ilahang liga ng mga barangay sa nahisgutan nga lugar. Matud pa sa source, nag-resign ang mga barangay officials tungod sa usa ka reklamo sa mga lumulupyo ditong dapita nga nag-aligar ngadto sa mga barangay officials nga walay na himo sa pagwala sa baho nga dunay dakong poultry dito sa ilahang lugar. Gipaabot mga igala ngadto sa mga katawhan o sa mga media nga nang resign ang mga barangay officials sa nasgutan nga barangay din na sa Linubayan, Iloilo. No? Kay wa sila kahatag o tubang sa mga mulo sa katawhan sa kabaho sa poultry dito sa ilang barangay. Iya ba mga mag-resign di ay? Kung wala na sulbat ang iyong problema, hindi dapat mag-resign. Dapat tagaan o kanang kasulbaran. No? Hindi kayo mag-resign. Diba? Nagpakaulaw lang mo sa inyong mga residente din nasa kuan, inyong barangay Linubayan, no? Sa lungsod sa Tiga Bauan, Iloilo. Ha? Pahayag sang source ang ginhalinan sang pag-resign sa mga barangay officials. Amo ang reklamo sa ilang mga pamuluyo angot sa ginaaligar nga baho nga pultre. Goy, ano ba resign man? Dapat si kapitan mga barangay gagawa diya na manahadlok mo sang ano? Tagiya sa pultre? Kisa man ang tagiya sa pultre nga mahadlok man mo? Oh, paluma-luma man yung magpapilig mga barangay officials din na sa inyong dapit na mag-resign mo. Ugok po mong dagko, no? Ayaw! Gagmay ba ninyo utok? Gipilig ka mo sa mga tao din na? Ay, nagtuwa mga tao, ang kasaligan mo nga, makatabang mo, makasulbad mo, kung doon na sila mga bulong ay pa hambal sa inyo, ha? Pero, awan, mag-resign man. Di na gini managan. Managan pa rin pagka-waro mo, di na gini manaog ng mga tawanan eh. Hello, good morning, Dodds. Humana ang impeachment. Para nako, dihado ang prosecution, limado ang defense. Napailang mga abogado. Nganong gikasab-an gani si Attorney Amando Ligutan, Dodds, ni Chisco Dirong? Wala man gikasab-an. Wala man gikasab-an ni Chisco Dirong si Attorney Amando Ligutan, ang private prosecutor sa kuan? Sa mga prosecutors? Di ba? Gipahimagnuan ang sakto ng term ngay, gipahimagnuan. Si Amando Ligutan, Attorney Amando Ligutan sa ang private prosecutors bagaygala sa pagpadayon sa impeachment trial. No? Si Ligutan nga prosecution counsel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpost siya sa Facebook. No? Sa iyang gipost, bahin sa isyo sa kanabang misleading questions sa maning misleading questions. Kada bang imuhang linglahon o wala-wala o nang usag ka witness mangigala, no? Misleading ang imong mga pangutana. Mingon siligutan sa hawanan sa Senado during sa impeachment proceedings. Ngayong gibuhat kini sa pag-post sa Facebook tungod sa iyahang kanabang inuntang teacher's instinct. No? Instinct kuno sa usa ka mga magtutudlo. Isip law professor. No? Hambog na ganit siya. Gusto niya nga itulid ang iyahang gituhoang sayop ng statement bahin sa roles sa pagpangutana sa witness. Diba? Apan para kang Senador Escudero, dili mahimong gamito niligutan ang iyang papel isip magtutudlo aron makakuminto sa publiko. Samtang aktibo ang impeachment trial. No? So samtang nagapadayon ang impeachment trial, dili niya pwede. No? Nga kining magkuminto o iyang gamito ang ipag-instinct sa iyang pagkamagtutudlo mga igsoon. Isip abogado siya sa prosecution, ingon ni Escudero, sakop siya sa Senate rules. Ilabi na ang Rule 18 bahin sa public comments sa pending case. Maong dito, giingnan siya ni Escudero nga unbundle o ibutang una ang iyang papel isip usa ka magtutudlo gikan sa iyang papel isip counsel samtang naa siya sa impeachment proceedings. Di ba? Dili man siya magtutudlo dinha sa Senate ang iyang gipresentahan dia. Di ba? Abogado siya sa prosecution counsel. Kana mga igala, no? Wala nagpasabot nga gididaan, siligutan, nga mahimong magtutudlo. Ang punto manggudin na mga igala ni Senador Escudero, kay kung naa siya isip abogado sa impeachment trial, ang iyang obligasyon, isip counsel, o ang Senate rules, maoy iyang sundon. Ano'y gustong ipasabot ni... Di ba? Kinini ang tawagan eh, Senador Escudero. Kaya gamahin magigala sa reklamo po sa Defense Council. Si Attorney Sila Season, yung pagreklamo sa Facebook post lagi niligutan. Ug mingon, na kini daw bad taste ug mahimong pagkuminto sa proceeding samtang pending pa ang kaso. Mga eksyon, wala pa man napamatud-an nga sad-an na gyud si Vice President Sara Duterte, tinukod lang. Wala yun pa ang proceedings. Di ba? Wala pa man na nakaingon nga si Sara guilty na. Si Sara ma-acquit na sa maong kininiang impeachment trial. Wala pa. Wala pa nagbinutuhay. Di ba? Musa dili personal nga kana bang away ni mga igala nga gipahayag ni Escudero. No? Ang isyo kay professional role o pagsunod sa Rule 18. Mga binati, mga suking mga tigpaminaw. Hello doon sa mayong buntag, lanog-lanog, Bangkirohan. Greet lang si Inday o si Berting Gomez. Berting Paminaw si Muha. From Secret nga Silingan. Mm-hmm. Ay mga taga-Bangkirohan, public malagay ta, kusog na diya. Buntag, intanan. Nagkadlaon, minaw sila ni DJ Batsoy, mga higala. Ay paglanog-lanog niya Salamat kayo sa inyong hanggang ganunay pag paminaw.

Lain nga balita magigala ayon kay Department of Finance Secretary Frederick Go. Ngayong Lunes, August 24, nagpabilin nga pinagadago nga ekonomiya sa Mindanao magigsoon ang Davao Region. Wow. Nga nagtala kini og 1.14 trilyong gross regional domestic product o GRDP. Okay. Sa 5.1% economic growth, mas may kusog ang paglago sa kining Davao Region kumpara sa 4.4% nga paglago sa tibuok Pilipinas. Mao ba? Kanindot ba ni nga balita? Tungod nini, mao ginikaron ang ikalima sa pinagkadako nga ekonomiya sa ikaupat nga pinagkakusog nga may sulpot nga ekonomiya sa Pilipinas, Megan. Nagpakita sa padayon ng kumpiyansa sa mga mamuhunan din sa tuang isla sa Mindanao. Naghatag si Go o gagining closing keynote address sa Philippine Economic Briefing din sa nagbayan sa Davao nga isinasagawa sa Davao City at inoorganisa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, kasama ang Board of Investment at Department of Finance. Indot nga mabalita magkabuhi og dugo, di ba? Grabe ang paglago sa tuwing ekonomiya din sa isla sa Mindanao. Ito, sa tinood lang may gala ang kita din sa Mindanao, pwede na tayo mabulag sa Pilipinas. Maglahit ang nasod kaysa tuwang kanang, sa tuwa lang kanang natural resources, no? Buhi na kayo ang kining Mindanao. Di ba? And then, usang Mindanao, mga gala, pinakadako nga nag-suporta, no? Sa kalan sa kinini ang magapagkaon dito sa bugas, dito sa kinini ang Luzon. Okay? So sa tuwa lang laging natural resources din sa Mindanao, no? Kaya na kayo. Nindot na kayo kanang gubot ang Pilipinas, no? Nindot na kayo i-buwag, no? Mahimo na tang Mindanao Republic. So kung mga taga-Bohol, manhimog Mindanao, magkuha na mag-visa. Kini si Mama Teresita Tandok, si Dongdong Tandok, si Bidal Tandok, Doy-Doy, Gaga. Manhimog Mindanao, kuha na mag-visa. Kay Mindanao Republic naman. Ha? Exempted mga Bulano, nawala yung exempted. Punto alas 7 na sa buntag, may galawan na tayong oras nga mag-uban-uban. Ganyan, salamat na lamang gayo. Musunod na ang programang Labo-Labo, alas 7 nga ito sa alas 8 sa buntag. Kung gadiin inyo mag-uban si Kid Libuna. Kini si Elmer Dudes, romantiko tandog magingon, walay kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata. Kung sa kasing-kasing magbabiling kitang buta. Bye-bye, I love you all. Gonna go, gonna fly like a dragonflies. Mabuhay!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo, kung nagtatamit ang Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapurapod!
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, duck ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: J.R.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Kuya Dosh, herbal oil!
5: Wala'y sakit imong tiyan, abo?
4: Oh, lolo!
5: Oh, it's a miracle!
4: No, lolo! It's because of Kuya Dot's herbal oil!
6: Vamos!
7: Kuya Dot's herbal oil, ang tinuod nga plus, nagikan kayod sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tubatuba, kalabo, ugloya, busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dot's herbal oil, haplas alang sa dunay umu ug hubag, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan, ang epektibong haplas, Kuya Dot's herbal oil.